0: Makubunga FM 87.7 ho le ba mane 106.6 dikala neng re tla horeng ena bobedi nna le wena re ya horeng yane ya bohlano ka jeno re di tshwere ka nnete ska ba ka e ka pakai vele mo lo ikile bitso la ka ke mvololo ke out ya strada so le jwalo re le bo pitso tsumane ka le mannate la RQB dumela
1: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikirela bra o bua go renya bobe o tla go renya mohlano mso go le sedi FM
2: Tshebeletso e ratwa le sedi FM

Mamedi mano mametse Donald Tsamali Lwandlunkulu lixola bari indlela enhle ha ukuyalilizelwa kimudidietsane ho monnati ka nete a ngwana wa tsamaya mashuma mabedi a metse mehlano mamedi metse tsoka mara horena ya bobedi Star Chalale Baswabise ke nwe ya dipina tse go bapaletseng tsona o yutlwile Amanda Black kahle Snazo Ratolaka Star Cruise naledi ya tsela mamedi dumela mo lenteng ho jwang ka jeno mesong ena ya laboraro night shifting ona mentse tsa majwang wena ya tseleng nthodi e mejwang ba Rahman Vololo wa tsiba nthodi tsa mahamanati ka nete re a leboa re bone maobane ho madlanga commission mamedi ba sebetsana jwalo le melaetsa ya WhatsApp ya ntate Moswazi Mosibi le batho ba neng a bua le bona ba ne ba hlile ba shebane le tsona haholo maobane mane ho madlanga jwale re tla di bona ka nnete momamedi bana re bone melaetsa ya dintho tse ngata tseo batho ba neng ba bua ka tsona mona ho di WhatsApp ke ditaba tsa maobane mme le wena ka jeno re tla utlwa o mametse lesedi o le hokae metsetsong e mashome a mabedi pele wo tla horane ya boraro re kgutle momamedi re wele mokgatlhelong wa bobedi wa nanao lena moo teng re tlo sheba ditaba tsona tse itlhommeng pele re boele nna le wena re jele komo setlhoo se teng se re tlang go jalo komo ka sona gorenyane ya bone e be ko fa monyetla ke re o kopele motho ya golang ka jeno le ba bararo bo tswang ba gopotse Dr. Nhlapo teng tswang dihwai teng e be moruti nombola o re kwalelanano lena ka mafube a o re tla theo ga monate o tlhopile mmino mona le DJ Miser jalo re tla theowa le tsona ga monate nnate bona ba gaisale ei mamedi go na le ketsagalo e ke e boneng e matha o marangrang mona le wena ke a tshepa o e bone go tse ding tsa dibanka Pretoria mane moo teng mosebeletsi wa banka a ileng a qwaketsana le motho ya na tlo batla thuso bankeng ena ho ya ka mokgo motho utlwang ditaba ka teng ntate eno e ka o na sa thuswe jwale ya ba wa halefa o nka video ya mosebeletsi eno wa bankeng itsa tumela pela ga ya ba wotla founu ga ya ba yawa jwale ile yang ama tabena gore wa tseba nako nngwe momamedi ga ona ntho e bohloko jwalo ka mosebeletsi wa setšhaba ga ke bua ka mosebeletsi wa setšhaba kae kapa kae mo o sebetsang teng o thusa batho ga ona ntho e bohloko jwalo ka eng o thusa batho ba kwatileng o thusa motho ya na leng kgatelelo ya maikutlo o thusa motho ya tala ka ganong ka tlhabo kore o thusa o kopana le mefuta ena yotlhe ya batho fela ka dinako tsotlhe go botlhokwa momamedi gore le ga a ka tla kwatile ga kae motho eno o mo thusa mosebetsing wa gago dula o lefatshe dula gore la utlwa gore wa tseba ke na le ntho e kana e nka mo arabang ka ona ee gopola o mosebetsing mme re sebetsa ka batho ba bangata ba fapaneng mme ga o le jalo momamedi ga yena le odimo mane kokobela le ga a nana gore yena o tseba golo eng o thola bua le ena gantle
me o tsebe me edi wa hao jwalo ka mosebeletsi ona le tukelo ya ho ikutlwa o sireletsehile me ha motho a qala anka video mo mamedi ke ntore tlamang re ithuti yona ka ba o rohaka o seke wa batla o halefa wa etsang hona le boka medi mo sebetsang teng bitsa boka medi supervisor hao ba libe di batsireletso hore bana be se ke mona motho jwalo ntsa di phone o etsang ke kopa thuso tsheka dumela maikutlo hore a reng ka re be kwana le ho ja o le motho mo mamedi re a utlwisisa motho fitla o tella ka tsile ngwe ya nkwana mosebetsing wa ho fela hopola hore mosebetsing me re tsamaiswa ke melao hona le di policy tse mo mamedi hona le dikwetliso tseo di tsamaileng e bang o kopana le maemo a itseng a ka ngona ana o sebetsana jwang le ona. Jale poso a yentseng ga itsire na rona ko otla founu ena ya motho enwa eno mo mamedi ke poso e nngwe hoduma poso e ka lebisang gore o lahlelwe ke mosebetsi me o molemo o lahlelwa ke moreki ka ba motho eno nong o mothusa ka tsela tleng on hanga dile o betire e seng o lahlelwe ke mosebetsi go bane jwale phone ya etlo tlamela gore e lukiswe ka pere kwe bang e robeile ka tsela e nngwe e itseng mme ka ro sebaka sa mosebetsi mme go botlhokwa mo mamedi ntho tse tsena o diela hloko hle re a dumela gatello e bangata mosebetsi mona fela ha re hopuleng re mosebetsing la utlwa gore ke na le dikarabo tsa motho eno hopola melao le melawana e o tsamaisang mosebetsing hopola dikwetliso go ile gwa thweng go sebetsana le batho ba jwalo fela go botlhokwa mo mamedi le go setšhaba ka kakaretso ha le ya bo mafapheng mona gana bo dibankeng mona le ile go tlhoka thuso re ka nnete mo mamedi setšhaba se gopole le sona gore go nka video e bang o sa kgotsofala nthong e itseng ga se yona mme sebakeng seo se o leng sone e ba mosebeletsi a sa o thuse go na le mookamedi o ka kopang go mmona mme wa kopana le ena wa lo tlhalosa gore mamang ga nthusa gantle mabaka ke yana mme gopola gore ya o thusang le ena ke ngwana motho ke motho jwalo ka wena mme ga se roboto ke ntho e tlamang re gopole le rona jwalo ka setšhaba mo mamedi ha re ya mona bo dipetlele re ya mona bo dibankeng hohle mafaphe mo thusang batho gore hopola gore motho ya o thusang moo le ena ke motho jwalo ka wena mme ha o na le ntho sa e utlwisiseng bua hantle jwalo ka motho ya nkang hantle ya o kgonang ho utlwisisa maemo mme ha o bona gore motho o kopang ho bua le ena ha na nako o jwang kopa go kopana le mookamedi sebedisa dikanale tsa semolao go tletleba ebile mafapheng a mangata le dikampani tse dingwe go na le di-mabox a tlabeng a beuwe mono gore ngola tletlebo gago kapa hang-hang kopana le mookamedi supervisor o tlhaise maikutlo a gago re ka sebetsang gantle wa tseba fela ga o bonolo mo mamedi o sebetsana le motho mang le mang tsebe ebile boemong ba tšhelete Hey. Ne ke jwetsa motho e mong kere le sealemoyeng mona kopane le motho ka nnete a o hule ka tsebe
awe na usibuhudi a awo motho tla hula ka tsebe ka pa utlwa bua nthwekana esa o abeng o tsa itsebeng fela wa hopola horo ke mosebetsi wa ka ke sebetsa ka batho ka bare wena mobe o tlo tlame o boso sele ngwana etswe le kae ha o hle ho qoba ditaba hobane jwale ha o ka isa bothong le wena a tlama o arabe ke mathata jwale re ditlhokomeleng bana beso ntho tse kang tseno o tswa ka jeno ya mosebetsing ho boima momamedi ke a tseba ha ke soka ke sebetsa ka diphoofolo ka nnete ha e sale ke sebetsa le batho ke a tseba ke a utlwisisa e monako e nngwe la o bua le ena gantla ba o nka o beya kwana fela ha re utlwisiseng melao le melao le wena jalo ka mosebeletsi a utlwa gore motho ene ke mo thusang ka nnete wa nkimela nka taba o e lebise jalo go ba ka godimo go wena ba tsebe o bona gore ba e sebetsa jwang mašomo a mabedi a metsomine mamedi metsotso pele go otla gorane ya boraro.

0: apumvololo sapumvololo hai ke mareka mbel ke ka mona ka fandriana ne ka mona ja thewa ja thekong kwana ke tsama le ntate MCB plaka mona ke yena ngkhandelang ka jenje hai ngwana me tso hla di aparitsiamo ke hla ka mona ka Bethlehem e bohlokong mareka mbel ke ka Bethlehem e bohlokong tango
1: tumela vele tumela mhlanga mutimi ke mme wa mutupika Bethlehem koma metsi le qhubile

0: Mamedi mono mametse bulelwa mkutukana na tsebala holo ka gore ke Zahara ao bana botla pine manati mona are umthwalo la hlokala ka kgwedi ya Tshitwe 2023 ha jere matsatsi a le shumele motsolo mo le ka jeno a iso kholo yo re bana talente kana ile fela re tla re mo mamedi ha mo ya ha o tswele pele phomola ka khotso o re sietse nthotse monate nomfundo mo o motlile le yena are easy busiso jale ke ipotsa ke batho ba bakae ba ibina mbinena ya nomfundo mo ha o mametse mantswe yona o re in that demo di ma ho ntlololo fatse ho hlonolo fatse le metswalle ya ka le ba isane ba ka ya le potswe ke ipotsa yona go ke ba ba kae ba bua mantswe ana mo medi bo phelo mbona bo re bo phela a Tony Braxton why won't you love me a Benjamin Dube CD mphuthi jwa le le ka mehla mamedi ke pinatse go ba paletseng tsona mashuma mararo metsotso ga mara gore na ya boraro mamela ke re shebe he ditaba tse itlommempele ho tloa maobane mane le mesong ena ka jeno ei mo mamedi wa tsiba ha o yetsa botlokotsebe ha jwale ei ngwana mme o nahane ha ona na wetsa tlolo ya molao o nahane ha bedi ntwane ya le motse fitileng ya go ha ke a tseba ke ya ka jeno ho sane ke thola beili ho so ho le thata ka nnete fumana beili magotleng a dinyewe ngena puma ha e fedile botse bo Brian Mogotsi botse bo Sergeant Nkosi o botse bo Shebe fedile ha ke a tseba ba nkile ka nako o sane ke tla fela khoto ha e fedile ngwana mme o bebebebebe jwale ke bua tabena mo mamedi gobane MT o kwaletswe le yena ka mantaha mme ka lebaka la gore o ile a tlola taelo ya tshireletso e leng protection order taelo ya tshireletso ya lekgotla bakeng sa mosadi wa hae ba arohaneng le yena mme ha re bua tjena beile hae mamedi e tlhakotswe mme o kwaletswe motho ha o mamele wena monna re ofile o melawa le melawana ya gore ha o etse tjena le tjena le tjena wena wa itlola jwale ke bone ka nnete mona go marangrang batho ba tlile ba tlhaloso rae o tla paqama o tla ya ile gobane ka nnete hai mamedi ha e sa le madlanga e qala le magotla dinyeo ga ona motho ya batlang o bapala shebetswa ka molao ba phetlha bomme le bontate magistrata di-judge ao ba sheba jwale o tlameha o nane gangata jwale ngwana mme gobane o ke ke watswa o tla mathontso le ka ntle ka gare ka mane ya ka ntle o tlwa e lebala re bone maobane mo mamedi phatlalatso ya go tlhakolwa ga diqoso ga tlhogo ya mautlwela Dumisane Khumalo mmogo le baqosiwa mmogo le yena ba tsheletseng mme o kenyeleditswe Brigadier Dineo Mokwele mme dinyeo tsa bona di tla hulwa he NPA rae re di latlhela kwana re le se rile ra di utlwa mamedi gore di letsa tla jwang mane go madlanga ideke bo Advocate Johnson ba ne ba sebetsa jwang jale NPA rae banna re di tlhakola mme ebile ke utlwile moele wa NPA ntate Kaiser Khanyago a re ba ntse ba sebetsana le go potlakisa nyeo ena gore ye le kgotleng la dinyewe ba tsebe we bella ka thuko di qosotsena fela tsene di kenyeletsa bomenemene le bobodu he mo mamedi me ona le ntwe ntletswang ke ngwana ne mong mane le mpopo mo mamedi ya dile matse 25 mane ga mo hokoni ona sebedisa tshega po sebedisa tshelte ha ya NSFAS ho rekela le ho reka dijo le ho pela bana ba motse mona ba tswang malapeng a dikojwana di mahetleng o re ke etsa sena ba ne ke rata ke ho tsika thata ke tse batlala ke eng jwale ho fitlile pelong ya ka ya hore bonyane bona ba ke fumana ba ke fumanang ke gona o thusetsa le nna ha se taba re ke na le tshelete fela ke na le lerato leno la o thusa motho e mong ho bane le nna ho ile ho e ba le batho ba nthusang e se ga batho ka ba le moya o tjena wa tsiba ntle haholo nthwena ke bone batho ba bua ka yona mona le ho marang rang ba ra o bana mosebetsi o motle ka nnete mamedi mashuma mabedi a metse metlano metsotso a pele wa tla hora ya bone mamedi melata emedi e bakeng tsa dile matse mashuma mararo a metse supileng le mashuma mahlano mane Windmill Park Springs ba tswere maobane ke di Hawks mamedi ba iketsetsa disebediswa tsena tse hlatswang disepa ka meqomo mono ba ditotsu ba iketsetsa le sepa tse hlatswang bomenu ai mo mamedi ai kore le nako ng ena morenang le megatlhe tshwanang le bo March to March ho ntsana le melate e iketsetsa ntho ena mmame ga bana taba fela he sepolesa ka mono ka moraro ba longwe tsebe ba ile ba tlola majati wa masesane ba tla le bona ai o bohlokwa mmamedi metseng mona le makeišeneng kasi tsa rona gore he banna re shebe ntho tse re di sebedisang tse re di rekang ga re reng fela ela hloko mo mamedi ha holo tse jwang re bone batho ba na ona ntwe ba sa gone ngwe yetsa ha iyo mamedi ri amane ezastron ke Free State mon monna ya dile motse mashuma mahlano re feng khotso Zastroni mane o tla hlela gotleng la Zastroni ka qoso ya peto. Mamedi ntate o bitile mosadi wa haye ya dilemo tse mashuma mahlano a metsumine eo e leng sangoma. Mme ho utlwala hore ka la bohlano la leshome le metsumine pato hore ntsa bobedi mesong tjena monnenwa o ile qobella ho robala le mosadi wa hae mme mosadi o nantsa sebetsa jwalo ka e le sangoma ho na le motho ya ntseng a mo thusa ya ba ntate o nka fela ka mahahapa a mo isa ka kamoreng ya ba wa mo beta he jwalo tla tlalela ka pelo le gotla la dinyewe ho sa ka labohlano mvololo ee ka labohlano jwale ke tseo he monna le mosadi banna e o thata mo mamedi mme itsa tswa o seng a re wantella e ya ba o ile o tsitsinya flaga mme o na ntsa sebetsa ke a bonana le mokudi a ya ntseng a mo thusa lape mono ntate a bo o tswa ka mane ka kamoreng ka bo 2 AM mesong jena mme a re bona ke a sebetsa ga e sebetse ntho ale ntho tse ding di utlwisa botlhoko mmamedi jale ke yane ntate o tšhankaneng bana ba tlo reng e be ntate o na sa sa kgone o itshwara fela ke a tshepa mo a leng teng o itshola gore banna ke ne ke etsang o jaaka mamela ga mofumadi a re ebile ke bona gore o ntsa sebetse e ka be ke se bona mo ke leng teng mamedi re a rekisa re a gotlhe
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Ka ona motsotso o mmametse vele molomo.
0: Mamedi mashuma ba vele metsotso pele wa tla horane ya bona re petele he mo mamedi re bone maobane ei ke le ka utlwa le tau a bua ka ona tabena motsiare maobane mane ho jwale ke nako re kile ra bua ka ona mamedi tabena ya masturbation ya u ithusa hore na re le ra utlwa maikutlo a mangata mamedi ba bang ba re ke mo ditsila ba bang ba e ha o ile wa yetsa ha o sa le bonolo o tlwa ho yona he mamedi ntwena e kotse a ya ke tsebe na e be hona le lengaka mo profita ya ka thusang ka nnete bontate tabeng ena ya u ithusa ka letsoho masturbation ka sengisimane bone le ditabe mona e bile tabe ka slow maobane kamane ka a week street ke mabitleng a week street verula mo mane kwa Zulu Natal ka nete ba lebedi ma mabitleng ana ba lla mo mamedi ka banna ba ya mono mabitleng ba ilo shebella pornography e be ba masturbate ha bua television mane o mo bone mo mamedi mena wa mo lebedi o re le ha o ba hweletse o ba galemo hey a keke ba tloela ntate ntho a yetsang o fihlela qeda a re bile ba qeda ba o dumedisa ntle hi how are you me o ba dile merabe mme e die ke na mono ke bana ba ma India le rona batho ba batso are ha ba sheba ke batho ba hlokileng ba bo sa reng maybe ke bana ba bo rona ba pelang di trade mona bontate ba hantle ba hlokileng ba hlapang ba ya mabitle mona he ba fihle ba ilo etsa letsola ga nsebeletse so letsola ga nthuse a ikotsi mamedi ntwena ya ma ho ba nwa le ha se mabitle mfela re bona o hlalela ka nnete le di video tsengata mona di toileting tsena tsa di molo mona di tsinza mabenkele di public toilet ona le bontate ba kenang ka mono tseding a ke re mamedi mamati a magutshwanyane wa bona lo tukilane seriti sa motho kisane o shebile founu wa bona o tswereng mpa fela dutse studion sena sa santlwana o be sa ga o shebile founu shebile pornography ka mona o retsola ka ga public toilet batho ba nka di video ba mona ke ya ai ntwena e kotse mo mamedi ai ntwena e kotse go ba njwale yena ya ka mona ka KwaZulu Natal ka mona ka Verulam ha le hama ba libedi ba hoeletsa ba le ka wetsa mai ba ra ba tlobe ha ba tsa mai tsatsi begeng ba tla me o itse ka bararo batho ba bangata ba fapaneng ba bontate jale motho o ipotsa dipotso re na e be ke bothata ba hore batho ba bo mme ba sa leyo ke si ke nthwena ke le dimona le keneng batho ba rona batho ba bontate wetsa la mo mamedika nete banane go hopola dipalo palo tsa bomme bana ba le bangata hore fit fela bontate ba se ba tshepile letsoho jwale jwale ba mabitleng le di public toilet motho a le go tsola ka nthuse jwala ha sa tshaba le mahlo a batho ai mamedi kotse ntweni ha ya re tsebe ka nnete ho tla itsiwa eng hore ka nnete banna ba thuswe ithata le shumele metsumine emvololo ile shumele metsitsiletse mo mamedi ntswarele pele ho tla hore no ya bone re di tloele mamedi ke tse itlomeng pele dingata fela re ka bua ka tsona tsatsi lena le ka dikele empa bana be swa ba o lwena o le lehlatsi pa leno la ora o sa gona e ipotla ka go batle thuso e kotse bana ba le re tla bona bontate ba itsa ma ba yetsa le strade mona ba itsa mohlolo batho ba bona jwalo ka sentse ba qadile ba e bona mono ka mabitleng Natala ba e bona di public toilet yo motho ipotsa hore ba fubane ba robetse mono ba reng hle mamedi ha ba so ile o gona o bona ho o renga o bona ntwe tsenu tsetsa lang mono re o motho ke yona o etsa challenge ai mamedi a ke re bue ka jeno nna le wena a se hlo sa rona ha re jalo ko mo re furalla tseno etse itlommempele ke batlang ke kutlo re e bang o ka fuwa monyetla ntate modimo a re go fa monyetla mona a go gete so batlang o se fetola ka wena so batlang o se fetola mo mamedi mohlomong o motheone a reng velu a tseba ke rapela mehlalena gore nke ke bele pelo e tshwarelang ga ke kgone e mongwe gore vele ke na le go kopa mehlelena gore ntate modimo a ka mphe sebete ke motho e mongwe ya sa kgoneng go ikemela a letswalonyana eo batho ba qetelelang ba tsebang ka monyetla ke motho ya sa kgoneng vele gore ke iketsetse le a ke bona gore ke utlwisa botlhoko ga ke kgone go tloa ke eng mo mamedi se o ka thabelang gore se fetowe go wena e bang o fuwa monyetla ko nthomelele mono 086003 mvololo 086003084 ke nomora mahala athi ya WhatsApp ke 0797585066 mona Holesedi FM re tlotlhe ka mabenkele mo mamedi ha re gotla re utlwe gore wena o re
3: Exavali mloyi aitera shopisi ola ola shapura
0: shapu ngwane so ri a le bona a dumedisa ngwana mera o mavolisto
4: thwasa le batho khada a watswa ntwena a
0: gotla mona
4: veli veli veli mbolono a ngwane so a ga tlamane ne re satane we me ka maoto a re tlama satane satane ha yo ntonse ho tsana la motho a ke lefatshe le a fela lefatshe le fela o fela gona batho gona batho ba felang jale batho ba ba etsang ntho tse jalo a chikanete go na le ntho e tsalang go bona ke nna tshediso mokebe ke le ka mona ka North West okne kanana hai bontate ke re tlole o etsa ntho tse tse re di etsang
0: tshediso ke yo ara ga ke mo mametse yante ore a ke botoutu fela vele ba banna bano ba etsang ketso tseno ga o na letho le lekalo le re ka reng ka lona gore eng kae jwang motho a le stoutu mamedi re a gotlhe
5: Huawei Pura 90S Pro 5G e ntšhantšha tsa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 fela dikgweding tse 36 go 3 gig red co plan ntlafatsa sesolo sa gago ka o eketsa 99 ka godimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 gape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 go my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online go na le dipehelo further together Vodacom
2: Zelimulo. Bololo.

0: I call it love. Ke lebitso la pina Lennon Rich ho le sedi FM re le bua. Go tla ha monate. Mamedi nna le wena re a bua re jala go.
1: Ke nako ya o tshohla tse molimo. Lenane o la dikalaneng fela.
2: Avolo listo. Ke ngono scout za strone mona. Nna ntinka batlang ho ife kore e fetwe ho nna vo listo. Ke bopelo hlomuhi. Hobane ha ke batlo bona motho a sokola ke motho a ratang ho thusa haholo wa tseba ke be ke lebale le bona bana bana baka nka fetola nthweno nka kopa ho fetuwe nthweno ya bopelo hlomuhi ke a leboha Mvolisto thank you bye
3: mvololo ngwana mme ke mogena ka phiritona ka mona e brone ka mona tsekele di night shift di madinto go ntlo go ngwana mme hey ngwana mme wa bona nna modimo wa ka nthusa man tsekele gape di sa thabena go go modimo wa ka nthusa ka go fela ka tlwella tabena ya gore ke na le pelo e khutshwane ke ba le go kwata ka pelenyana wa bona ga ka ranka ka tlwella fela ntshwe
4: Hey, mvololo. Ke dule re tla gola re tla di bona. Sa tsang di tlo etsahala. Ke dinyane tsena. Ke matitjhere ka bophelong extension 40.
5: Bele dumela, ke sebele ba loka bepena. Ba ke rapela mhlena o letse modimo a kampa tjhelete. Na le mabaka a mangata. Ngata batlang mo tjhelete. Mpa ke kgone wa phetha. Bye.
6: Ela dumela vele a ke tsebe na nka e beya ka gore a ke tsebe maikutlo a bona a jwang gorena ba laolwa ke eng moya o mobe o teng ka go bona
7: a utumbala ngbulaile ntate Oh, when that way it's a joang, when that. I went that is a very good move. When I'm getting involved in the shop, I'm so hulting, most the property to have joang at the start. Libo me by thing, by it. Anyway, I get to my borolo. Nan tatem di mo hakang tusa fela or kubena lupili ya yao begeze la khotma. Patient. Ichida chida ka muka frire ka pumele. Rang bula yu khotma. Yo.
8: Vela muzake kapela. Na o ka re modimo a ka nthusa gore ke tlose dira tsa ka pelaka. Ke dula ke di tshwarela ka mehla le matsatsi. O ka re modimo a ka nthusa ke di tlose pelaka. Ke mogolo wa sabata ka lagatso.
9: Hai, ntate Mvololo le ka ntate. Ha monate. Ntate Mvololo, na ntuzi di ntsino wa nengana kwa mvola wa di a rime. Thata le go motho o moeletse ka ntho tsene fela he le bona ba ipuelela ba go la uka ba re boetse ba ra ntate go tsere tsere na ka gale mpateng nix ke etsa yore fela go a fela go tu ke a phola kelelongke kwala mabaka a mabale ga nka ga tlwelelana ka ga ja kaekae ee ke tlo hetwa ba ba hetwa ke ba isi ba ba hetao Ol ba ba heda, yule gani tiba ga editora abona haba put next. Ozo nda temfololo, imutloka lebitso, kabona ga ishusi mabale.
0: Imutloka lebitso eki ya uklo wana mele hojare sabwi kata benu fela, letso lena lale sina matata, lere batubaye mabikli. Batubaye sitse nsaba afu, bailo etantote un. Letso le re tsama mona di toileteng matlwaneng a tshaba ditsintsa mabengele mo onjo o etsa jwalo a engwana mme ke a yutlwa ntwe bua mpa ka nete tlompo ise le kae mo o yetse batho ba ushebile fela mmamedi ha re buike ona tabeno re tloetse ne le taba e tse itlommempele e re tloeka mo
10: All right, I guess to impati o kentsa mmidi. Ha di lakatsa di takatsa tsa mmidi. A e pisa
0: butlongwa ne tsere fitile mo takatsong tsa mmile. Re tle ka mo.
11: Mabolobolo khotso.
0: Dadi.
11: Ntate mo le mo gautsi ka mo.
12: Gauts. Ke na mo Snake Park. Bira Dobsonville. Mwana ntate. Na ke mfutsana. Ibile a ka sotleha. Hobane ho na le mo ke robalang ho na le ko. Ke kgona ho robala ke jele. Se nka se kopang ho Jehova fela kore. Bohloki, a bohloki bona bo nhlasetse. A bo nhlasetse. Robala ke robala ke jele. Ke na le mo ke robalang.
13: Mavolovolo uphilile hayi mina ngengumqemani ngiphilile saka wena awuthestrat veja boy mvethu yazi isihloko sakho sibhlungu mina ngingumuntu olungile ophanayo and then onozwelo futhi angifuni ukubona omunye umuntu angena lutho kodwa lento le iyajika ize ngakimi mina mangena lutho akunamuntu ongisizako esikhe hlongwane la Everton ever okay right
14: abdi vele dumela hole na la dikala nengke go tsa bana ba latelang ke tsa lulega njokwane fatlhang la speaking
0: ka re ke motshware mmamedi a re so fitli mono re tle ka mona
15: go tsona temoloi go tsona ntate Mosa. Mosa o mongata a bona temolobi. Ke ala mosa o mongata. Haholo. Motho la ka bantsa hampe. Empa mosa. Ke bone ke nala mosa o mongata a temolobi. Ke ntate ngura. E ba tata tsimana temo tswa. A
16: mbololo dumela ka. No ke siame nna. Ke ba tsho fetu. Ke ntse ke rata batho ke utlwela botlhoko ke ikokobeditse a kapa a oketsa fela boikokobetso mo go nna a mpha moya o feteletseng wa kutlwela botlhoko le wa tshwarelo kolo o ko batla le gore a fetola fela gore ke tiise go rata le go gauela sebata se laledi mo thabatšhomo zone 2 ka dira
17: Hallo, hallo ntate Mbololo le kae?
0: Ya pela.
17: Ei, na e ka ntate Mdimo a kangu mthusa. Ke tsebe ho leballa motho e mong. Ke motho ya pelo ha ke tsebe tshwarela. Ha ke tsebe tshwarela, go re la e ka ba ba dilemo tse kae. Ka hona ke kopa ntate Mdimo a kang fetole. Ke tsebo ho tshwarela ke tsebo ho leballa motho tanki bua le male shopo tla ke ka mo ka Zastron
18: dumela mavolovolo o tia strata a hona ke ikopela fela hore tumelo e ke nang le yona tate modimo a itise eske ya fela ke a leboa mavolovolo ne mimi mohlokwane mona maoke
9: Evely mkhene o tlhomba re ba onta ke vero la mama bitlemba yetsa yetsa go go pa le bona jwa la ke re dire di maratwa sa rekiswa jwale bomme ba rekisa maratwa ha o sa sebetse o sena le kene ke mathata o bonta ke ka go bonta te ba ka tla mba ile bo ma bitlemba ya sa ntotsu eno go nnete ba to ka tla jwale ba tsama sa ba yetsa mthwe o so ho le thata even le ka go sa sebetse ke mathata go tswa go mosadi wa gago jwalo ka ntate eno o reng mosadi wa ke wa ngaka o ile le a bona gore a late mme a ntse a thusa mokudi e o bontsha o picture e nngwe ntho eno gore go etsalang ka bo ntate a le wa ba sebetse le motho wa mme o sa mo treat-a jwalo ka lesea so re santsane re tlo bona ntho tse ngata tsa bo ntate ba sa sebetse empa bomme ba sebetsa mme ba santsane ba tlo kenya bo ntate ba bang ka tlong ntate a ntsa le teng ka tlong a sa sebetse re ya moo jwale gore mme a kenye ntate ka tlong monna gae a le teng monna gae wa bana ka gobane fela a sa sebetse ena ga mo fa lekeno e ko etsala ntho empane ga re shebele go ya pele ke nna sephokisi ke Bloemfontein e Lichtenburg
19: Evely dumela ntate ke tsietse majoro o sa male kutlwanong o re ndal stress a nna ke ikopela fela mamello a nka bana le mamello le pelonolo ke bana le mohau ke tsona ntho tse ke reng nka di tšhentšha gobane nke sebile e nngwe ka be ke tlhoka e nngwe mamello e tlo tswala yona pelonolo eo e be e tswala le mohau ke a leboa ntate
20: kgotsokgotso mbolisto e mbolisto a setlhogo sa go se botlhoko mbolisto yo matlong tate o ile o etsa letsogo la bonna matlong hai kgona yo mbolisto lefatshe la bokhutlhong kore ke botoutu ntho e nanta ka nnete yo thank you mbolisto ke malatsi ya zambela mo
21: Ai, voli, ne kae mvololo. Ntate, mvololo. Na tswa ntwe ke e bone bophelo mona mvololo. E ke re ntate o tlima ka ntisa ka. Ntate o tlima ntisa ka o tlhoka metswalle mvololo. Tlhoke metswalle ho hang. Ke ipiele mosadi a ka le bana ba ka, ba lapa la ka fela. Metswalle a nke e batse ne te fedi. A nke batse metswalle ne te fedi ke e tloile. Tu admetsala di vidi ke le hana ga mapepe wa mane ma ho nga mqatinya ha magana a buisang amna di ya da de vidi ya da de vidi hotso
22: uzo da de mbololo ai nanda de ndwege ko pa ngo mudima ga ga ntusa ga go fetola ntena o hloka bogoko Tate ha ke wa bala ho hang bosibu motsheare. Ha e ba ke wa bala ke ntho e ka etsang 10 minutes ha ke wa bala tu. E se e le dilemo ke hotse ka yona nthwena hae. E kgathetse ke nthwena o sa wa bala ntate. Bala nka ka ke re ke batla dipodisi tsa boko mono di hana ho feta ho wa batla ke be ke di lahle. Ha ke na le bothata ntate.
23: Bololo. Dumela mpololo.
0: Dade.
23: Musi ya mona Petra Stein. Naka nete. Udimu. Habana banto. Wale fapa waka wangaya lantlo. Kanete. Nga itumela aholo. Ubane. Kidula mkukumone nang. Apula dika sense. Kibuwa kapelo. Kidula habloko. Kaneta mu. Modimo a ka nthusa ba ba lefapa ba ngaela ntlo bone ke e ngodisitse ngwaga maso a ke soa aelwe ka nnete nka thaba ampe ka nnete nka itumela bophelo ba ka bo ka change ka nnete ntho e ke e bonang a ke batle ntho tse ngata ke ipatela ntlo fela
0: ao ntate se ka baka o hahela jwalo ka so e ngodisitse jwalo ka nnete re a leboa mamedi re reng ka o qetela re kwane
24: dumela monate le ka
0: amanate
24: ke mo bolo lo ntenga e go pa go ntate mo ding yo re ke bele tswarelo le hore le family ya ka e kopane le family e utlwana nge kopane a o lo le ntate ke bele yona tswarelo ke di ya go tswarela ntate wa ka ya lebo
0: Ke a leboa mme, momamedi re fitlha bogotlong ba setlhogo sa rona ka jeno e tsheletse metsotso ka morago rena ya bone. Mokgatlhelo ka o qetela wa nanao lena la dikalaneng. Mamedi ke leboile gagolo ka maikutlo ao le wena re sa fitlhang ona, ngwana mme re inele matsho metsing. Ke mang ya golang ka jeno re re happy birthday go yena ba bararo bo tswang o ba gopotse tshebeletso ena ke lesedi. Mona Rebisa Jolo Stimela Bara Highland Drift

0: Mamedi bona mametse msaki are fetch your life stimela Highland Rifter ba utlile le bona le shimela metse supile metsotso ka mora hore na ya bone mo mamedi a hola ka jeno re happy happy happy happy birthday.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o ladikalaneng le mvololo
2: Involo. Re ke tsoa tsholo ba latela. Ke tsetsa tsika yohle ga slalele. Le sikale ke le rata ka pelo ya ka yohle. Ke tsoa ba pala mi mo go lena ba bese ya Hamilton ya Colapa 6. Ke tsoa ba a ri botle. Ba motse go rata ntoto wa Thabantsho go zone 2. Se ba slalele mo Thabantsho da jiba.
3: Hey khotso veli. Wa phela a ke a phela veli bua le fikile machanga sa ka monye ke kana re thuo po rata veli a ke thego di kalane le bona ba latelang ke re Austin TV TV ka mane ka melody ke mora di wa nyatsi ke re ho yena hatso ya phatsime ha mong ka mono o na le sithati sephahle magetha le yena ke re hatso ya phatsime ke ketelle se ke ketella ka teni ntsheche ka mona ka monyakeng ke re hatso e aphatsime ke moisane waka ke ba batho beli ke ite wetse
4: vololo a ka yutina na ke tswa mana ko potse ba tshana ba ka mana e ke re tumelo ke wa ha tshabalala man ke ti chere mo le tsebo mo le ke go fana ka tswa ke khutla pe ke re bongane chepi lena ke ti chere mo le first floor ga se mo le kwa nana Gauteng kwa nana ke tsusa pe Limchana ka ke khanya ke khanya zuwa mfana ka uye kwa nana sekolong kwa nana ka khanya ene o dula petsana monana re itse monana ke re thank you Volino a ke a le bua bela ga go ke mdene ka moka petsana re itse ka monne ke sa batsosa
5: mbololo khotso ha go tse zoto damini ke tse dilisi mkhumutsi ke tetele ka lethongono la ka puleng Vivian ke re batse ba phatsime ba tswa ke Joseph Rantabane ka tsepontsi bokeng
6: dumela vele re tene ka re teng boele mo lebogeng tomeng ke kopa tso sa tkui matumane ka matatiele selama gele ka tloko lene machiri wa le khosi ka le ratswana ke leboa vele tsetsi le mnate bye
1: ho ha dikalaneng ho le sedi FM
7: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa fifa sa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao ganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa koloi ya hao ka polokeho ya ho sebakeng se haufisa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo e leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bonagale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
1: o rata ho etsetsa mang letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM lenaneong la dikalaneng o tlo o ruwe tsebo
8: yena mabolobolo ha ba tswe batho Anye ke tso seme mamulo ka mono ka plus nya metal ko pa ho fia ho le brand. Ke tso senda te skola nyana na ka mo. Ke re a o sitsi di ka mono ka spokeng a tso ya phatsi mele bakane ya. A tso sa ke ntate le be se ka mona ka pamuriche ku gule ne khaute mabone mwana teng la teng tsetala tse tshahlala tse kgodi wa sna pelo ko ko badu. Ko pa
9: wa tso sa te mulo ha ba tso enda te chai. A o sia le tla ma ga se tla mo tso wa mecha ile. Ke ra o si silga se buke nga tso ya phatsi ne ba se tsile monate. Ka tla ka o si tu ka mana ka mara tiera o si tu tso ga mo ka mata tiera cha ile. Ke ntate ngo. E ba tla tsile monate tlo lo itse ile motswa.
10: Khotso mbololo. O bua le di papa ngo sha ka mana ka fanda pele mbololo. Ke ne ke kopa ho tsosa bana ba latelang bololo. Ke tsosa kgetseng ya ka lenonoko shaka kwa kwa Thaba Bosiu bololo. Ke tsosela moratuwa wa ka ke tshedimollo ka mona ka Vanderbijl bololo. Ke qetella.

0: kathaba mafike kwa kwathaba busiu ngololo ka fela ba tsosa ke di phapha ngo shata fandabele ka mana ka bophelo ke ha ba tsoa ba thongololo ba khatsime ba tsoa monate
1: tsawe nyale tsa tsitjo so sabana na ba latela ke mo hlomi ntsereng ka go ka phitha di tshaba e mosadi wa hae le ngwana hae ba rata le ho tsoswa ke mme wa bona matsholo tselane ka mona ka face five ba
2: hi Billy ha batswe batho ha ke re ntate Sello Mogele ka tlokolane a tso ke re kgobotso mahlatsene ka tlokolane a tsoe ke re ntibintibi mmoganyatsi a tsoe ke re sethate se batle magetha ka melodin fijine a tsoe bana ka ofela ba tsoswa ke nama morena maloka simona zone 5 it cavanche tata Ville ke o rata hle
3: hello ntate Mbololo le kaya teng ke kopa o tsosa bana ba latelang ke tsosa Letshana Potlaki o ka ka Stenbaki Marikane ke tsose Robisa Potlaki Nyakallo Potlaki le mme wa bona e leng mme Maletshana Potlaki bona ba ka moka Zastone Matlaki ba tsoswa ke Malefa Potlaki tango
4: le gore ke dumela tlhe abutiwa ka le kae tlhe ngwaneso kopa ba o tshwere mme Mafundi ka mona ka kwa ka mmakwane kopa ba tsosa ke ke mathala ka mona ka go pausi pelane ke re mamolo ya tsoe ke le bele ko mo ke re mmakabelo wa tsoe ba mo itse mo go ntate le bese ya tsoe tanki le kgolo koe
5: dumela Velisto a ke re mme mangaka ka mane ka dishabong ke re mme Malebitsa ka moka western area ke qetelele ka ntate Pule Mabena ka mane ka Botshabelo bona ba kopelwa ke mme Mamoloi ka mona ka Medalkop tanki Velisto
6: dumela ke tsosa Marula Bothmane ke tsosa la Simami ke mo Haisane ke tsosa le Papi Kilanene ke mona wa ka ba tsosa ke mipono dlambene ka Khaelisha ke ba itukisetse go ya mosebetsing bye
7: dumela Mvololo ke nna mamtse ke mona DJing ke tsosa ngwetsi ya ka Malhlonolo mane Bloemfontein ke tsose mogotsi wa ka ma popi ke palamang bese le ena ke tsose moradi wa ka Manana ke re ha re ba tsowe thank you
8: kgotso ba Velisto a ko re ke tsose bara ba roba latelang ke tsosa Neo Lekgowa o ka mane ka Brandfisher le Lebona Matweba o ka mane ka Randfontein qetelele ka Nthole Nosi ka mane ka Mathole bua le sa botsere saba ka mana ka Morokanof tanki ma Velisto
9: ha tswe batho se go ka
10: dumela mvololo ugwa le mlifi mkuli ke tsosa Thembi ke re tsoa Thembi osele dumela Mvololo dumela Mvololo ugwa le mlifi mkuli ke tsosa Thembi ke re tsoa Thembi osele
11: ke u bua le matsela ka mona ka ntlengli ke tsosa maishano aka chemangosala kesa ke tsosa lengwane eso chemalogole mofoke ke ketele ka o tsosa moga wa ngwane eso mpho mochana bana ka ofela ba dula le nna ka mona ka ntlengli ka leboa Mvololo ke matshela mofokeng ka mona ka ntlengli ke a leboa Mvolisto
12: Mboli re ke tsose bana ba latelang ke tsose mmangwane Selina matlokotsi tlokolene ke tsose rangwane Sabata matlokotsi tlokolene qetelle ka mewa ka ne magwe ka Brandfoto ke nna mewa bana na sana go tsatsi le monate mbole
13: ena na di khangane sa go tsona ya ba tswela ba re di bolela mare Frankfurt ka ka re kuke ba msha ke ga mola ka fare ke re tham sari ba ke tla ka mohanya di tsala tsala ke mo fuke ba tswa kwa na mola ka 12
14: Dumela Tibeli, ke rata ho tsosa bo malome ba ka ba bararo, e leng malome Tlebodi, malome Caila, malome Mlahle. Ke rata hore ba tsoe ba phatsime, ba tsebe hore ba dutse hantle pelong ya ka. Ba tsoswa ke nkgutlise Mmazeboko ka petsana retse. Danke Tibeli.
15: Kgotso, kgotso, kgotso Veli, le ka ntate, kgeteng. Veli, ke lakatsa ho tsosa mofumahadi wa ka letsatsing la kajeno le mpa le sara motho wa. Kanana bepenare ke tsose mo iketse keke naro o man valuta ho la Virginia ke tla ka tsosa botuma bote ho la Hope House bana ka ofala ba tsosa ke ditaba di player a motheba ho la kanana bepenare tanki
16: voli volisto tso sabana ba latela ke tso sa mahatsa ka mona ba kokwatse kopisi mapitso se dina le thula ke tso se mogosi se tlhare le yena ke ratswa tswa pasti me ka bona ka moka kopisi kokwatse mathele ka mang ka frere foto mo kwalo ka mana ke tso se ndali le thoba ke mo ina ka dena ke ratswa tswa pasti me ba tso sa ke Gabriel Batistuta ka mogali city ka mona thank you mvolisto
17: Dumela Veli Moloi, ke tsoa le molatudi Mosolotsane, ke kgaitsedi ya ka, yena o mane Potche. Ke tsose le mohatsae yena ke Mathaba Mosolotsane. Qetelle ka mamo ke testaba mona Ramolotsi. Ba tsoa ke rata mara ya Mosolotsane mona Fusion Scrum, ke a leboha.
18: Veli dumela, dumela Veli. Mona ke tsosa mami, mokanyane wa mane Besesprone. Mona dira go mo ka mosebetsi ke ga tswa phatsime ke tsose ntebele go kwena ke ga tswa ya phatsime ke tsose ga diria ka do go mthembule fa Mpumalanga ba tsose ke nna mamo gabane mona Twilicha ke le bo Veli
19: Hello Veli Autestrada re ke tsose ba latelang re ke ka mane ka kopisi ke re ntate ga mohomane ya tsoe ke ka mane ka Senegal ke re mmami ntjabane ya tsoe ke qetele ka mane ka Botshabelo ke re mamo ke temonnelwa a tsoe bona ka ofela batsiswa ke mamphonyele le ka mona ka kutlwano thank you Veli
20: Dumela o Tshestrata ke ntate choma ka mona ka opini ke tsosa kae kae Carltonville ke se stone ka pocho ke tetela ka mfumo wa ka tlis choma ka mane ka le jole putswa ke a leboa tanko
21: ye la mavolo volo vele ke go botsa sa bana ba latelang re ke tso senta la maliyo ke mo khone wa taxi ka mona ka Virginia ke go pele ba fana Nicholas o motse ba mbare ke Ali lena ke mo khone wa taxi ke ga tswa tswa phatsime a se ba tumsebetsi ba kopela ke meketse mo le sika mo nna ka Virginia la banki ko please ke mo tla kopisa ba kopela mvololo
22: volisto shapo mkhaya ke tsona go ke o tsidi ka spokeng a tsoa ke le bakaneya so 12 pekeng tate malfetsane chai changwa na bo rivetse ka mane ka lesotho ka difutuleng mesting kae kae ka Carltonville tate ga bo le busetsa o tswa mona mlontsa kwa kamara o kamana ka Carltonville be ke qetela ka Tefostivovo ka mona ntsha ke makhelwa ke le bo mkhai tsana
23: eh mvolisto a kere ke tsa bana ba latela ke morano ka kamola ka mohlaki mola ka Setshwaro street ke mainland mkhasi kere tswa bo ditswa bo tfutumadzi koloi ke tsose bana ba ngwane so ka mola ka sebakeng se go thweng ke qwaqwa ka mmakong ke lebo Dineo, Bahamukhasi, Kerwanavaka, Tsuan, Tsuan, Tsuan, Itukise, Kisusemane, Sukamunaga, Kaltin, Vilikim Lagi, the Lagi Mukhasi, Ka hostel section, Nikamu, like Kerwanesu, Selusi, Selusin Tina, Muruanaka, Kamu, like Onaka, Kakamula, Kitabiso, Tabiso Mukhas, Kermuran, eh? Nakwena selena kwa makhoa kwa dipitsetse makhoa ke bona ba bolisto yale
0: khotso khotso khotso khotso mbololo bolisto go go tikire bana ba nahle ka tla maphakisa ene ka bona ka constata ke re umphile mahlono le malefeke ene ka bona ka captain park ke re ka boentle ena ka bona ka tlokole extension 6 ke re ke bala ka letsa ka tla mahlono no hle bulisto ne simal fike ka mona ka tlokole soon 14 ke le bua bulisto
1: ditho di kalaneng ho le sedi

0: The Fugees by Walter Hamanati, Mona Holesay, the affair, my killing me softly, Kilibiso Lapina, Keith Martin. If love feels so good, why does it hurt so bad? Pina Tepedi Mohamed Tekoba Paletin Tona, Refeleta di Kopo, Emotsomaratua, Mzwake Kachela Uteng Hosani, Lela Batlano Lena Ota Ufamanyetla, Nanong Lena Ladikala Ninga. Mamedi metu wa runa rea mufumana rinele matso meti mane hudikala ninge. Jale rtloya huna kwe rekuwe nghe. Hubane itla raha ikhitla. Metu tsong ele shumela metu supili ngibile hamala huya choting. Rekopane le Dr. Nthlapho ho swamani. Ho Nthlapho pharmacy uteli kajeno. Mamedi otsuri ditaba tsabo tlokwa. Ya fitla dula antle ele shumela metu supili mu mamedi. Ena nako kia Dr. Nthlapho. Dr. Nthlapho dumela ho tswa Nthlapho pharmacy re wa moela ho le sedi ka jeno.
1: Go tsene ka ebe di ngwaneso a kudile di seke di le di se mamedi wa rona wa sedi ya sedi o le la o fumatsa ga nna le tsa go tsongwana.
0: Re ya le boa Dr. Nthlapho ke a tseba mo mamedi kana go tsena ha u tlwa re Nthlapho pharmacy teng o dutse fatse o theile tsebe u tlwa taba tse molemo tse o motshwaretseng tsona ke ha o nako Dr. Nthlapho.
1: A ke le botsa ba ka ngwaneso. Bana ba se bagatileng ke a dumedisang ke Dr. Nthlapho tswa ka mona ka Nthlapho pharmacy go dingena ya bomme ke tle ke dumedise bana ba se bagatileng ke re go bomme botlhe modimo wa go tswa ka polokelo lona re na le special leveling wa leso go dingena ya bomme eo re nang le yona gaologolo ga re kala re bua ka motšhini wa rona wa detoxing machine. Motšhini wa rona detoxing machine go pola ke motšhini bo le goreng o kgona go thusetsa go mafu a fapafapaneng ao motho a ka babang le ona mohlala o gaufinyana ba mafu a nka buang ka ona ga eba o na le bothata ba methapo ditsentsi ga ebang o na le bothata ba o sa robale gantle ebang o sa kgone go ya ntlwaneng gantle ebang o na le lefu lena la stroke ebang o na le lefu la gout-o o na le problem ya lefu la maoto motšhini ona wa detoxing machine ke motšhini o kgonang go thusa gagolo mafung a tshwanang le ao bana be se ba ratile ke motšhini o kgonang go thusa go batho botlhe ba nang le bothata ba popelo ba nang le bothata ba lefu lena la prostate batho botlhe ba nang le bothata ba diphio ke motšhini o kgonang go thusa go batho ba nang le acid e ngata nyoko e ngata ga e ba o ikutlwa ka nako nngwe o se gantle motšhini ona wa detoxing machine ke motšhini o kgonang go thusa mme fashion ya rona ya detoxing machine ka metlha le matsatsi e 300 rand mme ka baka la special se o re nang le sona kgoding ena e leng kgoding ya bomme kaofela go fitlhela mane e be le o dijela mamedi wa ka ga o kena motšhining ona wa detoxing machine go fa lebotlolo la moriana wa rona wa terminator magala fela ge na le moriana o bitswang terminator ke moriana o kgonang go thusetsa go batho ba nang le lefu la tswekere batho ba nang le lefu la high blood batho ba nang le bothata ba sejeso batho ba e kareng ba na le bothata ba noko e ngata e site ngata mmeleng moriana ona wa terminator ke moriana wa rona o yetseng le o lekolwa ke ditsibi mme o ya fumaneha ka mona ka Nthlapho pharmacy mme lebotlolo la teng lona ga o legeka e le lona fela le lona di entse theolelo gantlentle price ya teng ke 150 mara godin ena re entse 100 rand mara gopola ga o kena motšhining ona wa detoxing machine mme o thola le lebotlolo lena la terminator magala wa magala mamedi wa ka wa ratileng mme ga re felele mona fela bana beso re na le ditlhaiswa tse di tse tholagalang ka mona ka Nthlapho pharmacy tse re nang le ditheolelo tse tlase tse theogileng gagolo tseo ke lakatsang gore ke ke re kaka go tsona ka tsatsi la kajeno re na le diwaso tsa rona tsa meleko tsa dilaki diwaso tsa rona mosolomong tseo ka tlhapang ka tsona ga eba o sa kgone gore ga eba o na le mathata a meleko e o tlhopha ngwaneso ya ratileng mme diwaso tsa rona kaofela di tsamaya le mekubetso it's only 50 rand fela bana beso ba ratileng re na le tlhatlhobo ya rona ya face to face mme tlhatlhobo ya rona face to face it's only fela re thola fela tlhatlhobo ya rona ya face to face ka 100 rand motho ka mong ga letla le le lelapa is 200 rand re na le tlhatlhobo ya rona ya online consultation mona re kgonang go tlhatlhoba o sa kgathaletse o tswa o le gaufi o tswa o le golena mokotso ye ngata yo batho ba dutsi ba e botsa ka mehla le matsatsi ke gore ana thuso ba ka e thola ba le gole na. Yes, bana beso ba ratileng karabo ke gore ka nnete thuso ya tholagala go sa kgathaletsei o tswa o le kae. Re na le mekgwa yeo re kgonang go thusa batho ba rona ba tswang ba le ka ntle go naga kapa dibakeng tse batlang di le gole kapa diprovenceng tse di gole tseo re ba thusang ka tsona. Mme ke ke kere ka nako nngwe ga o batla lesedi le tsebo tse dingwe tsa dintho tse ngata ba ntlhatso pharmacy dinomoro tsa rona tseo bana beso re tholagalang go tsona ke 0694822557 ka dipetša gape 0694822557 di sebetsa both calls and WhatsApp bana beso ba ratileng ka nako ya mosebetsi. Mme mane leqepeng laka ga o batla go tsala morago la Facebook page mme o ka tsala morago o latela leqepe la moapostola Nhlapho gobale matsatsinyana re sebedisa tsela tsa marangrang moapostola Nhlapho Facebook page kapa TikTok page di dutse di le jalo moapostola Nhlapho kapa Nhlapho pharmacy ke teng gona bo re tholagalang teng ke maqhepe ao re tholagalang go ona gagologolo mane go Facebook ga mmogo le TikTok page bana beso ba ratileng ke mo re tholagalang teng ke re ka letsatsi la kajeno ga e ba dintho tsa bophelo ba gago ga di tsamaye gantle ga e ba o ya kulelwa ga e ba o batla tsela tsa bophelo ba gago o ya ipotsa o e salang ka wena ga e ba ka nnete ga o tsebe gore keng setlhare se ka o thusang o kofa pone ka mona ka Nhlapho pharmacy mme re tholagala disakhontantane re tholagala dibakeng tsena tse pedi tse re benang le tsona bana beso ba ratile re a tholagala ka mona ka Vereeniging khutlo tharo ya lekwa re a tholagala ka mono ka toropong e kgolo ya Vereeniging bana beso ba ratile manepana le mo ne le taxi ka nke ya ditaxi tsa Sharpville ba bangata ba di tseba re a tholagala opposite teng mme re tholagala manta o fitlhela ka Moqebelo gona teng batswadi re a tholagala ka Tafelkop ka mona bana beso Bloemfontein Tafelkop re a tholagala bana beso ba ratileng ke phetsa dinomoro la qetela ke tsebo itatla dinomoro tsa rona ke 0694822557 ke dipetsa la qetela 0694822557 ha modimo wa kgotso a mpaballele lona mme ha a dumetse re bone re kopane gape nako e tlang ke a leboa beli ngwaneso
0: ke lebogile Dr Nhlapho tsatsi le monate ntate
1: modimo ke eng ngwana
0: mamedi re furalela jalo Dr Nhlapho tswa go Nhlapho pharmacy re tlo fetisa mabenkele ke mmona morutino mbula le ena o teng ka mafube tla ra retswa e be rusia le makumane a mona le mane re feta le mona re a gotla
2: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana go kae dile ena?
4: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Kepato, kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

mo mamedi ya ratehang ke boela ke o dumedisa ho sentsebeletsong ya mafube re kena ho yona ka lentswe la thapelo a re rapele re a boela re a tsoswa ke mo hauta ba yeo re ke ke ra o lekanya mina thoko o itse ke kwetsa e kakang na e ka ba ofe molomo o ka o bolelang gobane le megopolo ya rona ga e kgone le go nagana wa makatsa o mogolo ka baka leo morena le modimo wa rona re a o leboga ga o re tsositse phateng tse tšhesang rapelele beng ka rona maloko a rona kgutlong tse nne tsa lefatshe tlhonolofatsa mo mamedi wa le mamela ka kutlo ya gae letle le ya me le ba bangwe ka metsamao ya gae go tloga kutlong ya gae diketsong tsa gae go tloga kutlong ya gae gobane le wena ya buang ya sebetsang tlhonolofatsa lentswe la gao la mantswe ga re tla lebala jale re a le kopa le lona o re etelele pele ka lona jesu ke morena amen buka ke ya mateo kgaolo ya mašome a mabedi a metso e supileng temana ya lesome le metso e robong buka ya mateo kgaolo ya mašome a mabedi a metso e supileng temana ke ya lesome le metso e robong yo ka thuso ya morena re e balang ga mmogo ya re ga a sa dutse setulong sa katlholo mosadi wa gae a romela go yena a re o seke wa ba letaba la gae le nngwe le motho yeo ya lokileng gobane ke utlwile botlhoko bo bogolo ka baka la gae ga ke lora ka jeno le ke lentswe la morena morena o letlhonolofatse le dule dipelong tsa rona jwale le metlhe senao fela amen mo mamedi a rategang re leboga bomme ba ileng ba ba le sebete sa o emela setšhaba seo ba sa se tsebeng ka jeno re keteka kgwedi ya dinatla tse jwalo ba sa ka ba re tseba re leboga bomme ba ileng ba ema ba llela tswalo e ba bileng le yona go setšhaba sena mme ba ema ka matla go bona tokologo e phetagala ka letsatsi lena re leboga bomme ba ileng ba tshepagala leetong lena la o netefatsa gore e kekebe ya e ba ka lebitso la bona bomme bao le ka jeno lena ba bangwe ba bona ba ntse ba tloriswa ba bangwe ba bona ba apesitswe maswabi ditlhong le dillo tsa letsatsi le letsatsi ke ka baka leo tshebeletso yena ga e o atamela e re go wena re boetse re tlhokometse mme ya ileng ya ema bakeng sa lelapa la gae mosadi ya ileng ya tshepagala go pilato e leng wa pilato ya ileng a re toro ntlhokisitse boroko toro ntlhokisitse go katelela phomolo ya mmele wa ka toro e tlileng go nna ke gore monna eo o lokile tlhoka maatla tlhoka taolo godima bophelo ba gae banana o tlwisisa mosadi eno o ba bophelo ke jesu kreste fela mme a amanang le bophelo o amana le jesu ka baka le o a itsweng kgaogana le motho yo ya lokileng empa o ne a sa bolele gore molekane wa gae a intshe ditabeng o ile a intsha ditabeng mpa le gago le jwalo mme eno a ema nneteng ka go sa feleng rapelela bomme go ema nnete la o le thata go le boima modimo le tlhonolofatse le o seng ona letle le atlege dinthong tse o le di rapelelang le dikopang ka jesu kreste morena wa rona mogau wa morena rona jesu ratela modimo ntate kopane matshitso a mayo galalelang dibele rona botlhe ka kreste morena amen ke morutinong bule a reng kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: Untenza tsa ho 086 000 3084 kapa ntumelle voice note 071 846 0740. Ere re qale ka maikutlo a rometseng ka di voice note.
1: Hela Osman Tsiwa nna ke ena ya Mbalula ena. Mbalula o bua nnete ka nnete, ANC ha ena etsa letho. Bothata ke bona baetapele ba ANC ke dibou Mantsufu. Ae ka nnete ba go bolaile Mantsufu a ANC. Ntate Motholo ka mona ka Carlton Village, thank you Mantsufu.
2: Dumela se buise mo emogelang Puisang, ke Mantutle ka Welkom Matshabeng. Mme ke a ikwa ntho e neng Mbalula e buang ya dikereke yang ya go batho ba ka ga mogatlho wa ona wa ANC ba tshwarelwe. Empa le ka ba ba tshwarelwa mme ba sentse ANC go batho se bile ba tlose matlho go yona ga batla ba e shebile mme, and go senya ke ntho e bobebe empa go lokisa ke bothata mme. Ke a leboa se buise mo emogelang Puisang, Mantutle ka Welkom.
3: Le ga me Mantsua teme waka wa ntate the vice bishop Mosia ka lentle ka ntla ka bona mme waka a ma wa utlwa bana ba ile nefsa se ya ile nya ba tshetsa ka matlolo empa bana le bogodi mme waka a tlamela ho nele ho nele ka hlonya na nkuwa mono mme ha ke nahana gona ba thona ba sina letho bana ba gona ba ile ba sokola sekolo mme ba ile ba qeta ka nkhibisane re sokola mme waka mpa ba position teng. Empa bona ba bang ba ithotse ga bonolo fela empa bana ba ena le bogodi mme waka tlamehile o ne le katlholo ma bona mone mme ba pata le tšheleteno ngwaneso. Ke a leboa mme Mantsiwa, thank you mme waka.
4: Mas Mantsiwa go ke phetso-phetse sabata thedise mo yakeng vessel sprawl. Mongwedi yo mogolo ngete fekileng Mbalula bua nnete re bo ikametlha wa diphosa di etswe ke mogatlho, mogatlho o dutse o le jalo ga ona matso a utswang. Ha ona tsebetse utswa tsetse utswa ke batho ba sebetsang ka mogatlo ba seng ka ofela ba ile go ba ikemisetsa ba tletse fela go senya le utswa wetsa me hlolentse ba yetse empa toka e phetwe. Ke a leboa ho bejwalo tanko.
5: Se buise mo yeng khotso ke ne ke buella le bakeng le la ntatula ke ma fikile Mbalula ne tabe ya hae ya go gapediswe ditho tsa bona tsetsang bobodu. Dilomo tse ka ofela tseo ntse a e bona taba ya gore bobodu bo teng a sa rapele noo ke ya gore ya di-electioneng noo ke tlamehile re rapele jane re be bise re rapedise ditho tsa gabo molemong wa gore gape ANC e palame e be yona gape e busang a kere ba tlotsa bobodu gape go nno tho ge ba rapedise tlamehile gale o rapetswe kwa a kgona chance ya bona e fedile ga re rapediseng ba bangwe ba palame. Ke a leboa ke mo ke setshwala mo fiso sekolo gapolosi o ntshwarele ke batho ba modimo o ntshwarele mama ga se ke lelekesetse voice note so ka o re dumelela o ntshwarele tle ke a o kopane se ke re ke ikatametse.
0: O bohlwa go ipokeletsa nako e sa dumela mabedi mongwe botsitse gore go e tswang ka baithuti bana ba NSFAS. Mosireletsi wa setšhaba Advocate Koleka Qaleka o re tšhelete eo baithuti bana ba tsheditsweng ka yona ba ne ba sa tshwanela go tshetswa ka yona ke NSFAS ke diranta tse dibilione tse tlhano felane nngwe 5.1 billion. O re NSFAS se kgonne go fumana diranta tse dibilione tse pedi 2 billion tseo e neng e dikolotwa ke baithuti ba amegang. Mamedi ere re kwaletsena tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media jena.
6: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: Ke sentse ke fetela go mosebetsi mmogo le nna rape o Mokwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
7: Ke a leboga weso. Mokgatlo wa dihwai wa AFASA o ipeleditse go mmuso wa porofense ya Free State go phatlalatsa go šwa ga mehlape go e tsetseng ka lebaka la dipula tse maatla le letlhwa matsatsing a mmalwa a o feta e le maemo a kotua. Mehlape e fetang magolo a mahlano e tlalehilwe e shwele go latela maemo ana a legodimo a bekeng e fetileng dibakeng tse e kenyeletsang Heilbron, Kopis le Dennisville. Moqolotsi wa rona wa ditaba Kamoelo Tsotetsi o etetsitse e dingwe tsa dihwai tsena le go tlhophisa tlaleo e e latelang.
8: Ka boiphitlhelo ba dilemo di 20 tsa go ba sehwai sa diphoofolo, toro ya Tlalane Motlong ya go siela bana ba gae leruo e buseditswe morago. Mme eno ya nang le bana ba tsheletseng o setse a tsielegile o latela o latlhelwa ke mehlape ya gae. motlong o ipileditse go lefapha la temo go mo thusa.
9: E ne sebaka se ne se gileng go sone ke sebaka sa masepala, and-e dikgomo tsa gone se di atile gagolo e kaka ge ka fumana ntho jalo ka polase. Ga ka ga thola polase ke nagana gore le motho le ga o etsa masaka kapa o etsa boikitlaetso ba gore o di agela eng, o tsebe go di agela poleke e leng gore e na le nakonyana e batlang e le telelenyana. Nna ke latlhetswe ke dikgomo tse 21 and-e ke utlwile botlhoko gagolo bageso, ke gore ga ke na mantshe godima ntho tsena ka go fela tse etsaetseng gobane jale ntho ena ga se ntho e entsweng ke motho, ke ntho e tlhaile ke le gore ga re a lebelela ka go fela gagolo.
8: Dihwai tsa diphoofolo tse amegileng gagolo di bontshitse ngongorego ka go tlhoka lefatshe. Ba re le ga ba latlhetswe ke metlhape ka lebaka la serame se e kenelelang masapong, se e nankabe se sa etsagala.
10: Ga re na le kgulo, polase ela e ke rentang ela e nyane haholo, and-e ke tsweletse mosebetsi, ke batla gore ke tlo tsamaisa farming goreng ke tlo kgona go siela bana ba ka lefa ka ga o sebetsa go siele bana bao next.
11: And then so ne re kopa fela government ga ka thewa godimo kwa natlhabana beso a tlo re shebela na re ka fodisa magolo a rona kae go be gantle le masepala wa rona, re senyeetswe ga o le re le setšhaba and-e jale ke mo ne re iphedisa teng le bana ba rona, ba bana ba rona mosebetsi ga e.
8: Dihwai tse amegileng di ile tsa kopanela laeborari mmogo le ditho tsa lefapha la temo go leka go fumana tharololo bothateng ba bona, mme mokgatlho wa dihwai e leng AFASA o ile wa tla ka ditsela tse malwa go leka go rarolola bothata bona. Tlhoo ya komiti ya ntlafatso ya phano ya lefatshe e leng Piet Mothepu e boletse ga koduwa ena e tlhoka gore mmuso a kenelele hang-hang go thusa dihwai. Mothepu o tlhalositse ka moo ba thusang dihwai.
12: Tse di tsa dikgomo tlhokometse go ya ka dingaka tsa lefapha gore ba nkile nako ba lo e testa di-result tse di tswile di a tlhalose gone o na le tlhoko ya di-mineral tse itseng nthong ya dikgomo tsena. Go sane re yamane Dennisville metsimaholo. Dihwai tsa batho ba batsho ka gare Fizzledatu ba donatile dibala le dijo go tlo ba fa dijo, mme le AFASA mona Heilbron go na le dijo tse gone ba siela tsona gore di kgone go thusa gore diphoofolo tsa bone di kgone go matlafatsa.
8: Lefapha la temo boemong ba porofense le re le ntse le kopanya dipalo tsa dihwai tse amegileng. Motsamaisi wa nakwana bakeng sa taolo ya mehlodi ke Thabita Mokone.
13: A jalo dipalopalo ga di se o ka ba di felela, mme nkeke ka tlama gore na dipalopalo se di kae le tshenyelo se di kae, empa re tla boetse re kgutlela di a le moeng gape re tlhalose gore na diphoofolo tse amegileng ke serabe sena ke diphoofolo tse kae. Re le lefapha la temo ga jale thuso e re tlang go thusa batho ka yone ke ya go ba thusa go re be le dipalopalo tsa gore na tatlhelo ya bona e dile kae, le gore re thuse gape ka kalafo ya diphoofolo ke be re boele re ba fe gape fuo.
8: Lefapha mmogo le mokgatlho wa AFASA le tlo etela dibaka tse ding tse amegileng tse kenyeletsang Kopis le Dennisville ka laborago go lekola le go thusa dihwai. Ke Kamogelo Tshetetse, Hilborn.
7: Re lekola gore ranta e sebedisetswang papisong le ditšhelete tsa dinaga tsa matšhaba ga mebaraka e kwalwa maobane ke 16 rand 23 cents papisong le dollara ya America, 21 rand 98 cents papisong le ponto ya Britain, 18 rand 80 cents papisong le euro. Gauta e kwetsiwa ba ka $4,386, platinum $1,736 ounce, ha o le e tala ya Brent e kwetsiwa ba ka $90.77 barele. Di ne di le gakalo tsena tsa moruo, lena la Makumane le boela letswelela pele.
0: Mabedi ntsane rantwa ke eno a ka ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi.

0: ke lebuile holo ntsane rantwa metsotso e mashome a mabedi le metso e medi re re lebile horeng ya botshelela mamedi le khotla la dipatlisiso Human Science Research Council HSRC le re Afrika Borwa ena le bothata ba barutwana ba sokolang ka thuto tsa dipalo mongolo ho bala le puo potso ke hore ho baneng bana ba bangata ba Afrika Borwa ba feta dithuto tse tlase ba sa tsebe ho bala ho ngola ho bua ka nepo le ho etsa dipalo re re manong le bo emo bona le setsebisa thuto ke professor Dipane Hlalele o tswa University ya Solplaki Kimberley Northern Cape prof Khotso o amohetswe ho makhumane tshebeletso ya lesedi
1: Dumela me mantsewa ke dumetse le ba mamedi ba Lesedi FM.
0: A ko ntshwarele mohalaganyane fela ke fitise mabenkele. Re tlo simolla puisano ena rona ya botlhokwa. Mamedi o ntetsetsa ho 0860003084 kapa o ntumelle voice note 0718460740. Re bue ka bothata bona bo Afrika Borwa e tshamelaneng le bona ha jwale ba barutwana ba tla sedilemong ba sokolang. Ho dithutong tsa dipalo mongolo ho bala e ka sita le puo re ke fitise mabenkele re a gutla
2: ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle ho kaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haitse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le ho lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kompanya dikoloto tsa haitse qualifying ile ditefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane ho lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso Fetela dintotso hle. O fuwa skoloto ya ka tekolo ya qualify. O na le dipehelo. FNB ke le kala la First Rand Bank Limited. Moa bua sebele tsa tshelte le dikadimo a semolao.
0: Re ke boele ke moele moeti wa rona ke itse ke setsebisa thuto Professor Dipane Hlalele o tswa University ya Solplaki re bua ka bana dikolong tse tlasetsa mmuso ba sokolang ka thuto tsa dipalo. Mongolo ho bala e ka sita le puo o ntetsetsa ho 0860003084 ka pontu mele voice note 0718460740 ho pola hore ha o letsa kwa no ka pa romela voice note maikutlo ke ha o ha ona mo SABC ka pa le Lesedi FM ditlango tsa rabu ikarabelo prof ho baneng ha mekgwa e ntlafaditsweng e kentsweng tshebetsong le faphela thuto ya motheo e sitwa ho tlisa diphetuo bothateng bona bo re buang ka bona ha jwale ba barutwana ba sokolang ka dipalo puo mongolo le ho bala dikolong tse tlasetsa mmuso
1: ho no bataba gore Afrika Borwa ha re e sheba boemong ba naha bona le batho ba nahanang ka mathata hore na lona dikolong ba bile ba etse ba le ka lo hlaisa mekgwa ya hore ka tsebiso ywa jwale mekgwa eno e tla ka dintho tse ntse di tswa maano di-policy jwale e tla ba he mesuso ba tla bokeletswa ditsheng tsa bona mane ba rutwe ho thwe ke di-workshop ntho tseo ba bolelle hore na jwale mekgwa e metjha ya tshebetso e tla ba jwang e sebetse jwang empa bothata bo bogologolo kore phaposi ya borutelo ka mane e ntse e tshwana le yona yane jalemo se e fetileng le ya ngwagola le ngwagola kore go ne o ka ba ntlafala haeba e ne o sa ntlafatswe matitšhere fela go ntlafatswa le boemo bo fumanang ka phaposing ka matsamang disebediso tse tlamayang go fumana ka phaposing di nne di be teng ka phaposing e nngwe gape e ka shejiwang ke gore bana pele ba fitlha sekolong ke eng seo ba se entseng go fitlhela ba fitlha sekolong jale ba lokela go lokisa jwang re se ka ranka gore ba tshwana kao fela ga re na le lenane la thuto le tshwanang naa ka bophara re nagana gore bana bana kao fela ba tla fitlha ba gotlhela gantle lenane thutong leo
0: boemo bo jwang ga re ba bapisa le bomphato ba bona ba tswang malapeng a ikgonang ba na le monyetla o mokae papisong le bona go atleya gagolo letlhakoreng la puo mongolo le go bala
1: o tla fumana gore dikolong tsena tsa rona tsa bo magaeng tsa bo dibakeng tse futsanaileng go ntse ona diphaposi tse nang le baithuti ba bangata barutwana ba bangata go ntse ona le bothata ba dipuopuo tse ngata re tla gopola gore bjala Afrika Borwa mona o na le dipuo tse fapaneng empa o tla thola gore sekolong go na le puo tse itseng tse sebediswang tsa thuto mona o tsa tokongwele gore bana bana ga ba tla gae o na dipuo tse dintsi ba neng ba di bua gae empa tse tse leng seo ka sekolong ka moo le puo o tla gopola gore ke yona e re sebedisang gore re ithute re be re rutele ka yona ke yona re sebedisang go fumana thuto ka yona ke yone re fumanang go ntsha thuto e re fumaneng ka yona um tse ding tsa dintho di kenyeletsa disebediswa tse sa lekanang ka phaposing di sebediswa gore matišhere a lokela go fumana tsheetso ke ba bangwe ba tlhang ka ntle bana ba di-districting tsheetso eo ga e sa lekalekana jalo ka gae otlo tla gopola gore dibakang tsa magaeng di ntse di sa fitlhele ya bonolo go thata gore ba tloe ba lo fitlha dikolong tseno tse dibakeng tsa magaeng jale ke tse dingwe tsa dintho tse etsang gore umthuto e se ka tsamaya gantle ka mokgwa e lebeletsweng ka teng dibakeng tse jwala
0: a kontetse 086 000 3084 tumelela voice note 071 846 0740 go na le tumelo ya gore ntlha e nngwe e ka thusang prof ke katoloso kapa keketsego ya mananeo a tshietso tsa bana a kang di-ECD jwale potso ke gore naga e tla kgona jwang go atolosa mananeo ana re tlalelwa gore diperesente tse 60 le motso 61% tsa ditsha tsa godiso le tataiso ya bana tsona di-ECD di sebedisa dibuka tse ka tlase go tse 10 go ruta bana
1: ke yona e taba e kileng ka ama ya disebediso tsa ka phaposing ga di sa lekane gore bana ba opola gore ngwana ka nako ya ithutang a le monyane o ithuta ka go tshwara-tshwara dintho ka bapapadisa dintho jale ntho tseo tse bapapadisiwang ga di le seo ga kgone gore a sebedise kelelelo jalo ka ya seng a le mogolwanyane re re o tla sebedisa abstract thinking ba tse ba batla ntho tse re reng ke concrete thinking go be le dintho tseo di tshwarang tseo di bapapadisang jale ga di gaelela le tsona ntho tseo ke yone e nngwe ya ntho tse tlisang bothata bo bogolo gore ga o re wa kopanya mona dipalopalo ga o re wa tlosa mona ga o di tlosa ka kelelong fela o le boemong ba golo ba ngwana eo ya monyane wa dikipa ECD ga e kgone go etsetsa moelelo agolo ke ka ona ge ke nang le mathata a nang re nang le ona
0: tse o thabithabisang tse mebala o le gopole gore o tichego la re pinki ya o e kopanya le tshetlha e ba jena a kore renke maikutlo a rometseng ka di-voice note prof
4: bua le mare ya mokwena ka kinsoe kabine mantshiwa bana bana jale ba tlagile go bala ka baka la gore matišhere a ba rutang ga e sa le matišhere a le gale a neng a ikemiseditse thuto a sebetsa ka thata bana ba gona jale tsena mantshiwa ba bala ka google go and google this go and google that ao ba ya pele fela ba tsebe next ke kutlwe mona ntlong ba mpotsa gore ntho e so e bolelang ke gago le sekolong ebile le lebala ka pele go nna go tswa mo be ke tsile go feta create nna ke tsile mara le tsebe ha ba tsebe next ke paki
5: ya me antsi wa ke nna mabele tane mona di ne zwile mme wa ka le nna ke na le bothata bo ba ngwana ya sa tsebeng go bala hantle ya go batla go tseba gona bothata re tlamele re etse jwang le nna ke kopa thuso e golo gagolo nne mantshiwa ke kopa thuso e golo ka ngwana wa ka monana di ne zwile nna tanke mama ke a kopa ke kopa thuso tanke mama baba
6: kgotsa mme mantshiwa ke tena yone ne bana ba sa kgoneng go bala le o ngwana ke bone ka dikgotheletso ga di ya lekana bakeng sa dipalo bakeng sa bana gagologolo ke tlhokomela gore go tsepamisi gagolo senyesemaneng go tloa bana ba sa twala ba sa le banyane ka go ba sa tsebeng go bala le ba bagolo ba seng ba qedile motho wa teng ga ngwelo go bona ntho ya ngwelang ga e kgonang otse ntho e sele fela fela o makala ga a sa qedile sekolo mona wa ngwelang batola mole ka tloka mo
7: mantsiwa ke a le dumedisa gape mantsiwa a ke re ngwana ga a ya sekolong ke mo alo fumana kopana le matitšhere ba mo ruta o ikaona ba matitšhere ba rute le batswadi gonaona ngwana ke motho dibukeng tsa ena o sebetsa jwang ke mosebetsi wa matitšhere o mantsheiwa gore bana ba tsebe go ngola lo bala mantsheiwa
0: prof o dutlwile dipotso tsa ba mabedi le maikutlo a bona e mongwe botsitse ka taba ya matitšhere a ga jwale a fapaneng le a gale bana ba ithuta ka Google. Taba ya thupelelo e haelelang ya matitšhere e ba bothata bo bokae ga matitšhere a tshwanela go ruta bana tsona thuto tsena tsa go kopanya puo mongolo le go kopanya dipalo. Bo se o araba le ene ya Google, na ke phoso gore bana ba sekolo ba sebedise Google.
1: Ga matitšhere a sa kwetliswa ka o lekaneng gore a rute bana ka mokgwa o gagologolo ga tla fumana di-university mo matitšhere a tlamehang go ruta ditlhopha tseno tse tlase bo foundation face jalo tla fumana ba high high lao jalo bo sonkuwa e mongwe a entseng dithuto tsa bana ba seng ba gola godile go tla thusitsa ka moo e le yone e batla e fana ka mathata ga ke golo e le taba ya matitšhere a ne a gale le matitšhere a matšha gona jalo ke gore ra mosuwe o kotliseditse face eo o kotlisitse foundation face kapa o kotlisitse senior face kapa e fela ka nako nngwe ka baka la gaelelo ya matitšhere ao a foundation face o tla fumana gore ba se bankuwa le bona bane ba ketetseng ruta ba bagolwanyane ba tlisa o tlo ruta bana banyane e bolela gore o tshwanetse jale a ithute mekgwa ya go ithuta ya bana bana ba banyana e batla sa tshwane le ya bana ba seng ba gola godile jalo ke e ka ba bothata le yona eo e nngwe ke ena ya gore tshwantse re opole gore thuto ke taba ena ya temo ka kopanelo e kopanetse le batswadi le bona ba keke ba sosolola boikarabelo ba bona
0: opole
1: gore ga ngwana ga fitlha sekolong so ntse o mo rutile dintho tse dintsi hi mane thuto motswadi wa titšhere ya pele ya ngwana bophelong ba ngwana ke motswadi wena o mo rutang puo o mo rutang ntho tse disindife
0: e re ko kene ganong ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ke tlo tloelela o phethele polelo ya gago gore be re kena go ena ya Google.
8: Ke Major League birthday ya Shoprite mme re bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hanghang disolong tse jwalo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Crystal Valley ka 109.99 o reke le di 1 kg tse pedi tsa Clover Vanilla Flavored Custard ka 48 ranta fela disolo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 19 tsa August 2026 ha Shoprite fela.
0: Prof o ka tswela pele
1: ke utlwile ene ya o gathetsa golo batswadi ba gathetsa golo mme o sa akene gantle re laka reetsa difuputso tse dingwe
0: re utlwile
1: o na le mogato mona Africa Borwa o toke Save the Children South Africa ba ne ba na le project e nngwe e bontshang ga re batswadi ba ka ruta yona nthwena ya literacy ntse re bua ka yona monona batswadi ba ka bapala karolo efeng go ruta bana rutabana ena ona e bua ya phapanyetsano ya dimala le group ntho tse itse ntho eo batswadi ba ka bapala karolo e bohlokwa gampe mone go tlisitseng mone empa ge ke tla e felisa moo ke a dumela batswadi ga bana ga ba gathetse ba gathetse google ga re bue o tloa mehleng o tloa ka botho re tla ke itlhabolola re be le mekgwa e batlang e re bebefaletsa tshebetso ala gala o tlile la tantho tso itse di calculator kwana ne re tsa mentele re bina o se ra o tsi sa calculator e tlo nkela kenello bo go ni bo re ba wiketsetsa di palopalo tse e se be di ya interface tse di ba te mona di tsisa rona re me kwa tsebetso e ba tsa interface ya le u bule ke se seng sa tsebedi sa se ka re fa ntse ka ra empa o data ba teng gore ga re a tlameya gore re be serenka ntho e nngwe buang ke google e le nnete fela re tse re tshwanela go e botsa gore ke nnete taba e mo e sa bue nnete re kgone go bolela a ke mona ga empolele nnete ga ya ntshebelele empa google ke sesebediswa se teng morago tsena seo sebetsang ka sona o etsa gore o ithuta o ntlafane go na le nngwe ya puo gape e la tlhagisa mona
0: ena le motswadi a dumelelanang le dipatlisiso tsena gore ka nnete le ena ngwana ga e ga tsebe o bala o tlhoka thuso batswadi ba mofuta o jalo ba etsa jwang prof
1: batswadi ba mofuta jalo ke tla ona karabonyane le bona ba lokela bapala karolo itseng le sekolo le sone se lokela bapala karolo itseng
0: fela re seke re bala gore go na le batswadi ba sa yang sekolong bona ba sietswa ka tsela mofuta ofe
1: motswadi ha sa sekolong a bolele re ka tsaba pa le karolo thutong ya ngwana hae. Go na le dintho tseo a ka thusa ngwana bonyane go etsa fela gore nako e be teng ya gore ngwana a tsepamise maikutlo a hae dibukeng tsa hae ha a sa sekolong, a be le mekgwa eo ya go tlwaela go ithuta a se sekolong. Ke e nngwe ya dintho tse motswadi a ka ketsang o etsa gore a se ka nna a mo fa mesebetsi e meng eo a ka nnang a etsa kapa ba bangwe ba ka etsang, a mo fe nako ya gore a tsepamise maikutlo dibukeng tsa hae. Ya mo thusa ngwaneno esie ga o tlhoka le gore a tsebe o bala le ngona a ka chantšha mekgwa le ditlwaelo tse ka sebeletsang ngwane eo ithuteng gae. Ke ne ke tao ena ya English le
0: pele re kena go yona prof a ko ntshwarele fela ke fetise mamedi eno a ka pelenyana fela ke ntate Rantaba o re letsetsa le Pretoria. Kgotso ntate. Ntate Rantaba.
9: Ntate o sile bothata bo bong bo o renang le bona dithutsang tsa di bolela ke dumelelana le ena ga legolo. Ntho tse a di sileng ko gore gantlentle le thuto ya ne le jere re ga re e batle re fitlhile ra kena go yona empa re sena maano a phethaetseng a yona go entshetsa pele.
0: Wa gaoa ntate Ranta ba kole ke o tsamatsama mo leng teng ee o nyabetse ga ra utlwa go itseng.
9: Thuto yona ya metseng ya sane ke ne ntse re rere gannete ga re gate re kene go yona gantlentle re jele lefa dintho tsa batho ba bangwe ke sentsene gona ke di batla.
0: Ntate Ranta ba re lebohile gagolo prof o ne o bua ka taba segoa le puo tsa gona tsa ka malapeng ke engwe ya ntlha tse bueng ke e mongwe wa bamamedi ba gona a letsitseng kwano a romeletseng voice note.
1: Nka tswela pele.
0: Ee, o ka tswela pele prof.
1: O bola gore ka mokgwa thuto e beiweng ka teng gona jela bana ba bana ga ba etsa di-grade tseno tsa foundation phase ba etsa ka puo ya lapeng fela ebe ga ba etsa grade 4 ba phelela go senyesemane. Bothata ke gore go tshela go ba le mathata jalo bona o ntse o ithuta ka puo ya lapeng jalo o setse o ithuta ka senyesemane jalo tabe sa isa ngwana jena kore dithuto tsena di tsamaye ga mmogo o nne o be le puo eo ya lapeng gobane e bontsha gore ga o ithutile ka puo ya lapeng o batla o ba pejana ga nyenyana go feta bana ba tsalang ba ithutiwa ka senyesemane le puo yane ya lapeng motlhomong no santse o soka o e fumanesisa le gantle jale gothe ga dipuo tsena di tsamaisana mmogo le la lefitlha grade 4 le tswela pele ka tsone di le ka o thusetsa gore le senyesemane tsena ba se utlwisise ga bona jana go feta ga bane ba etsa ka sona fela ba sa kenyeletsa le puo ya lapeng jalo go na le mabiso a segoa se bisana a mangata mo re bo code switching bo trans languageng ko ka mantsoma go bapabapala ka dipuo tse fapa-fapaneng nako o ntse o ruta o seka tsepamisa puo wa tsepamisa thuto e puong e lengwe fela ya gore wa ruta ka senyesemane empa o thusetsa kutlwisiso o ne o sebedisa dipuo tse dingwe le ga o sa di sebedise ka go phetaetseng jalo bana ba tla ba sa tlo araba ka tsona ga ba botswa dipotso mane empa go thusa kutlwisiso sebediso ya dipuo tseno le yona ya kgothaletso
0: e botlhokwa. Dipatlisiso tsa naga prof di bontsha gore ke diperesente tsa 30% 30% tsa barutwana ba grade 1 le 3 ba kgonang go bala jalo ka ga ba lokela. Ngwana wa grade 3 ha re lebeletse gore tshwanetse a bale ka mokgwa ona e tlile ba etsa jalo ke gobaneng.
1: Ke gobaneng gore ga fitlha grade 1 o tswa kae o ne go etsala mo maneng a le teng re gopola o na le ntho tseno tse gore ga re re bana ga re sebedise mantswe ana gore bana ga ba kgone re sebedisa gore sebaka se o ba leng sone environment e ba leng go yona is it stimulating a is it stimulating o tla fitlha a fitlhe grade 1 a ba sa tsebe o bala ka mokgwa o re lebeletseng ka teng gobane dintho tseo pele a fitlha mo sekolong mo ga kopana le tsona ntho tsena ga o kopana le mantswe a mangwe a matšha sekolong mane ke ona a maketseng empa bana ba bangwe ba dulang environment-eng e nngwe ya ke a kere ke mo batho ba batlang ba kgona o tla ba sa kile a tlhagisetswa dintho tseno o tla di tseba jale yane ga o tlhagisetswa dintho tsena o maketse o tla gopola rona mehleng ya rona ane o bua ka leeto ka train nersa se re tsiba bitula kokomona ha no mhla bula ba le training kwa kinde tsona le ne no rna ke tswa ka ya bitla sekolo man ho tu training ha ke itse bi bua da ka ha ke ga tswa ke bo
0: ba batho ba ile mbo so we thukwana ba tlangola ntho e ba utlwisisa go ba le tshe di training e feta pela bona mona gafetsa di ba kentse
1: ba le re tsa ke la pala ma tropong ka yona ka kana kwing
0: ehe
1: tswane ke ntho e jwale ya gore ngwana o tswa environmenteng efeng environment e ke yone e tsang gore ga e fitlha sekolo mane go na le ntho tse dintsi tsa sa tlhokomeleng gore e ka ba ntho tse ding lefatshe mone o tswa ka gorena o tswa kae
0: ga re phethele prof tlhatlhobo tsa naga tsa barutwana di ka eketswa jwang gore e be karolo ya dithuto tsa bona tsa letsatsi le letsatsi ntle le o imetsa dikolo tse gaelwang ke disebediso
1: nyehelo ya bogareng e botlhokwa gagolo gobane letsatsi dintho tse re di rakatsang tse re di ngotseng mone ditokomaneng tse ntse re reng ke maano tse re reng ke ga di keng matshebetsong re lokela re bone gore di fetola phaposi ga phaposi iso ka e fetoga ntse re tlo tswela pele re be le ona mathata a ona re ka nna re aba le di-policy tse gantle le gore re na le maano a matle le megopolo e metle empa ga ntse o fetole phaposi kaegore go sebetse tshwantse re tle tlatse re tloshe bona phaposi e ba ithutelang ka rana e fetoile ntse ga nona e bolela ya gore bana le dibuka tse ka tlatse lesome baba masome a mararo ba bangwe ba e fumana ne nako ya go tshwaratshwarana le ditshebediswa tseo ba kgone go ithuta le bone
0: prof re leboetse nako ya gago le ka moso re le buile holo ke setsebi sa thuto professor Dipane Hlalele o tswa University ya Solplaki ha le gabola jalo le bolela hore rona boifo wa makumane re ntse ho lekane bakeng sa letsatsi la kajeno hopola hore motlhophisi wa lona ke Rapi Mokoena ya le hlaisitseng ke ntsane rantwa ke lebogile Kgoma Matodi a re laola lekgaso ka bogabane bona ba gaesale mantshebua ke lebitso la ka gare jane o sane o seng pakeng sa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng ho lesedi FM tsietse mohaladi re balle ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Gizara ya hao, ene itabena le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape, hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlaleha botlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Moratuwa, a ko tlise ngwano kwano.
2: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
1: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelellonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Baahi ba Soweto.
4: Soweto.
3: Kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download the SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: hantle ka lona lo wena ntho tsa o ditleditse ba o tsamaela hantle ke monono a kirea ho a madume kere mo ifo felletse dumela hle mmamedi hallo
1: Tole fela jolo le shomela betsetsele se fela betsotso re fela se ora ya botselela the biggest of the drive ke tla kwa breakfast show re teng ka tseno so jo se khaitse ya ka a re pensa ka o tlo tso teng ka kwano ka imvelo re ka imvelo ka kwano ka center city se ka ngata Bloemfontein ke mo teng ho tla fumana jolo le nano lena la thakgwa ka o tlo tso teng ka tla betsa dio ga tse thakgwa jolo ka behlale mehla o fihlela re yane ya boropong a o tla ba monate re felletse Johnny Toteng che part twasa le Kara boy ga tla ka o fihlela re ga boropong dio ga tse thakgwa ka o fela khale boya holo hle mo ifa makubala mona le mane mo sebetse mo tla jalo ka mehlale mehla e sa le ba enka o renga le ya bahlano fihlelo renga botshelela ka lana la ditaba a ba sebeditse ka jeno ba tla khutla se ba khutla hape ho sane rona he ha re be moho di ga tse tharo ka ofela ke le kwano Santa City se ka ngata ho seng tate ka imvelo
0: ya sentse senyuma nyuma tate sentse senyuma nyuma o mamedi re kene ka pina ya shaza Spiro Beats le mal complicated rata fela me rata jwalo ka Soweto Gospel Choir o sentjena hle bohloko o re o qale ka thapelo ba re tshepa thapelo ba mme tshepela so ya le Sedi FM le tshe pa tute eng o tla tla o neletsa tsena tsa dipapadi hallo
1: tshepa tute ke la kitka cha tshe pa
2: moro le kae ka mo chairman le kae ka mo comrade Johnny to lwana DJ Twasa
1: monate fela ona
0: tshepa antodi lukile tshepa tre a le bua
1: ke se re tswa jimin le twasa mona wa re tseba he
2: oh
1: e o ba le ile yona
2: a ke re ke teng mo ke atla mo
1: oh

0: hey wa phumule
1: ke tatla ke tlo bantsha hona le diphofolo mona ke ke ba bontse hore a se maroko fela na lithotse ngata tsoka di bona ka patsoka di etsa ka kwalo ka imvelo
2: a go etse jwalo go ba ntsho go ba bontsho ga re felletse re setletse ha lape mo
1: ba atle ka maroko a matle wena chepate ya hlakile ka monate a futhumetseng
2: o monate mo ntate nthongwe le ngwe kopane maroko di jo gore go monate ha o ya ka mane ka diphofolo ntse hlajwa le ka go tla go ba ise ba ka ba bona rena o etsa lang ka mo
0: ntse ke ga mpampontse phofolo ke sa etlwaelang ba njwa le nna mo ke dula mane ke na le o tswa fela impala e paqame jwang baka
1: e ke na le tso
2: ah wena bua ah bute a la ntse na nyo na ka mo
1: gale ke ratela le batho ba mohlomong ha le tlile ka bo mesebetsi jwalo bo di conference hall ntotse jwalo wena chepati sebaka sena se tshwere dinthotse o ka ofela le fitlala sebakeng se leseng le etsetse nthweng lengwe hona mo
2: nthweng lengwe le batlang o yetsa eteng mono o ka bua ka technology o ka bua ka jwalo ka o tlhalotsa maroko dijo boithapollo boteng kore ha ke tsebe mohlomo ha ka ba hlabo bo le mong selemong se tlang sena ha se qala mane kana go tsena ha tla bo e fetui
0: a e wena khaitsedi yaka butle re ganne re bone rena re be ha kae wena o sotlatla kana kwa teng
2: kiota
0: ka mere tsebele tso ya le seri fm butle re hle reportele mo
3: Bethe ya Shoprite imma imanga yona a hudimo. Merikete ka kaufa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Testic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour. Ka 299 ranta boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mzansi lutlwile Delicious Festival e ke letse bidisa no moho le SABC mokete ona o tlisa mino dijo le fashion ba ai ba bangata ho phatlalala le naha ya rona ka lebaka la batho ba bangata ba SABC e gona go ba fihlella e ba le rona ka la 10 le 11 Mmesa 2027 Kyalami Grand Prix kamane ka Kyalami mo re tla kopana ka teng ka mono ka bana ba Delicious Festival.

0: Beste tsore la dumetse ba shoma ba raro fela betsotso a ka ba rora ga botselela the biggest one drive ta go ga breakfast show ke Chris Brown radio on residual station e so sa gatang the biggest one drive ta go breakfast show ke tse botswile jwa ngwana hleng mabedi ke a tsepa ro betse ha monati letsatsi ke le letsha o hlolokene ka mafolofolo a rona ko seng re ga o seng shalo ka re tshogege re di betsa ka botlo tso teng ka kwano ka invilo lodge ke mo teng a station sa mo chao chelele sedi a re ha sang ka botlo tso teng kajeno me manana o ka ofela hantle ntlo tla fuma ka o ha a ha sa ka o tlo tswa teng ka kwano ka imvelo sebaka se se tla golo ka kwano ka mangaung ke bua jolo ka Bloemfontein ha o tswa fela hanyane ka Bloemfontein o le ba ka mona ka bo divers dopo o tla se bona sebaka seno sa imvelo se se tle sebaka santsa le ke tshokere ke khotaletsa ba bangata nke letle ka kwano ba batlangwetsa me di party manyalo mekiti ke sebaka se setle se nang le maroko le baiti ba gago ba ka tla ba tlo robala ka kwano le etsetse mosebetsi ka kwano ntho engwe le engwe etsetswa ka kwano mme e ke a tseba gore ka bona go na le dintho tse di ntse etswang ntle le tsa mosebetsi fela motlhomong he ga letlhile le batla go bona sebaka ba kgona go le tsamaisa ka kwano o diphoofolo tse ngata le tse tlhaga diteng ka kwano jalo kgaleng tse re bua le chepatore le tsona o a di fumana ka mona ka invelo lodge ke sebaka se setle ka nnete ke plus ke golo tjena e golo tjena ka nnete fela he re tlatla go jwetsa ka yona dintho tse ngata tse o ka iphumanelang tsona ka sebakeng sena ke bona ba e leng gore ba le seria family fitletse o bona ka jeno le go sane re tlabe re ntse re le ka kwano ebile re ga sa ka otloa go tswa teng ka bona ka invelolosh mashoma mabedi a batsego bedi fela betsotso ka lebile tsholo renyane ya bosupa ke the biggest money drive
1: amaretsabeletso ya lesedi wa tseba gore ga o le jena re buisane le bana ba re romelela di-voice note re utlwe gore hantlentle ho ya jwang le re ina la matsometsing hle o tsebe ka jeno ke kgaso e ikgethileng ka lebaka la mo re hasan re le teng le maemo a ditaba le ntho tse re di tletseng kwano di tlaetsa gore dintho di seketsa tshwana le mehleng jwale re sentse re kopa banais le re tshwareleng hle re tloetsa letsatsi le leng re le fe sebaka ka nnete la gore le romelele di-voice note re tla sheba motlhomong ka bola bohlano re tla bona gore na re kekeng ra fana ka sebaka gore le lona leke le re mme wireless eng ena e leng ya lona dintho tsa lona di tsebe go tsamaya hantle jalo ka o se o tsholo gaitsedi ya ka sebaka sena ke sebaka se hleng se phodile le rona re tlile kwano mmamedi e tlile ke di workshop ke strategy session go tla tlobe monate ka jeno re kopane ka kwano re le basebetsi mmoho mme ke yona ntho eno ya gore ha lesedi FM le ka tla sebakeng sena le tloetsa taba tse jwalo e be sebaka sena se moma basebetsi mmoho ka ofela tla tlo tlokomela go le wena ka nnete company ya hao le sekolo sa hao ka tlisa ma teacher a hao mona la tloetsa nthwentle o ka tlisa basebetsi ba hao kwano la tloetsa nthwentle wa tsa bonete ba hore ka nnete o batlatsa mafolofolo a ho sebetsa mesebetsi e tlisang boleng ho kgwebo e o leng ho yona are tsa tsena re sentse re atamela mane mo eleng gore tla neletsa chepat
0: ngile ka fitla sebaka sena gaitsedi ya ka le motho a tsamang le bana ba ntse ba etsa sebaka seo bana ha o tlile le bana mo bana ba ka kgonang go bapalla teng ke la ka bona le tamo le ntse ba iketsetsa lona tse ba iketsetsa lona ba re ntse re iketsetsa lona ka kwano mme lona re tlo le sebedisa golo batho ba e leng gore ba batla o etsa meketjana ya ka ntle ha ke bua ka meketjana ka ntle go bane go na le holo e momang batho ba ka bang dikete tse tharo ka ofela e batho ba ka e sebedisang mona invelo dikete tse tharo ka ofela ke kgolo e ka mane hona kae kae ka kwano jwale ga ke tsebeng ka re ka kae fela e kae kae yona ka bona ka invelo jwale bana ba batlang ba rata ba bo di-outdoor events ba bo eng ke la ka tlhokomela gore go etsiwa sebaka se setle gona ka kwano ba e leng gore batho ba batlang go etsa mekete ya mofuta ono ba kgone go etsa mesebetsi e jwalo fela he rona re teng ka kwano radio yona e tlalela exinia wa tlabetsetso ke mashomo mabedi pele gora ya bosupa re utlwa ka dipapa tsa bolepi di eme jwang mme ga qeta fela ka mone re tla utlwa ka sepherephethe dimetro tse tharo ore tsona sona sentse se tsamaya jwang ke mashomo mabedi a batsebetlhalo fela betsetso ge lebile jalo reng ya bosupa ke nako ya chepate ka dipapadi
2: dipapadi leseria fe la dicia pacha
3: Agole bowe the disco dancer kole bowe DJ twasa kole bowe comrade my comrade ke comrade Genito batho bana ba kopane tsena ke ba lesedi FM mamiri wa tsebeletso ya lesedi FM moro ha di tshegole ka o lekola ka mona ka papa dinya bolo mo ka jeno ile la bra ru begeng ho tlo tsha khongwe sa le molora ka mane ka Loftus Versfeld se go dimpate taba din tenne mo te mamelo di Sundowns tabe kopana jwalo le marumo Gallants ke ke tlhalose mamelo ka papa diena o tla hopola ke ano o tlamele me mamelo di Sundowns se qadile ka yona me ya belo re he ba kopo rach ila ga ba le mathatanyana e o ka ofela se tshaba se a tsebang a ke le reng re qale morao me ke tsena he ba bapalang tle le mono ba ka be ba sa bapale ba sa batla bapala ka Sontaga. A se mamelo di Sundowns se fela e bapalang ka jeno go bana gele go la dintho le fatshe ka bophara ka mane ka Spain o la La Liga ke mo teng Atletico Madrid e tla nkana jwa le tlhopa sena sa Malaga me papa di eno le yona e tla tlebe papa di e matla haholo o ntse o sa lebale he mamedi wa ka roma felong ana a beke di a thagoa ka mane ka England go tloa ka labohlano e tlabe di qala le ka mane ka Italy ka bo Serie A e tlabe le ha di thagoa mafelong ana a beke he go tla tlhobe monate ya holo lona barati ba dipapadi. Ha ke khotlala la pengkwano ke mo SABC Sport tsebisang hore khomole mokekana o hanana le dikateng tsa kontraka e o mamelo di Sundowns e mo fanyona hore a khona mona o hamfela hlileng le sebeletsa fatshe le sebeletsa ka kobong e jwale ke kana o tla hopola o dile motse mashume a mabedi ha jwale mme bang a hanana le mamelo di Sundowns khomole mokekana he o tla tsama sehlopeng seno mahala e tla ba ntwana ya bo Lucas Ribeiro a tla ha tloa mona a tsamaele go setlhopha se tholela e le sente le a fela re tseba go yeno ya Lucas e santse e le matsong a FIFA ke kana he e ne le karolo ya setlhopha sa South Africa sa Under 20 World Cup e neng e bapala ka mane ka Chile ka mora mono he o la pele pejana o la bapala hantla holo ha bana ba le ka mane ka AFCON Under 20 ana le ntate Mdaka go sa le jalo re fumana gore Khulumane Ndamane yena o khutletse boikotliso mohlomo here ka bona ke ena papading yena ka jelo bosiu ha re tsebeng pa hetla tle re bona rona dintho di tla tsama jwang ka mona ka mamelo di Sundowns ho tla ha mothati ngona ke tselo le ntwe ntabitsing a holo ke bone mothobi mvala o khutlile he e mothobi ko re ha ke tsebe taba ya e tlingetsa la mamedi wa ka bona mothobi ho ya ka nna o tlamele be salantsa ba pala le mona dipapaneng tsa Champions League o tlamele be o nantsa ba pala le ha fela he sehlopane se go tswile kotsi mpa hey tseding tsa dintho ha wena o tseba ka morao ka mana o ntse o sheba sheba wa ipotsa gona ebe wa bo sebetsala jwang. Ha re lahla mahlo continenteng re fumana ka mane ka Senegal ditlaleho di re Senegal e se e fumane mokotlise e motjha ka morao tsa maitshwa mokotlise Tiao mokotlise e motjha ke se bapadi sa mehleng sa go go Ghana sa Ghana of London. Ya boela ba mokwetlisi wa tlhopha sane sa Crystal Palace monnenwa e ke buang ka yena ke Patrick Vieira jwale go tla ba monate nagana ya go ka thwe Senegal e tlongkana le bafana bafana jwale re tlabe re bona pitso mosimane a ga monnenwa Vieira ka scrama molatlhela kwana CAF Women's Champions League di a qala mamedi e le di-qualifier ha ke re lekole ka mona ka Group B e qalang hosane ka labohlano re fumana ka mona ka Group B he Mamelodi Sundowns e tla nkana jwalo le Mzingizeni Hotspurs ke Mamelodi Sundowns mafelong ana beke ka labohlano e reka Sonta Mamelodi Sundowns e boele e kopane le tlhopha sane sa Silver Strikers ka labobedi a kgwedi tlabe tlhola matsatsi a mashome a binana le metso e tlhanoseng letso ke mo he Mamelodi Sundowns e tlabe phuthana jwalo le Costa da Sol o tla gopola he mamedi a diqalile tsena tsa Champions League ha wawawawa go tla ba gobe o tla ba thata golo mme se ntse go kgothaletsa ditlhopha tse dingwe gore le tsona ga di be le ditlhopha tsa bomme tse tla bapala leaking ena e golo go bo Champions League mona di kene di bapale di thuse tlhopha tse kang bo Galaxy ba santse ba lokile ke tlhopha tse mmalwa tse motho ka di balance e le gore e sentse lena le ditlhopha tsena tsa naga mme mabedi ke laba ga go bekeng o tla gopola gore ka nkano go ra yana bosupa tla ke go tla utlwa gona ebe mongadi Selondo ona go tshwaretseng mona re tla tabeng ya dipapadi dikolong re tla eng ka mono le fika la motheo Selondo ona metsotsong yana mashwambini ana le mise tlhanoseng letsope le gitla go ra ya bo robedi ke mo teng e tlabe rena le yena tsena tsa papadi dikolong ga le jwale o ntumelele mamedi wa ka hill tipa tipe ke tshwara Gaute ka letso re tla gotla
4: Kulo engwe le engwe kala ka toro metalo mo lomo mo tlhalosa pali mampudi mo le mo sebeletsa sebaka sa nna la ninge ka sonta sala mashume a mabedi a metsomira ro phato 2026 Afrika bro ya kopana bakeng sa o kitika banna le basadi ba o tshiseo ya bona maikemisetso le makgabane ya bona a go thaditseng sechaba
5: no stopping and a seat for Dan Miley.
4: Ibale rona bakeng sa South Africa Sport Hours Sabolishumele Metorobong. Tse o di tlisetswang ka motsotso ke lefapha la dipapadi, bonono le botšhaba, ka kopanelo le SASTOC le SABC. Mokota ba selemo sena, crowned by greatness. Re tlotla bano ba fitlheletseng setlhotlholo ka magabane dipapading. South African Sport Hours Sabolishumele Metorobong, ka otlolo wa SABC 1. Ho tloha metsotsong ya 30 ka morao ra bosupa mantsiboya, ka Sontaha sa 22 ya metsomeraro Phato 2026. Ka otlolo wa ho tswa Sun City Super Bowl. Hashtag isn't just a game.
6: For the love of the game.
0: Mama Medi, ditaba kitse e re ko fetsona bo sholu ba motlakase le tshenyo ya marangrang ha di senye fela dithapo tsa motlakase empa di siya setšhaba se sena motlakase. Eskomo itlama ho ntlafatsa jwalo tshepalo ya marangrang le bokamoso bo tswellang ba motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa jwalo tahlelo ya matla, di ntlafatsa jwalo tshebetso ya marangrang, mme di thusa le ho fedisa jwalo phokotso ya motlakase. E re e ho dimitara tse smart, mme o thuse jwalo aha marangrang a bolokehileng a motlakase. Eskom phetoho e lebisang bokamosong bo kganyang. Exini ya ke a tshepa o sale hantle kgaitsedi ya
1: amira tsebeletso ya lesedi jwalo ka hakada sa ujetsa le shumela metsi robo metsu tsupile ho hora ya busupa sentse re tshwa jwalo hle re re wena ya kena ntseleng o kena hantle ontso batla o phodile ka nete re tse bonnete ba hore re futhumetse wa tsa o futhumetse o gona le botho ke kutle bo phahap e ha o hatsetse o thata lo mamella batho ba bang fela o bohlokwa ka nete hore re tse bonnete ba hore re futhumetse ho lo bana ba rona re tse bonnete ba hore ntho tsa bona ditsamaya hantle botlalo tsena re kopane le exine ya o tla opola ka mga exine ya re tla kopana le bana ba tla o fa hore se pitipiti sona se phalla jwang ana ka kwano ka mangaung jwale o tsebere ha sagale hona ka teng a ka mona ka mangaung ha re tata re fetele ka mona ka Johannesburg re lo tswa ka mane ka ekurulene re utlwe hore se phalla jwang horeng ena fela he o santse a le teng exinia o tla tla re jwetsa hore maemo a lehodimo re ka re a lebellang ke ya jwang exinia dumela wena ngwane sereo a moela o thakgowa breakfast show tshepa o tswile hantle ho tho tla ba jwang ka jeno
7: e re ke le dumedise trust le bathukala mmogo le bamamedi ba lesedi FM ke tswile hantle ngwaneso ke a leboga ha re sebotsa ka jeno tsa bolepi maemo a nka itshwanela le maobane di-temperature ntse di ya hodimo fela ngwaneso o isedile ho tshesa jwale ha re qala ka mona ka Gauteng go hlakile mme ho a tshesa Pretoria le Johannesburg di ka dilamane ho 20 le metse setsileng ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme 40 Mbombela le Malahleni di ka dilamane ho 20 le metse mehlano profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Klerksdorp le Potchefstroom di ka dilamane ho 20 le metse e robedi ka mona ka Vrystaat teng ho a tshesa mme ho hlakile Bloemfontein le Welkom di ka dilamane ho 20 le metse robedi. Profenseng ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho a tshesa ka jeno Richards Bay le Durban di ka dilamane ho 20 le metse robedi. Ha re phethela ka profenseng ya Kapa le Leboyang teng ho hlakile mme ka tshesa ho le ka jeno Appington di ka dilamane ho 30 le metse mmedi ha le Kimberley di ka dilamane ho 30. Ke tsa bolipi mamedi ha ke leboha thwase le bathukala.
0: Are le boya go lohle wa raga itse ya ka Exinia tla khutla sa khutla ape go sane re utlo re di eme jwang tsena tsa sepedipete go sane a etsa bolipi go sane hile utlwa la ka rotla futhumala tsebe rona sa le di ga o se mane jwa le hile ho no phodile ha holo di horensa o se mane fela he o bona la ka rotla futhumala jwa lo ka kgaitse ya ka ntsa hlalosa ha holo ka kwano ka bogeleng ka teng ka mangaung ke bua jwa lo ka Center City se ga ngata Bloemfontein mabedi re rutlo re sepedipete sona sebe jwang ka tšhelo ga bathele tšhelo dimetron tse tharo a di buseng marumo teng ka manga o metro a re fe tsona rutlo re di eme jwang ka tšhelo ausi buseng e re korubedise kgaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro di eme jwang ka tšheno
8: ako lebo kera sekuri medise le mofo ao di mamedi ba thakgo apetfast jo sepedise sa ona ka mona ka mangang o fedila mothetlheng wa jale ga ona letho le lebelesentletle leo fela he re kopa bakganni ba rona kapa bona bamamedi ga ebang ona le go bakang thekiso palelong ya rona ya sepedipedi ba letsetse mangao disaster management center 0514096000 0514096000 ke lebo kara sa kopana mogatlhong ona tlang
0: re leboga go lohle bona gaitse ri aka ke manga o metro mabedi sontso utlo re ke be life go tla tlamela go e qobe ha holo ha o le ba jalo mosebetsing go sentjena nke ke tlokomele hore sepedipete sona se a petetsana ha holo fela e rutwe city of Joburg go tendi me jwang ka tsheno mo samagale mauteng a re fetsona rutlo ga edi me jwang ha o sposa re go dubedi se gaitse ri aka ke tsa pele tsa sepedipete manga o ke city of Joburg di me jwang ka tsheno
9: but kara ke me di se ho ena le tsasa ke me di se ba mamedi ba batle ba se di FM re se ba le di roboto tse sa sebetseng mane main road le brown road ka mo Newlands ka mo Koma Street le Fisher Drive Jabulani Soweto Koma Street le Gwale South khona mo letsane Soweto re na le Elias Motswaledi road le main street le machine le Dobsonville Soweto Albertina Sisulu le Wolf Street le Station Street ka mo Roodepoort Kapele ala main road le Landboro Street ka mo Robertson Merko pa bagani ba di sebedisa ho tsana le di four-way stops ka go banke molao wa di points men go bona hala sepetetsane mane Golden Highway le Union ka bakala di roboto tse sa sebetseng ka mo M1 North Poisons ho ya ho Crown Interchange sepetetsane ho N1 North Devland hapele ka mo M2 West Heidelberg Road ho ya ho Crown Interchange re na le go le simegileng ithibileng tsela ho N1 North Golden Highway go ba bagani ba tlhokomele ho N1 North Allandale re na le go le engwe hape e simegileng le yona ithibile tsela re na le go tsa go le imane ho entry north ha o tsheta ho feta modern fountain re go ba bagani ba bele mamello she ho feta mo tso se ditsa ma hantle re le bo JTD le JRA ka tsela ho ena
0: re lebo go lohle gaitsedi ya ka le shomela botsome le fela bile sele le shomela botsome ra rometsotso gale bile jalo regane ya bosupa the biggest one to drive ke tla go breakfast re a feta re fetela e kuruleni rutlo go teng e ditsa majwantsa se pele pete go be mo gese go teng ke ena motho a tsiba ditaba ntata mo gese tlo go rubelisa le go ala ka ke tsa pele tsa se pele pete e kuruleni di me jwang ka jeno
10: re a lebo ha le go ala ka le go bana beso ke di bitse mo ifo a lona le ba mamedi tla le go ena ya se pete pete le tshe tsoka go tlo go tswa se policeng sa masepala wa motse mogolo e kuruleni phallo ya 650 e batla ile mathamane se bakeng sa Boksburg mogolo o tlile nya le bilo le farming N17 o di bile bophirima mona go tlo wa mmileng o gelwelang ronda belt e leng Thomas Nkobi le ka hantlafatso ya mmila e ntse e tswela pele ba ya fetu sekotlolo mogannin tsa fitlha mo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwala o MIDD a re ganang sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
0: a re buisane ka moragora bosupa wena ntate mogeseng banase ke a tseba se le digaile jwale motho o santse a itukisetsa o le ba sekolong tho tsa e ditsamaye gantle le shobela botsomedi fela betsotso re lebile jalo reka bosupa the biggest one to drive takgoa breakfast show o le sedi FM.

0: Metso sa rona itubetse emene fela metsotso a ka lebile tsholo regane ya busupa banane le maboko stino le tino ke stino le 20 ya stino le 20 a tsabela tsaka mantla le seria FM banane le maboko on tatile pelo modo re lwa hleletse yona tsabela tsaka na mantla le seria FM se ka metsotso emene fela re ka nja lo tabentsane tsa ra ya busupa dipina tsena tsa khale ba di khutisa ba le bangata banane maboko ke sare ila etswa keng ke Black Motion. Ke sare la itswa ke Black Motion. Re banane le maboko. Yeah. Wa open? Ke tsena di a khutla gaitse di a ka. Ke tsena di a khutla. Di khutla di lengata
1: ba. O khutla ntho tsengata. Ne ke thutse ke shebile hore nyewe ya Tupac.
0: Yeah.
1: E ka re ya qala ka mora dilemo tse mashume a mararo. Ka nnete re emetse o bona hore ke manga qoswang ka lifu la Tupac. Anna nyewe tlo dula ka mora dilemo tse kana kana khada
0: fela o bona isa
1: daddy
0: ha isa le tu sa khaitse ya ka pa
1: tsona tu ka khaitse ya tu ka
0: ke ona ntwa hore molato ha u bo
1: molato ha u bo le khada motho fatse
0: he
1: Tupac o fatse Tupac o bulau
0: fela ka mora dilemo tse mashume a mararo ba nna ge sa le Michael Jackson e khaitse ya ka ha ila le ba ho tsona le ntho ya hore Michael Jackson
1: yona wa hopola e ka re uno tshware ngaka ya hae
0: ke hopola hantle
1: uno tshware ngaka ya hae taba ile yona eno ya hore hantle ntle Michael Jackson o na bulau ke fela le yena ona sa phela bophelo bo leng hore ka nnete o sa hloka ho bula itsetle ile ka ngaka mme o tlo la o sheba e se ka lebaka la ho kula ha kalokalo empa ka lebaka la tse ding tsa dintho tsa la iketsa tsona e leng gore qetellong jwale ne se di tlhoka gore ngaka e dulele haufinyana
0: go na le ne ke shebile documentary e nngwe go na le motho wa buang mono e mong wa lelapa la gabo a re yena ga dumele gore o dumela gore o bolaule a re Michael Jackson o kile a bua go yena gore go na le batho ba batlang go mmolaya
1: a nga taole maemong ano ke ntho tse tlwaileng tsa gore go na le motho a batlang go bola
0: mo America kwana gaitse di yaka ga ngata nke ke utlwe go thwe ga o sa dumelane le diqeto tse itseng gagolo le sebini se tumeng gagolo motlho o mong ka bo mmino wa gago gore o sotla wela ka nqena o sa dumelane le ntho tse itseng e ba
1: mathata
0: ba o qeta kapa o ya tšhankaneng
1: Icon. I fela ya Michael Jackson le yona ha e ka ba ya lala o bua nnete ha e ka ba ya lala mme ha ke tsebe gore na e tla phethela jwang fela ena ya Tupac ke tlo e sala morago jwalo ka e mongwe wa batho ba e leng gore a re hodisitswe ke east side west side ra tseba politiki tsa teng jwale ke a dumela gore batho ba bangata ba batla go bona gore na e tla felela jwang e nngwe gape ke tlhokometseng kore Angelique Kidjo o fue e kare o kentswe mane go Hollywood Walk of Fame mme ga o thola go sheba gore Angelique Kidjo ke mongwe wa dibini tsa kwano continenteng ya Africa tse ratwang lefatsheng ka bophara jo hana taba gore na mmino o sheba kae o betsa wa gae
0: ba mo rata ka ona o wa gae a ratiwe ka ona o wa gae
1: ai kona ke na le o ipotsa ka nako nngwe ga ke le mong gore makhadi le batsamaisi ba gae ke letlhakore lefe la leano la bona le itshitlheileng ka dibini tse jwane gobane le a makhadi a ka tswaka me fela o bolokile ntho eno ya gore mmino wa gae o ka tsela
0: ke ntho Maduba a na e buga wa opola Maduba o la a tshware nna ke batla o tlo itulela mona gobane ke dumela gore ya one sebeletsa mabedi re ya kopana gape ka kale hora ya bosupa the biggest money drive at a Kwa breakfast show imvelologe ke tebore ga sa ka botlolo tswa teng ka jeno re bone malepantsi ke bona batho ba matha
1: bo pantsisi
0: ke bona batho ba dithapo ba bampe a ntlo di batlhogo gore ra ka bosupa sa gore bosupa ditaba o di balelwa ke tsietse mohaladi.

0: ba fitla qetonyeno ka lebaka la bohloko ba fitileng ho bona ka pa o ka nka qetweno mohlomong ho sena ntho ho hlaitseng
1: kgaitsedi ya ka ke dumela gore qeto e nngwe le nngwe e tataiswa ke diketsahalo
0: ho bona le
1: nngwe le nngwe ke dumela gore e tataiswa ke diketsahalo tse itseng tseo bontshang dintho tse etsang o nke boemo o nke qeto ya gore jwale le yona qeto ya ho utlwana le motho e ntse tataisitswe ke se itseng wa bona jwale ke dumela gobaneng o sa re wena o lanka qeto ya go kgaoana
0: ke botsa tsena o bane ke ne ke mametse bausi ba bang ba bua motho a re nna ke nkile qeto ya gore ha ke sa batla go ba le motho e ke utlwanang le ena jwale ba bang ba mmotsa gore o la utlwa botlhoko motho o ne o utlwana le ena o la utlwisa botlhoko a re aa ga a ka nkutlwisa botlhoko bophelo bo ke bophelang gana jwale ga bo dumele gore ke jwetse motho gore ke o kae ke tlo tswaneng ke tlo etsang ga se taba gore ke ile ka utlwa botlhoko ka utlwa ke sa e kgolwe gantle
1: ai ke yona kgaitsedi yaka ga golo basadi ba e leng gore ba itere ba kgona go iketsetsa dimpho ka botlalo go bua nnete fela ga ba sa bona sebaka sa motho wa bobedi bophelong ba bona
0: ba le batho jalo bausiwana kere mohlomong ga gona batho ba tlang ba ba jwetsa gore ba ba rata kapa ba mo utlwisitse botlhoko
1: ga itsedi yaka ka mokgo setswalle se batho ba se theya moraong tjena se atamelaneng ka teng ba jwetsana ka bo bona bagotsi moraong tjena gore ga ratane bagotsi ba jwetsana ka bo bona gore ga re tsamaye re lo iketsa re eng Ibiza re lo ja
0: efaga
1: re tsamaye jwale taba ga se taba ya diketso tsa Adama le Efa ke taba ya kgotsofatso ya maikutlo batho ba bomme ga ba kgotsofetse maikutlong ha ba tlhoke kgotsofalo ya
0: mmele ke la ka utlwa ke sa itlwisise hantle man ke re
1: hantle ntle bo ntate ke bona ba sa kgone go phela ntle le kgotsofalo ya mmele
0: ke re ba phela jwang
1: bo ntate ba tlhoka tee ya mantsibu ya lose
0: ke re batho bana mohlomong ba ile ba utlwisa
1: botlhoko ba nne ba phoke ba phoke
0: ene jwale kotsi ya utlwisa botlhoko o sonana batho ka ofela ba tshwana o utlwisitse botlhoko ke motho a le mong
1: a gaetse data yena ha e sa le taba ya ho utlwisa botlhoko ke taba ya o sheba gore molemo a go ba le motho enwa ke ofe ga o se o sa o bone
0: ga le batle go galemelwa bane
1: batho ka data le na le mathata
0: ga le batle go galemelwa
1: a se ba bonate
0: le batle go galemelwa
1: bontate ba itšhele re ya re fitlha mane mo e leng gore batho ga ba sa tlhoka
0: hei ntlile bantshosa a re next
1: kgata ntho o buang ka yona ne ke mametse podcast ya yona e se ya kwano Afrika Borwa ona le monna e mongwe ke mosetse morabare ke Steven Bartlett ke morata haholo o ne buisana le setsibi se bontshang gore lefatsheng ka bophara bontate ba na le bothata ba gore bomme ga ba sana taba le bona a ke bue ka taba Afrika Borwa ebile a bua ka go tlolwa taba ya South Korea a re South Korea e thata go feta banna ba halefile empa basadi ga ba boholo ga ba sa tsotelela go ba le banna mme basadi ba bana a le mong o saya bankeng yane ya peo a fitlha a iphumanele a kgethe go batla ngwana
0: jwae
1: se korea
0: felabanna ba
1: lefatsheng ka bophara bontsha gore jwale banna ba na le bothata ba gore bona ga ba batla bana ga ba kgone go ikgethela go iketsetsa ba le bana
0: yes
1: basadi ba kgona ebile basadi ba kgona le go kgetha gore o batla bana le monna o feng
0: ile ke sa itlwisise hantle fela he
1: bontate ba itukise nna ke ne ke tshwarwa ke re bontate
0: hey
1: itukiseng gobane go na le bothata
0: sheba ba bene ba tsere bene pele ba tsere fa le tsora ya bo sopa the biggest one to drive
2: o dire o re se tatela ke

0: tse janjwa tse jwa e di hlaha o bane ha ya tloela batho ha kalokalo empa ha se phofolo tse hlasela
1: o di teng ka kwa
2: di teng ka kwa nana
1: ha ntse ke tsama ka mona ke bone butle pele ha re bua ka maroko pele bona le engwe majaba jaba ka kwa di tsama jwang tsa maroko di ya leka pele pele pele re ya mono khaitsela ka re fitisetsena tsa babekele mabedi mashoma mabedi fela se se gofela tsora ya borobedi the biggest one tribe kana le moeti ntse ka kotla lena o tswaka kwa no ka imvelo
3: lokolla boqhetseke ba ha jo loka mo pele spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards di itheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 august ha tepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
4: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mase sorona di mase bashoma ba pedi ba soba fela betso so ka fela sora ya borobeti the biggest one drive ta go ha breakfast show o le sedi FM ke ne ke re ke to botsa ka ntlo wena ga itse ya ka Porsche wena mmamedi ke na mo itwa rona ke na a re jotsang ditaba ka mona mo galeng teng in very lodge in very safari lodge kere ka mona ke bone hona le letamo man ke a bona ho tla ba busy ho tla ba ho besa ho tsala e ka mo pela ke itifela o tshelela ka ntle
2: tshelela ka mo okay but ka mo letamo he ka mo bona
1: ya
2: ka sama o re etela
1: he
2: re tlo ba le zip line ka mo re tlo ba le water activities ka mo re tlo ba le suspension bridge ka mo ha holo holo e poso o sa tedi de activities re tlo ba le restaurant mo re tlo tla re tshea nama ena ya diphoofolo tsena tsa bona
1: ke bana
0: ha bua ka di antelopes batho ba tlang kwano nna hona re batho ba tlang ba tlotsuma
2: ba teng le last 2 weeks ba ne ba le teng le weekend ena re na le ba bang ba re tlo ba amohela ho tloa ka Labotlano Saturday ba tsama Sunday
0: ba ba tsuma ma Afrika bo ka ga tsuma
2: a ke tsoba
0: ha ga batho ba
1: tlile ho tla
0: ho tla monate
2: ho tla ba se ba tlile ba ke
1: bona ya
2: wa ba se ke ba bone ba tleng ha holo ke tlo re ke mohlobo
0: eh ke magoa
2: outside Indians most
1: yeah
2: eh
1: tla ba tlagetle man
0: tla ba tlagetle ha uno ba ne ke motla uno ka thunya se go etelele
1: eh o tla ba tlagetle tsa ke go pa fela o fitisa tsena bona khaitsedi ya ka mamedi re tlo qetella ditaba tsa rona le moetu wa rona ka kwano aus Porsche invelo safari lodge ke bogele nteng ka jeno e u kae jo di toki ena mabedi ke nako ya laboraro wa jackpot o ke bua jalo ka jackpot ya lotto ke jackpot ya lotto laboraro la lotto re bona go di thotsa lotto di emejwang re bona hantle di ntho di tsamaya jwang ya ke ena la taba ya lotto re hlere itetele hantle ke na kwa laboraro wa jackpot ya lotto jwale laboraro ona ona le bonyetla wa hapa jackpot ya lotto ele ka ke di tsone jwale ho 21 million rand ka ofela ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena jwale shebella ke tsalo ena ya hula ha di nomoro ka kotloloho laboraro ona ona a di ntho di tlabeletsa hala ka mane ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC 2 o ka ba emongwa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e ya wena ke lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi tsholetso ba dilemo tse leshome le motsegobedi kapa ho feta bapala ka boika

angesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzocwala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena.

0: o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ditaso, go tshela mmila mariha ho ka beha bophelo ba hao kotsing. Ha holoholo mebileng e meholo. Ho na le lebaka le o ka lona ho thibetsong ho tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marokgo a ditaso le dibaka tse etseditsweng ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fihla moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello. Mme ka mehla, o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E riteleha ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.

0: Rele botle ntate Moruti Sereima Fojane ka molaetsa o matla re file ngwana o seng hona me hopola hle ha iba o fumane molaetsa wa hai o stontso le buhareng o badile pesaleme ya mashima mabedi le metse meraro o badile temana ya bohlano ri he mo mabedi motle re fete fela mona re tlokopana le ntate Makwe Masilela
1: Sebokeng le lonalia ananelwa lesedi FM le lekhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
0: re kena ha ditebeng tsa dimaraka ntate Makwe Masilela ke stock broker mane ho JSE o santsa leteng me re tlo bua taba tsa bohlokwa mabapi le ho tsetela ntate Makwe dumela hle re ohela ho lesedi FM
2: Dumela le ba mamedi go gae.
0: Re le boha ntate Makwe. Ntate Makwe ha re ke re utlo rena phapang ke feng pakeng tsa ho tsetela. Tshelete e ngata kana go ile nngwe ke tla re lamsam. Le taba ya hore o no tsetele mohlomong tshelete e itseng kgwedi le kgwedi.
2: Phapang ke gore ga o kenya tshelete ya gago a re ke 100,000 kana go e 1. Ha o kene ka price e rileng motlhamong a re re go reka di shares kana kwa teng motlhamong share e 120 rand then ha di ya kwa godimo e le gore o kentse tšhelete gao e yotlhe o kry-a di-benefit ya go ya godimo ga price eo ya share e tloga motlhamong from 20 ya ko 25 kopa e tloga from 20 e ya ko 18 and then ga o kenye ka kgwedi ke gore ga o reka ka kgwedi e price eo ya di-shares motlhamong kopa market ke motlhamong o tsamaya motlhamong a re dirise yona gape 20 as example gore market ka nako or price eo ya share e ko 20 rand mara ga o tla kgwedi e latelang go raya gore kgwelo e tlogile from 20 motlhamong e ile ko 25 so go raya gore o patela more compared to motho o na yena a tsadileng ka 100,000 e bitsa tloga mara gape wena ga price eo ya di-shares ga ka tloga ko 20 kgotsa gape ka kgwedi e latelang motlhamong e theogile ile kwa 18 go raya gore o phala ona ka gore wena o di kry-ile tse dingwe ka price ya ko tlase o rekile tse dingwe ka 20 tse dingwe o di reka ka 18 so go na le di-benefits ka fa le ka fa and ba bangwe batho ga ba kenya tšhelete ka kgwedi le ka kgwedi ba ira ke taba ya gore ga ba na yona that lamsam ya gore ba tloga fela a ka kenya 100,000 eo mare motho o kgolo gore a ka kgona go kenya maybe bo di 2,000-3,000 or 5,000 ka kgwedi le ka kgwedi so ga gona phoso gore whether o e kenya as lamsam kopa to e kenya ka kgwedi ka kgwedi mara botata e re boletse ona wa 100 ha di le go godimo go ra gore yena o tsadile go kry di benefits from akala wena ha o tla tla kgwedi na tetlang go ra gore o dira ka price nyana e leng kwa godimo nyana so go ra gore moruputso wa gago ka selekanelo wa gagwe
0: e hlakile ntate Makwe jale ke so nyana e o ka fanang ka yona ntate Makwe ho batho ba ntseng ba na le thasello ya o tsetela ho sa khatale jalo ka o hlalositse e mong ke a tsetelang kgwedi le kgwedi e mong ke a nang le tšhele e ngata ya e tsetelang ka nako e le nngwe ebe mohlomong keletso ha re qeta
2: keletso nna re bona mme ke gore bontsi ba batho ba rona ba kala go kena mo tabeng ya di-shares le gore ga o simolola ba tlamaile gore ba o tlhalosetse gore di sebetsa jwang mara apantil o kena mo tsona ke gona maybe o tlo kalang o tlhaloganya sentle gore di na le wa ko tlase ka mannete kopa di na le wa ko godimo so re na le go bolelela batho gore kala ka tšhelete e e leng gore o comfortable ka yona o bone gore taba e ya di-shares tsa gore di ya kodimo le ko tlase ke ntho ka kgonang go emela na and then mo nakong ge ntse e ya o ka tla gape wa oketsa so go na le gore o kale ka tšhelete a re re o na le 200,000 re re kala ka yona kaofela re ka ofa advisor no motlhamong kalaganyane o di bone di sebetsa jwang le wena o be ntho o e kgotsofalelang pele o ka kenya e nngwe gape tšhelete
0: ntate Makwe Masilela ere re o lebogetle re tla boela re kopana gape ka nako e tlang tsa se le monate ntate Makwe
2: thank you metso
0: ke a leboga ha se mo he mo di motle ke metsotso e mashume a mabedi le motso le mong a pele horra ena ya le shume re re fete mabenkeleng ha re khutla metsole ya rona ya tsuhang ba tla ba sentse ba le teng ba dukisa le bona ba tla re fatsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona re re feka mona
3: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng RTIA jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng RTO. Molao wa RTO jwale o se o qadile o sebetsa bommasepaleng tse 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephethephethe ha bonolo le ka potlako. Nka bohato bona hona jwale. Hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa RTO. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka mora ho fumana faene. Kenya boipiletso ho hanyetsa tlolo ya molao wa sephethephethe. Etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha ho lefa difaene tsa hao tsa sephethephethe. O se ke wa qhekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le RTO, letsetsa 0861-227-867.
1: One. Ba ai ba Soweto.
6: Soweto.
1: Kaulang ka le kubula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app. Ba ke nsa le sedi FM. Ke mo le.
0: Ele shume le metso robedi, metso sepele hora ya le shume metso le ya rona ya tsuhang. Ba sentse ba qhoma ke ba bona ke bana ba rona me batla ho wena tsa sileleng leleleng ditaba tsena tsa bona di hlophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Re he re hle re ba nyollele ka hodimo ka mona re ba fe sebaka sa hore ba o fe ditaba tseo ba o tshwaretseng tsona wena mo mamedi motle tsuhang ba sentse ba le teng ke bana.

0: Ena le lipina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana ka matle.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse yang dare tsi bona mmago.
0: Le nna ke ipheletse bana baka. Le ka jeno he, ho sana le pali e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Jo mme Mathepi. Nna ka nnete ke se ke tatetse o utlwa dimakatso tsa pale ya kajeno.
1: E be dimakatso tsa pale ya kajeno ke dife mme Mathepi?
0: Hey, bana baka.
1: Mmatshepi.
0: Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka motse o patilweng.
1: Motse o patilweng? E be o no patilwe ke mang? Hona jwang?
0: Hloni.
1: Mmatshepi.
0: Butle. A ko be butle ka dipotso tsena tsa gago tse ngatangata hle. Ha re mameleng pale hore re tle re utlwe hore na ho etsahala eng paleng ena. E mameleng ka hloko hoba ke ena ya qala. Kemu o holetse motseng o mong o pateileng. O kgutsitse mo kgotso e renang pakeng tsa dithaba tsa Tsikwane. Baahi ba motse ona ba ile ba baleya moo ka nako e metse e neng e le mabapi e neng e harasangwa ke ntwa. Baholo ba motse ona ba ile ba re ho ne ho ena le madimo kgale a neng a phela dithabeng tse haufi le motse ona. Nnete ke hore madimo ana a ne a kile ya e ba metswalle ya batho. Empa setswalle sena se ile sa fela ha batho ba se ba qhekanyetsa madimo hore a ba etsetse dibetsa tsa ntwa.
2: Sena se utlwala e le mohlolo ho nna mme Mathepi. Ke ne ke sa tsebe hore madimo a ka nna ya ba metswalle ya batho. Nna ke tseba e le dilalome fela tjena tsa batho ka hobane a ja batho le tsona diphoofolo.
0: A o ka nanelo. Ke mona he ana a phela le batho. Le ha o le jwalo bana ba ka re tsweleng pele ka pale. Baahi ba motse ona ba ne ba tseba hore bahlabani mmoho le mabotho a bona ba ke ke ba kgona ho kena dithabeng tseo madimo a phelang ho tsona. Yaba ba etella pele setjhaba sa bona, ba feta dithaba ho fihlela ba fumana phula e tibileng. Dithaba tse neng di potapotile thaba ena di ne di le telele hadi, di bonahala eka di tla tloha di thetsa dinaledi. Baahi bana ba hakemo ba ile ba iqalla bophelo bo botjha mona meriting ya dithaba tsena. Qalong bohle ba ne ba kgotsofalletse kgotso ena eo ba neng ba e fumana. Empa ha nako e ntse e tsamaya, mafika a malelele a neng a ba sirelleditse ho tloha lefatsheng le tlwaelehileng le ona a ne a le malelele. Ho boetse ho ena le meriti e metsho motseng ohle. Mahlasedi a letsatsi a ne a sa kgone ho fihlela tlase motseng ona. Motsana ona mmoho le mapolasi a ne a le matsho ebile a pudufetse. Dimela di ne di hloleha ho mmela hantle. Mme le batho ba ne ba utlwa boima ba meriti ena ha e hatella meya ya bona fatshe. Kemu ila elellwa ha moahi e mong ya neng a thabile jwale a hlonama ka nako le motsotso. Jwale Kemu ke ha bua le baahi bohle a re.
1: Ke fumane tharollo ha ke sena mamelo ya bona batho ba hlonameng hakana.
0: Bosiu ka morabo bong Kemu o ne a sa bohlothe. E le ha le ka ho nahana ka tsela eo a ka tlisang kganya le mofuthu wa letsatsi mona motseng.
2: Mme Mathepi. Ka nnete batho ba motso ona wa hakemo ba ne ba phela maemong a hlobaetsang. Nana fela o sa kgone ho bana letsatsi le ona o utlwa mofuthu wa teng. Ke ipotsa hore na dimela tsa bona tsona di ne di phela na.
0: Hai, ka nene le ngwanaka ana e ne e le maemo a mang a sa thabising ho hang. Le hopole bana ba ka hore le mmele ya rona e lokela ho fumana mahlasedi a letsatsi. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka hobane boemo bona ba motse e ne e le tlhoba boroko ho Kemu, bosiu bo bong Kemu o ile a bua a le mong a re.
1: E be ho tla nka nako e kae ho thuwa dithaba tse? Ho tla nkuka nako e kae ho fallela hodima dithaba le ona ho qala masimo a rona mo?
0: Motsheare Kemu o ne a qeta dihora a ntse a taka meralo ya phula ena, dithaba mmoho le letsatsi. Ho ne ho ka etsahala hore o mong wa meralo ena ya hae e be o nepahetseng. Bosiu bo bong tjena Kemu o ile a tlelwa ke toro eo ho yona a neng a bona motsana ona wa bo o aparetswe ke mahlasedi a letsatsi o ile a tsoa hang mme a potlaka go taka moralo o a o boneng torong eo ya hae goseng ga letsatsi le latelang o ile a leba go bagolo ba motse go ya bua le bone
1: bagolo ba ka ba ratang ke a leboa ga e le mona le mphile monyatla o bua le lona ke lakatsa go le bontsha morwalo wa ka wa go tlisa mahlasedi a letsatsi mona motsaneng wa rona le masimong a rona
0: kemo mmo le baahi ba motse ba ile ba bua jwalo o fitlhela qetellong go nkuwa qeto ya gore kemo a lebe go madimo a dithaba go a kopa thuso mme wa gae o ile a re
3: ke kopa o itlhokomele tlhe moraka
1: ke tletsa jwalo
3: madimo a tlhe ga a tshepe batho ke kopa o kgotlhe o ntse o bolokegile kemo
1: ke tla leka ka maatla mme ke a gola gore madimo a tla re thusa a bona meralo e ne e ke e takileng mme matshepi
0: yeso ni
1: ho bonela ke mo ile mohlankana ya bohlale ke mona jalo o sesa masu a hlobaetse ile ha batla o thusa setjhaba sena sabo le nna ke a gola gore madimo a tla mo thusa
0: le nna hloni ke na le tshepo ya gore madimo a tla thusa keng le ha o le jalo he ya re tsweleng pele ka pale ya rona ke mo ile a kenya miralo ena ya hae e takilweng ka hara mokotla wa hae o jarwang mme a tsamaya o ile a hlwelela thaba e moepa e neng e lebisa gona mane moo madimo a phelang teng ga a ntse a nyolosa jwalo moya o ne o ntse o phola empa kemo o ile a nna a tswela pele go tsamaya matsatsi a mabedi a ile a feta pele kemo a fitlha mona lehaeng la madimo matsatsi a mabedi a ile a feta pele kemo a fitlha mona lehaeng leo madimo a dulang go lona moo go kenwang le teng go ne go kwetswe ka lemati le legologadi kemo o ile a iteta sefuba mme a kokota monyako monyako o ile a buleya butlebutle ya ba go utlwala lentswe le le tenyagadi la ledimo
4: nna ke ledimo le tshabegana dithaba ke mang yena yo ya ntshitisang aka mo nna ona bathwale baka mathata a lekaneng
1: ledimo le tshabegang la dithaba nna ke kemo ya tswang motsaneng wane o tlase mane o thaba ena re le baahi ba motsong re phunyile dintho tse ngata tse tshabeyang mme jwale re tlo kopa thuso ho lona beng ba dithaba empa jwale dithaba tsena di telele haholo ho dirisiang ka merithi fela mane motseng wa rona mme seo se etsa hore le phula e be lefifi ke tlile kwane ho tla kopa thuso ya hore le rona re fumane mahlasedi a letsatsi
0: ledimo le leng le ile la tswa ka hara lehaha mahlo a lona a ne a phatsima jwalo ka mashala ha le sheba kemo le hlile le bilaela
5: batho ba ile ba re tlhekanyetsa ka nako e fetileng ba ile ba re kopa gore re ba thuse ho etsa dibetsa empa ba ile ba di sebedisa jwalo ka dibetsa tsa ntwa ke hobane ga ke lokela ho tshepa hona jwale
0: jwale ke ha kemo a kgumama mane mo ho kenwang le teng a bula mokotla wa hae mme a ntsha meralo ya hae o ile a hlalosa ka hloko seo a neng a batla ho se etsa le ka moo madimo a matla a ka mo thusang ka teng ho etsa hore moralo ona o phethahale ka katleho jwale ledimo o le ile la oma ka hloho butle butle
5: wa bona he tsena ke tsona dintho tseo re thabelang ho di etsa wena ke rona re rata ho etsa disebediswa tse a halefatshe e seng tse le senyang
0: e se neng ke ha kemo mo le madimo ba sebetsana le o etsa setshireletso se segolo se mmala o silifera jwale hohle mona dithabeng go ne go utlwala modumo wa dihamore tsa madimo ka mora matsatsi a mmalwa a tshebetso e boima setshireletso sena se mmala o silifera ke ha se se se qetile
1: ke a leboa kemo e le mona ufumane thuso eo o neng o e hloka ho madimo sebete sa gago se tswetse baahi ba motse wa heno molemo
0: ee hloni ka nako e nngwe ho a hlokeya hore motho a be sebete ho fihlela ditoro tsa hae le ditabatabelo tsa hae le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona madimo a mararo a ile a etella kemo pele ho leba moo ho phahameng mane hodima phula ba nkile setshireletso sane se mmala o silifera ba ile ba beya setshireletso sena moo go phahameng gore se tle se fumane mahlasedi a letsatsi le gore se tle se a fetisetse ka mona ka phuleng go seng ga letsatsi le latelang gang ga letsatsi le tšhaba seitshireletso se ile sa tlhaa sa sebetsa gantle se ile sa tshwara matlhasedi a letsatsi mme sa fetisetsa phuleng meriti ile ya tloga mme jwale phula ile ya ganya ke matlhasedi a ne a letsatsi nakong e se kae ke ga dimela di qala go gola le gona go ba maatla le moya wa batho wa qala go phagama jwale setšhaba se ne se bina dipina tsa thabo le teboo e le ga seketeka sebete sa kemo mo le mpho ya madimo a dithaba eo a ba fileng yona kemo o ne a sa golwe sena seo a se bonang o ile lla jwalo ka mogale ya bileng sebete go tlwelela dithaba mme a gapa dipelo tsa madimo a dithaba ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhomo go ya ka pale ya rona ya kajeno ke o baneng ga motse o wa bokemo o ne o bitswa motse o pateileng
2: ke o bane o ne o le gaufi le phula e le fifi mme matshepe gape o ne o le dipakeng tsa dithaba tsa telelagadi tsa tsikwane mme matshepe
0: lebitso la motlhankana ya sebete ya ileng a iteanya le madimo a dithaba ke mang
1: ke kemo mme matshepe
0: nna kemo o ile a tleya go bua le madimo
2: ee mme matshepe
0: ke a leboa metswalle
6: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamayantle me matshepe
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: ditabatsana tsa ra ya le shume di fella mona boela mamela ditabatseding hore nya le shume le motsomong tse o tlang o di ballwa ke Kenny coach Mudupi.
1: Mamedi ke misoso e ka bang emine ka mara hora ena ya le shume o mamese e tlhabolle re ha saka wotlo wa re le ka kwane ka Imvelo Safari Lodge ho mona tse ka kwane ho podile wa bona ha o le motho ya nan le ntho sengate ha o batla o ikgatholla o kotle ka mona ka Imvelo ho podile ho thotse witse tu ke wena le maikutlo a hao. Ee, mwumuna atika ndeti, mwabidi motle. Irihe, ritle, rufe, taba. Ewa rila kata mwe, sotla, luwena, misusung, ili shume, ili misume, shano kamara hora, ina, yale shume. Mwabidi, di ntodi ngata, tseza halama keishi ninga runa. Ntodi ngata, tseza halama keishi ninga runa. Tse uri di bonang, leza zi, leling, lileling. Chole, kiba tla wubuta pozo ya hore. Ntotene tseza halama keishi ninga runa. Hauno kabali mwenyeta, wa ho ba le seo o se fetolang motseng wa heno o no ka fetolang ha o no ka ba le monyetla wa hore ho be le ntho e o ka e fetolang mona motseng wa heno o nahana o no ka fetola eng ho etsa haleng ho latela ka mo di ntho di etsa halang ka jenule re bona ntho tse bohloko tse etsa halang metseng ya rona batho ba bang ba utlwisa ba bang bohloko batho ba utswetswa batho ba bolawa bana ba betwa basadi ba betwa hongata mmometse motle me rofa sebatla sa hore o ko re letsetse re utlo rena wena ke eng ha o ine ba o na le monyetla wa o fetola ntho tsetse halang motseng wa heno no ka fetolang no ka batla ho etsa haleng 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala 086 000 3084 o ka hla wa letsa hona jwale he me re tla ka mohala wa hao o mama de motle iri renkepina etla jalo ka Jesse Clark Lemsaki how dare you.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Lesedi FM ke molelo

0: Asmo he wena mumamete motle mesoso e leshime le meso itseletseng ka mara hora ena ya leshime 0860003084 ke se rebua kataba di tabatsetsa halang meseng ya rona me re a tseba metse ya fapana di tabale tsona di tla fapana me wena ho dutsimane o shebile o no ka fuwa monyetla wa hore ho be le seo se fetolang ka ra motse wa heno o no ka fetola eng 0860003084 le sedia fam mo mamedi hello
1: hello
0: dumela ntate
1: a le ke ntani tuli baby
0: ke tengwe ka ntate mali
1: o ya pila tuli baby I am not a tulip baby.
0: Go to the house. O ba sa tsebe o tloetsa ngotlile o mang na motho yo o tlileng ho yena o a tseba ke dintho tse etsagalang re a di bona ditoropong mona kannete momedi motle o ne lakatsa e kare jwalo le makeišeneng a rona mona ho kampelwe motho a tsebe ore ke tlile mona ke tloetsa tjena ke tlo bona mang a re moferefirona kao fela ntho tsena kao fela tse etsagalang di ka fela e re renke mo mamedimong le Sedi FM dumela
2: I'm not going to be able to do it.
0: Ba bengkeleng ba be demotle re a gutse

0: tlhope gotlhe ntate nna askisine di tlhope gotlhe le kedidifatsi tsena di tlhope gotlhe mo jaaka di ka fedisa ntho tse e leng tanki tudi
1: tanki ntate ntate walela ka nnetse ramutlwa re reng ke mong gape le sadi fm dumela
2: allo tul
1: kgotsa ntateeatulebebi ke phela
2: a ke a phela kutlwa ke sekatile setlhoo sena sao sena tulebebi nna ntho ape le neng ka eetsa ke tswa motseng wa ngwathe timpile motseng o monyane ntho ape le neng ka eetsa ne e le gore ne ke tlo chintšha gore go be le tliniki e bulang 24/7 obane ga rena sepetlele ga rena amolance a motho a lemetse tanta fa kula tanta emela amolance e tswang kae koo starta ka for helpe bone nenneng ga di fitlhe di fita ka mora 2 days 3 days ke yona ntho o neng ka echintšha ya pele eno obane o utlwa emela amolance o tswa hele bone hele bone ke kae ga o emetse amolance o tswa koo starta ga di fitlhe
1: motho a ka ba tlhokagala e sale a emetse ambulance
2: ba bangata thulebei ba tlhokaetseng ba emetse di-ambulance thulebei so ke yona ntho ape nneng ka etsa bonnyane gompo go be le tliniki e bulang 24/7 o bana gana sepetlele tliniki ya rona e kwala ka forest law
1: ntatewakaletaba ya gago ya utlwagala
2: o bua le mbongo o bole ka fele komo ka mona tanki thulebei
1: thank you ntate mbongo a semagem lesadi fm mo mamedi kgotso lesadi elo
3: ga
1: monate ntate
3: ke nna sodisore fafa ka monyakeng ge se segolong ka dibieneng ka mae nna ntho e neng kala ka e galela monyakeng gore ka etsiwe ga wa kampa ba etsetsa bana ba rona paka ba lokisa stadiumo sa monyakeng ge se segole mo diapolong tsa rona ba re kenyetsa dicamera masepala wa rona for sekena batho bana ba blayanang ka monyake ke e fokotsele ke yona ntho e neng ka laka e
1: galela
3: ba ba lokisa di ditsela tsa rona ka monyakeng vesesegole assemblys ga monate methule ke nna sodiso lefafa ka monyakeng vesesegole
1: kgaitsedi aka ke lebile gole
3: ga monate methule
1: a semagem mamedi dumela hello
4: tumelaeeleaebaten
1: le kaentate
4: ke Elisha mo Zastro nna ntho tse ke di galelang di ngata gogo mare bothata bo ke bo bona mo bogologolo ke neng segona go tloelela batho ba kena fela a re sa sa qeta go tlaola re a tlaola le ntate thuso ya galemela ka go fela mono mare go bina go ba jole re a tlaola mare tlaola ka godimo fela a re ntse metsometso ka sma sele nna ke bona ka letho le thata
1: gogo
4: leboa sene ke leboa golo sene tanki
1: ke lebileng tate waka mamedi dumele
5: ga o se tholana le kae
1: ke ya bophela jang wena
5: then thole baby tholane nna ntho e neng ka e fete o bua le moruti le katene
1: ee
5: ntho e ne ke tla e fetola me tholwana askise and ne ke tlo etsa gore di-vene tsa maponesa di be teng di be ngata bakeng sa ditlolo tsa molao gobane ga re ya mane di-police station mane go tho di-vene di a shorta and jale tlolo ya molao e bentse e eketseya and-e ka nako ngwe ga re thusala ke ka nako ngwe be re sa thusale be sa tle le vene o e bitsitse ga etle e sale o emela ana jale le batho bana ba tlolo ya molao ba nka monyetla ka gore maponesa a feleletswe ke di-vene ga ba ne go tla ka nako
1: ke bothata ntate ke bothata bo bogolo ka nnete
5: ka nnete methulwane bane a re gane mmuso wa leka empa e ka ga ba ka e sheba ka ditlole e leng le yona eo
1: ke a leboga ntate mamedi ke metsotso e mashome a mararo ka moragora ena ya lesome go tlhakile ka nnete gore go na le dipheto tse tshwanetseng gore um di etsagale metseng ya rona batho ba tlhoka diphetogo metseng ya rona me ke ya bona le wena mo mamedi motlheng tse re letsetsa empa he ka lebaka la nako re a leboga tlhe ga o bile karolo ya taba ena ya bohlokwa gagolo dithethefatsi di tletse metseng ya rona mme ebile ba bangwe ba rona re a tseba le gorena di rekisiwa ke bomang ba di rekisetsa bana ba rona kae empa ga re thuse sepolesa gore se etse mosebetsi wa sone go botlhoko mane go botlhoko ka dintho tse e tsagalang metseng ya rona matlhong a rona re le setšhaba ga re ne re ka ipopa ra bangatana e le nngwe ra sebedisana mmogo le sepolesa sa aforika borwa go ba thusa le bona mosebetsing wa bona o ba o etsang o maatla wa gore ba tlise kgotso setšhabeng ba tlise kgutso mme taba e ka setlhogong ya mosebetsi wa bona ke go lwantsha ditlolo tsa molao ga re emeng ka maoto re lwaneleng metse ya rona gore e be metse e bolokeileng eo le rona re tla ba motlotlo ka yone re reng ke pina ya Zonke Say Now.

0: ke le kauta special ke tla dula le wena mo mamedi motlaeme soso e mashuma mabedi pele ho rra ya le shume le motsomong o ntse mo metse le nene ola itlhabolle sebeletso ke hao ya lesedi me baking e fitileng re ile ra bua ka taba ya bohlokwa le wena mo mametla ke hopola o ile wa ntetsetsa go hlaisa maikutlo a hao taba e o re neng re shebile ke hore na ke neng mo batswadi ba lokelang ho tlohela bana ba bona ba ikemele me fumane hore motswadi o ntse ha o ile ngwana le ha ngwana a se ana le dilemo tse hodimo tseo a ka kgonang hore ja lethepela hao a lo qala bophelo ba hae kwana a le mong jalo fumane hore batswadi ba banka nnete he lena le mathata man lena le mathata keng matloheleng gobane ha le tlo ba phelela ho ya ho ile bana bana ke nnete le a ba rata le batla ho ba sireletsa empa qetelo o tlameile maoto le matsa hore molokolle a lo qala bophelo ba hae le mohlomong a hemotse o tseba mang jale ha o ntse mo ha o ile ntlo mona ho ntse tsantseng a tshaba o dietsa ho ba nontsa tsa maka melao ya hao jale motlohelle ha nako e se fihlile ba ntshitse maikutlo ke a ba hopola hantle ka nnete ba rata bana ba bona hle ba rata bana ba bona haholo jale e mong a re ke tshaba le ba tsuthe pelaka ke a mmona o le montsa gore jala ka suthe empa ke a tshaba thulihle re bue le ntate Thabiso Mokoena. Ntate Thabiso Mokoena ke national manager ya healthy lifestyle mona ho life love life o santsa le haleng kwano. Ntate Mokoena dumela ntate. Ntate Thabiso re fete mona mo mamete motle re tla boela hape re khutlela tabeng ya ntate Thabiso.
1: Lesedi FM Welcome on Likhubukile 89.4 Kapa download the SABC Plus app ke molelwa.
0: Ntate Thabiso Mokoena dumela ntate. Ere ha re ntse re leka ho mofumana wena mo mamedi motle re tle re o tsebise hore ho sane mane dipapising tsa kgaso ho tla tshwarwa tshebeletso ya bofifi ya ntate Tello Skekete Nhlapo me mosebetsi o tla qala ka hora ya pele motsheare ho fitlhela mane horeng ya bone ka nnete lona ba tsebileng ntate Tello le ya mengwa le lona hore le tlo ba le rona basebetsi mmoho le yena ba mehleng mane diphaposing tsa kgaso mona Bloemfontein me ke a tseba he hore ka nnete batho ba bangata ba ebile le yena ba motsebile dibakeng tse ngata ona tsa mahohle mona obi vene ne re hasetsang ka ho yona ya motseba ntate Tello ne le ya hae skeki obi vene ena jwale ho nona le ntho e nqabolang ka skeki re kutlwana moeti wa rona o sa le teng kapa jwang ntate Mokoena dumela ntate. Ke a leboga ntate Thabiso Mokoena re o amohela le rona kwano ho Lesedi FM. Ntate Mokoena ke ye ke bone kapa ke tla re ke utlwile batswadi ba bua bekeng e fetileng ka fumana hore ho thata ho batswadi ba bangata ho lokolla bana le ha ba se ba le dilemong tse hodimo tsa hore ba ka ikemela le hore ba ka nka diqeto tseo e leng tsa bona ebe sena se bakwa ke eng ntate?
2: Ke nnete wena ga itse diatla gore batswadi hangata re iphumana motho e ba ngwana go wena le ha dilemo di se di le ngata di se di fetile dilemo tsena tse mo naheng ya rona semolao re reng motho o se a hodile fela magero a motswadi ngwana e dula e le ngwana ka go sa feleng. Nnete ke gore go na le nako eo bophelong jalo ka motswadi o lokelang gore o dumelle pelo ya gago le maemo gore o lokolle ngwana gobane godiso ya ngwana le ka mokgwa o godisang ngwana ka teng go tloa bonnyaneng e lokela gore e be sentse e kenyeletsa go maatlafatsa ngwana gore a kgone go inkela dipeto a kgone go ikemela a gone gore a be le dintho tseo a iketsetsang tsona ga e ba wena jalo ka motswadi o le siko pela gae e re ke etse motlhala getsedi ga ngwana a gola o a lokela gore o mo dumelele gore go be le dintho tseo a ikgethelang tsona ga e ba a lo reka dintho tsa go bapala kapa o lo mo rekela dintho tsa go bapala e be qepi wa gae gore a ikgethele go na le go kgetha bo diaparo jalo jalo le o mo ruta gore o etsa mesebetsi e itseng eo e tla re ga se a godile a kgone go iketsetsa yona a le mo o le siko jale dintho tsena ga o di etsa e le tsela ya gore ga ngwana a fitlha dilemong tse itseng motlhala ga a fitlha dilemong tsa gore a ye dithutong tsa boemo bo godimo o a molokolola gore a tloela teng ka nako tse dingwe e be o ya dula gona moo sekolong kapa yunibesithing moo a ikelang teng o sentse a lokela gore o be le maikarabelo a a nkang moo o bontsha gore ke se ke godile dilemong nka kgona go nka maikarabelo fela a ngata re iphona batswadi ka nnete pelo di gana ebile e ka re ka dinako tsotlhe o ka dula o ntse o laola bophelo ba ngwana e leng seo go ya ka moo ke naganang ka teng se sa lokang ebile se sa feng ngwana monyetla wa gore a gole a fitlhelele kgolo eo a lokelang go e fitlhelela le ena e be motswadi jalo ka wena ga o le motswadi
0: ae e tlhakile ntate ke utlwa gantle jale ke boemong bofeng ntate Mokoena mo motswadi a ka lekang gore a ke a fe ngwana space sa gae a fe ngwana monyetla wo wa gore ngwanenwa a etse diqeto ka boyena ke neng
2: kgaitsadi jalo ka atle tlhalositse ke dumela gore go na le kgolo kapa dilemo tsa ngwana go na le nako e ngwana a fitlhang nakong e ne e rereng ke teenage e leng boemo bane ba gore o tala gore e be o tla explora tse dingwe tsa dintho gona moo o santse o mo fa roomo ya gore a gole ke tle e re ga a fitlha dilemong tse itseng a kgone go ikemela ale tse dingwe tsa dintho tse botlhoko tse re bone di etsala ko gore o fumane gore motho ka bo yena e se le mme kapa mosadi o se a nyetswe o lenyalong ga a lokela gore e be o nka dipeto le molekane wa gae ba dumelelane ka dintho tse ba di etsang e be thabiso o tla re ke santsane ke lo bua le mme kapa ke santsane ke lo bua le batswadi ba ka a the wena na ga o lenyalong ebile ga o motswadi lenyalong leo o leng go lone dipeto tse o lokelang go di nka ke tse lokelang gore le wena mo se o le teng di ntshetse pele bophelo ba gago ga e ba o ya go batswadi ba gago e se e le fela go ya re mpontsheng a ke lenshebiseng e seng gore ba lo nkela ditseno ga o ka sheba go na le batšha matsatsing ana a kasheno ba llang gagolo ka dikamano tsa bona le batswadi ba bona ba bangwe o tla fumana ba re ga e sa le nna ke sebetsa ke ntse ke sebeletsa gae motswadi o ntse a batla gore ke romele tšhelete e kana ebile e seng gore ke romele tšhelete ya ka e laolwa gae ka tsela e jalo o fumana gore bophelo ba gago ga o tliwa go tsa ditšhelete bo se bo eme gobane masong a motswadi wa gago o ntse o le ngwana ga o na maikarabelo o kekeng wa kgona go laola ditšhelete ebile le ga o se o nyetse molekane wa gago pele a ka ba le ditumelano le wena o tsa ditšhelete e lokela e lo tala ga eno jale o fumane gore jale taba eo e duka le kgotso mona moo se o le teng bane dilemo tsa gago ka bobo masome a mararo a metse metlhano ya go masome a mane ga o sa le ngwana a lokelang e be o ntse a bolelelwa ebile a ntse a behelwa dipegelo tsa gore o etsa tjena ga o sa etse tjena o kekeng wa etsa tjena gape ka dinako tse dingwe wena kgaitsedi ya ka maemo a o re phelang ka re ona ka rona ya rona re a tseba gore e nngwe ya dintho tse re tobaneng le tsona ke bofuma mme jale o iphumana batho ba bangwe ba dulang le batswadi ba bona go fitlhelela dilemo di tse di le godimo gagolo mme batswadi ba dihehe gore ba ka dumelela ngwana gore a lo itilela ma itilelang a le moo a etse dipeto tsa gae ga fela dipeto tseo o ntse o tataisa gore e be tse nepagetseng e le tse lokileng ebile tse tla tswela ngwana mosola bophelong ba gae jale ga ngata re re fumane go na le dikgotlhagotlhano pakeng tsa batswadi ga o fitlhiwa tabeng tseo tse jalo wena getse diaka
0: hei ntate ke bothata ntho ena o nyetse ke a bu e mme a ntse a re etsa tjena o seka etsa tjena ei mathata bana ba batho ba tshwere mathata ntate Mokoena o qata o e bue le wena gore o fumane le dikamanong tsa lenyalo mane go se o se monate gobane jale batho bana ba lwantshana gobane eno o tshwanetse a fumane ditaelo ga e kwana pele pele le ka nka qeto tsa lona ka bona ka tlong e go thata mane
2: wa bana ka mona ka tlong ka mona mara ga o tlameya go dumelelane gore ga re rekeng dintho tsena tse a besang bete tsa mmala o itseng o le ntate o tlameya o ye gae ore a e re kolo utlwa gore mme wa ka o rata mmala o jwane ga se mofumadi o nang le ena moemoae ke
0: hei yo ntate jale ke a gola ka nnete ka mogotlhalosang batswadi ba tshwanetse ba etse ba tsebe gore go na le phapang pakeng tsa go fana ka keletso go tataisa ngwana gago le go itshunyatshunya ditabeng tsa bophelo ba gae ba tshwanetse ba utlwise o na le phapang mono ntate Mokoena
2: ke nnete wena kgaitsedi yaka e kgolo gape go bohlokwa gagolo gore batswadi ba tsebe le go utlwisisa gore ke dilemong difeng mo go lokelang gore o sebedise efeng ya ditaba tsena tse o seng o di buletse ga ngwana a ntse a le monyane o ntse o mo tataisa o mo tataisa ebile o nka dipeto lebitsong la gae re ere re dipeto tse o di molemong wa ngwana eno ga ngwana a se a le dilemong tse itseng o se o mo tataisa gore ena a kgone gore a inkele dipeto tse tla mo tswela molemo bophelong ba gae mme ga se a le dilemong tse itseng gape o ya molokolola ka go otsololwa gore jalo o se o lokela go phela bophelo ba gago ka mokgwa o wena o labalabelang le o lakatsa gore bo phela ka teng jale gangata o ya fumana gore re na le ditabatabelo ditoro le ditumelo tsa gore maphelo a bana ba rona a lokela gore a be jwang o fumane gore ngwana le ena toro le tabatabelo ya bophelo ba gae ga e tshwane le motswadi a bang le yone ebe re a tsamane wena kile a ke tsebe ga e ba o tla gopola go na le nako eo gona mona marangrang ga se gale ke le montsa o feta mona go na le motlhankana ya neng a itsamaela ka caravan ya gae a se a sa dule gae ga o tho baneng o sa dule gae o dula o tletse-tletse ka caravan mona gotlhe ya pele a e tlhalosang gore batswadi ba ne ba rata bana ba bangwe go feta nna ya bobedi ba ne ba sa dumele gore ke tla tswela pele bophelong ebile ke ne ke dula ke bolelelwa mantswe a itseng a seng monate mme ga dilemo di se di ile di le mona batswadi ba batla le go laola gore ke apara diaparo tse jwang ke reka diaparo kae ke ja eng jalo jalo mme he ke nkile peto ya gore ke a tswalapeng moo because le go tswalapeng ga o batlo iketse gobane ke a sebetsa o batliwa gore jale ebe e tla ba nna ya etsang tsotlhe lapeng mona jalo ka e kare ga motswadi a neng a nghodisa ke ne ke mokolota kapa ke ntse ke baka sekolong a ke go godisa ngwana ke boikarabelo ba motswadi ebile ko etsa bonnete ba gore ngwana eo o mo tlisitseng lefatsheng o gola ka tsela eo a lokelang gore a gole ka yone tswale ya baka nnete o sa itulela ka gara caravane botlhe maabe yang tlhoo ya ga e ke lapeng mothakong
0: ya no jale ga re ke re shebe ntate Mokoena ga re ya re tlo phethela ditaba tsena tsa rona gore na ke na le gona ke le ngwana gore ke seemoedi pakeng tsa ka le batswadi baka ntle le gore ba bone kare ga ke ba tlhomphe
2: ee tshe nnete ke gore meedi yona e lokela gore e be teng ka dinako tsotlhe fela gape se botlhokwa se bileng se lokelang gore se etse gore go be bonolo gore meedi eo e tlhomphuwe ke matlhakore a mabedi ke gore re bue ka yona meedi eo gore motswadi a tsebe gore ga e ba ke se ke le dilemong tse itseng ke thabela gagolo thuto e o fileng yona fela ke kopa o ntumelele gore ke ke ke tswele pele ganyane go bona gore bophelo bo ntshwaretse eng gobane ka nako e nngwe tsela eo nna ke phetseng bophelo ka yona ke le Thabiso o ka etsala gore ke kenya ba tsela eo ngwana ka tla phela bophelo ka yona ka o otlolong tswale meedi ena e batla e tlile e be teng gore lapeng laka nna dintho di tlo tsamaya ka mokgwa le tsela e jenang mme goo e kekeng ya ba ka mokgwa di neng di tsamaya ka teng lapeng la batswadi ba ka jale batswadi ba ka ba lokela go utlwisisa gore ga e ba bona ba ne ba lakatsa kapo ba ne ba thabela ga go ka ba je nna moedi wa ka ko o reng mona di tsamaiswa ka mogwa ona hape tsena go di a fapana tumi o tla tseba gore mogwa o di ntse di ne di tswa ka ona ile montse le shumetse fitileng ha e sa le mogwa o di ntse di tswa ka ona ha jwale ne o tla fumana gore hanga tabatswadi ha ba duli ba le sebakeng sa tsebo seo batjha ba bang o sona batjha ba ntse ba ba pelenyana hanyane ho ya ka gore ntshetsopele e teng ka nako eo ke efe jale re lokela gore re tlhalotsetsane gore nna ke lakatsa gatsa ka diketsa tsamaya tenana o na le gore ke tlise tšhelete ya ka go wena ga ke peta go sebetsa kapa ga ke kgola kgwedi fela ga nke ke ka itlisa go wena ke re kampara tsisana gore a emanyeng ke tla o romelela e kanana go ya ka gore lenane la ka la ditlhoko ke le beile jwang gore ke tse ka iphumana ke tse ke imelwa ke bophelo jale ka lebaka la goreng re se re thusa ka nkano gore bophelo bo etsagale ale dipegelo tseo go botlhokwa gagolo gore di be teng go botlhokwa gagolo gore re bue ka tsona mme re bue ka tsona ka tsela e tlhomphegang batswadi le bona ba seke ba ithola ba se bakentse kgatelelo baneng ei ko hodisitse jale ka sheno wanfetogela jalo jalo a re utlwisitseng gore bana le bona ga ba fitlha dilemong tse itseng ba lokela go phela maphelo a bona le bona e be batswadi ba lokela go godisa bana ba bona ba leke boikarabelo le bona jalo ga rona re ile ra bonka
0: wa tseba ke a tsheya ntate Mokwele melomong ya batswadi ba bangata go ko jalo o ipona o se o le botlhale ntate Mokwena ke a leboga nnete re buile taba tsa botlhokwa le wena ga re kopane gape e nakong e tlang ntate ke a leboga
2: ke leboga golo gaetsedi yaka tsatsi le monate re tla kopana nakong e tlang
0: thank you ntate a se mohem mabedi motle ga re nke jabu khanyile 10 times love re ya ditabeng tsa gorra ya leshome le motsemong

na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi ere ga re shebe fela horna ka mona ka di WhatsAppong ba rometseng di voice note tsa bona re ke re bapaletse pedi tse tharo ere fela he re ke re tse jena ha re ntse re lukisa di voice note tse ba di rometseng.
1: Tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape ke na ho SABC Plus A le sedi FM ke molelo.
2: Khotsa tuli ke nna ke di sorfa fa ka mnyakeng versus bone. Go hola ndate taka di mane o mane ka mo le ka mnyakeng versus bone. Se bitsa mara ebe tsimane. Go hola le ndate mthim kulu ga tebe ka mo le ka mnyakeng versus bone. Go hola le tsiri tiba gwana ka mnyakeng versus bone. Ba uliswa ke so di sorfa fa ka mnyakeng ka di bieneng ka ma.
0: Relevant ate re renke ba bang.
3: Hey Jules, ga tsedi ya ka re ke kopela jalo ma ke di thebe ka mane ka ngwathe e Jenville wa hola. Yena o kopela ke la ke kwa lepe ke malatsene. La pinko ona ngwathe Jenville mono. Ke le buile ha hola wena Jules. Bye.
4: Dumelang Tuli, ho bula ngwana ka nkarabetse o tshwara dilemo tse hlano a hola ho le Tuli Modimo o bobale ke a leboha.
5: Dumela mamane Bongi le kae ere teng? Mamane Bongi ho hola mafahla a ka e leng tlotlo le tlotlego ba mane Thabantsho Zone 3 ke ditlolo tsa ka. Ke re ba hole ba boneng tse ding tse ngata mamane Bongi. Ba be le letsatsi le monate Modimo a ba pate mahlong a batho ba sa batlong bona thabo ya bona. Ba ithute sekolong ba pase ba tsebe ho sebetsa.
6: Austhuli dumela Austhuli ka dumediswa ke Julia Masilo ka mo Paris ke kopela ntate moholo wa ka yena ke ntate moholo boy Modise Nxumalo ko Vredefort wa hola o etsa dilemo tse ngata ka sheko. Thank you, ke a leboha.
7: Hello Thuli baby Thuli ne buelwene ke Madulo Monyatsi ka mona ka Matwabeng Senekane. Ke kopa go pela o sua ka ene ke metheri tshwaela ke ga o sua ka gaphapu ya mahlonono ke eo.
8: Dumela mamane Bongi ke Mokwena Matisetso ka Kestele. Ke kopela matsala ka Mmakamoelo Mokwena wa hola hosane ka 20 ke re Modimo a mo ekeletse matsatsi lefatsheng ka leboha Bongi.
9: Autulana dumela ke rata ho kopela bohle ba holang tsatsing la kasheko se ka ntate Modimo ka ba fa matla. Rata ho kopela ba holang ka ofela ntate Modimo a ba fe matla. O bua le Matshelo Mofokeng ka mona ka Ntlhaleng. Thank you man.
0: Ntate Matshela ere ro lebohe mmamedi motle ho botle ba ketekang tsatsi la bona la tsalo ka jeno ere ke re happy birthday le ketike ha nati ke metsotso e mashoma mabedi le metso e mehlokwa mora hora ya leshome le motsomong. Ho na le taba eo re tlo e tshohla le batswadi ka bana ba lona jwale taba eo ke lakatsang hore le hle le itukise. Batswadi ba bangata le hloleha hore le tataise bana haholo tabeng ya rediso ya di-cell phone tsa bo. Jwale batswadi ba bangata o tla fumana hore le hloleha hore o lekole phone ya ngwana hao hore na hantlentle ngwana wa hao o sebedisa mohala wa hae bakeng sa ho etsa eng. O na le eng tseo a di bolokileng mohaleng ona wa hae. Ke tlo buisana le wena motswadi o tla ntetsetsa re ke re bue taba ena ha re kena kgutlaneng sa bana hore na ebe na o le motswadi o ko iphe nako ya hore o konke mohala ona wa ngwana hao cell phone ena ngwana hao konke o ile kule a bule mono o bo tsebe le hore na pin ya hae ke mang. Ha o ba tsebe bana ba ari bone le di status tsa bona ba kotsi hampe bana ba ha re bone di status tsa bona empa bona ba

na o bona ha re postile next ha re di bone ba di party joale o ipotsa potsa hore na hobaneng ha pata status sa hae hobaneng ha sa batle ke shebe marandra mona ha ba uteng o Instagram ha ba uteng ho buku hobaneng antibela ke eng lebaka ke eng na o ko mo botse mohlomong hore hobaneng ke sa bone di status sa hao hobaneng ke sa o bone marandra mo empa ke a tseba uteng na o ko iphe monyetla wa hore nako ya hore o ko phenye ko le mohala wa hao wa hae o bone hore na hona le eng ka mohaleng wa hae ka mona bagotsi ba hae ke bomang na ibe o sa kene tabentsa mojolo ntho tse jalo tshwantse le di shebe bana bana ba kotsi ba etsa ntho tse makatsang ha ba fuwe monyetla wa hore ba di cellphone tsena tsa bona di be private o tla o jwetsa hore ke cellphone ya hae ha wa lokela hore o ntse o tshwara. Re tlo bua ka yona taba eno o tla ntetsetsa jalo ka motsadi re utlwe gorena wena o sebetsa jwang le ngwana wa hao ka cellphone ena e rekilweng ka tšhelete ya gago le sebetsa jwang o tla ntetsetsa mogala he momamede motla 086 000 3084 ke tla buisana le wena metsotsong ye mašome a mabedi le metso e mehlano pele gorra ya lešome le metso mmedi e re ke tlo ko fepina Lady Aphiwe le Mawelele Kamduze ka mora mono he ke tla boela gape go neletsa na e tlatla jalo ka Press Phathakahle.

0: Mamiti rentse re tswela pele ha monate tshebeletsong ya hao ya lesedi re kutlwe he mohala wa hao 0860003084 ke bitsotso e mashuma mabedi le metso mine pele hora ya leshome le metso e medi me mo mamiti ke a kgola o sa ntse le teng mohaleng kwane ho potle re bua ka taba ya bohlokwa hore na batswadi na le pass ba ka sa hore le ke le shebe difounu diselfounu tsena tseo le re reketseng bana go na le eng ka gara mehala ya bona bangata diselfounu tsa bona ba di sebedisa ka tsela e fosetsaetseng gagolo ga o le motswadi e tlhile o diphenyekolle o sena taba le gore na o e sheba neng ntho tse jalo tseno ka nnete ke bothata bo bogolo o tau rabaraba mona re rutlhe batswadi ke gola le sentse le malalala o tse le sedi dumela
1: se tle kae thuli
0: ha mana ti mele kae
1: o te se thuli ke khono ska o tuba tsone mona thuli
0: e ya me
1: e ya thuli wa tsaba taba ni hala bana ba ba gona ba bo hlale gagolo ba masebe mmm o mona o ka bogo go yena ke kopa re ta fleng ya dipuisano re ke re tlo sheba mohala ona wa gago a re go wena pin ya ka ke e diletse mama hlena ke ya tla gona jwale ha pha magutla o sa dilitile o tlo bona fela metswalle ena ya hae wa bona ba masene ha bohloko jalo ka ga re le bonkgono jwale rona ao re ntho tsa go bapala dithoi ee go batsaba fela ka rona rona bonkgono
0: empa monate ke gore go na le nako eo o kong mokope ore a kore re dule mona re ke re shebe mogala wa gago ke ntho ya botlhokwa eno tshwanetse o ne o dula o e etsa gafetsa a tsebe gore ga o dudisee ke mogala wa gae
1: ee ya ejalo thuli sena thuli yena yeno a bapalang ka nagolo ebile o ne a gola ka sekolena tswelopele e fitlhelang to a ke a kgona o kena ke kopa tshwarele
0: thank you me ga kete ka gaeoi
1: bye
0: bye bye asimohem le sedi ya fm o mabedi dumela
2: nna tsholwana go tlhomphile moswadi
0: ntate madoda dumela
2: marona o thata wa tseba e marona buang ka yone di-cell phone tsa bana ithata wa tseba ya re thatafala gobaneng ke tsho marona le ha tšhelete kwena isang a mo rekele cell phone bane e na le a e batlang and then ba bontsha fela tšhelete e tswa pokothung ya empaneng monga phone le a tšhelete le ya monga phone ke yona e tsang jwale ka batla founung ya bane ga o ka re o atamele ebile nga le busy o itopa fela o kenya pokothong o tlwa mone o ikwalela ka moreng ga ore batla atame kore a batle le gore o ka tshware kore ga o tsebile bo etsalang mane ba le pineng a keke ao neya yone le a o ka batla bane ga o tsebile gore o etsalang mane moferefere o tla bona ntse a tubetsa fela a bone ka o atamele o na le tse o batlang bua le ena tlhomo ka tsone e tla bo sentse a tshwa mono kapa sentse a itlwelela ya ba fitisa fela seo le batlang bua fela ka tsone mare bonneteng e thata maro empa bonnete ga seo a ke leka ke re o bona ke batla o bona gore na go e tsalang founung ya bona empaneng ga o atamela fela o tshwanetse o bona ka sign something strong mona
0: bophelo ba bona bo dikamoreng he bana bana ba dula dikamoreng
2: marone ka nnete wa tsefa o tla fona e kwaletse ka kwala ka kamora la taba le television le aka ire a shebelela a bone le ntho e tsalang mane ke le o latlhameletse le gotse mone o tla bona ke yone a shebang boolo ba kelolo ya imane
0: o ko le krufulle matile o la ka more o lebeekwana o tlo bone na o tla nna a kene ka mono na
2: o ba bonneteng ke a ka mone o tla tlame fela a utlwe ka nna
0: o ko le krufulle o lebeekwana
2: motswadi
0: e mongwe o na le krufulle a re ke le kgolotse ke le beile kwane ke bone gore o lo dula kae jwane
2: o gatetse ke ka moriena ntse o kwaletse ka ke motho e setena o sa tsaya le mong ka mane lo tsa o tsa le montsiare ke na le wa go fela 22 o tsa le montsiare marona le a re wa robala wa lesiang le jwalo wa tsamaya a ke ke a robala go besaga ka foune
0: o besaga ntate madoda a e kgone re tshwere mathata ke lebile ntate
2: o tlhomphile marona thank you mme
0: Asimohe. Lesa di FM, hello.
3: Mekai mme.
0: Ke tengo ka ntate? Ke pina madi monewa isibanga.

0: Mametse mune wa tsebele songe ha ya lesedi isibanxa. Ah. O tshoko no gabe are tuli we bi sa bona atiban. Ke le batla o tshoko tsebele songe ha ya lesedi 0860003084. Le dumel. Hello.
1: Hello le guy.
0: Atele ka ntate. Bye-bye, Dad.
2: Let's see.
0: Thank you, Dad. This is the FM, Jumel. Thank you, Dad. Ke a leboga. E re he mo mamedemo tle pele re nka mo mamedemong re fete ka mana ka mabenkeleng re a gotla.
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Victoria Tswan. Listen fit to listen to the FM Likubula 88.4 Kabaho SABC Plus App. Kimule.
0: Asmohe mamete motle re qetele taba sa rona renke mo mamedi a le mongfela re ke re tsebo kwa la taba ena le di dumela ndate
1: hola tla bana ba ka mo ba ile matswadi pa ka tena tshidi la sa itshina Nola ke mona ke ba di tsa kwa di shebe ba ga ntse na mina ne ma tsani na ke di tsa ma tsa screen mona na ke screen mona tlo ka bona ke ba di la phetse ka bo ding tu ha o tsana ba tshintshi o tsana ba tshintshi ha ke ka ikukula le mo tsetse ka se o tsana ba tshintshi le se ba ke ntse ntse a o go gere ke da bana bana ba tsa di sima mo fa le se pa ke ba le fela ka bolo
0: ba ba bona ro se bona
1: ba bona ya kora kwa ba ba bo sala tshile bana bana ba bo sala ha o tshe kwa ke shebe mo ba tlo se ka se di ntse tse ba mo tshe di ya tse ba go tla ba ka bolo ba di tumela ka speed ba fela ba fa phone mme ke ga o tshwere bana ba ba itse small mo ke tanda ke buile bana ka bolo ke ba khana ka molo ha ile go tlhoba tse phone tsa bona ba ne ba ke tsa tlhala ba go go feta small mo mme ke dilile bana fa ke ba advice on the o tshwere ka phone pele tshwara ya ba thalo ha o di tebetsa ke tudi ha ka na motho sa feta small mo fela tudi
0: I said, I can't touch him by his head, Lene, Libello, to fight Joloca Batuadi, Bani. Hale Cabatuella, how San Molina Tibati. Mabidi motle ha ke shebana ko ke metso so e robedi e pele horra ya le shume le metso e medi hopola he rentse re ha salena la itlhabole ka botlolwa ka kwano ka Imvelo Safari Lodge ke mo relenteng me two so ja ung le yena tla ba teng ka kwano metso so nge mashuma mararo ka mora horra ya e medi ka mora lenaneo e matlafatse me le moifo ba teng re teng ka kwano ka ofela ba mede motle ana a tshebeletso ka botlolo ka ofela ha ona ka Imvelo Safari Lodge libitso la ka ke tholana moletsane maletsa tsisi ja ke ibile motlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya nenga tlophisitse mino me rena le basebetsi moho ka kwano ka lefapheng la rona la michini tlio go mamatodi ke le bohle ngwane so ke ena ya nenga le dipapiseng tsa khaso bo tsa bo nete ba hore khaso ena it's a handle a tika kwano he ke na le siya malaku ke ena yantseng a sebetsa le nna ka kwano le ena o na tsa bo nete ba hore dintho di tsama ya handle mo mamete motle e ba le bo mamete bo monate manane o hle a tla latela kwano tsebeletsong ya lesedi me ko hopotsa fela hore ho sane ho tla tshwara tsebeletso ya bofifi ya ntate Tello Skakete Nhlapo eo eneng e le ramichini kwano tsebeletsong ya lesedi me he mo mamete motle wi la tsabahala ha holo ka skeket ene re hey una qabola motheno ene re ha re tsamaile le yena ka di OB ene le motho tjena ya qabolang ha holo etla re ha re fihla re mo kope re skeki re ka ja di phone tsa rona ka mo ka OB veneng ya hao ka mo abare le robetse kae lona le robetse kae re re joang ga le skeki hona mane mo re tswang teng ka ofe a re jale ho ba nemmo mo le tsonteng le sa charge di phone ha le fitla fela mona ntwa pele fela ha le dumedise le dumedisa le batla ho charge di phone le tla le charge tse di phone kwa na mo roba lwa nteng kwa ka mona re sebetse ka mo ya skeki a mo ya ha o phumule ka khotso motho wa khotso motho ya lerato ka nete ha holo he skeki o na ntshekela ha ka kwana ha fitla ka motshella tie jale ka lebala mo fatswe kere jale a enwa a thola re tu mo hlang ha pe re kopanang a re jo a re tshe mo tsamae u janoa ha ha umane athi ha le sebedise tswekere kere tswekere ya nskeki a re ke nule ts nan tswekere maloba mona ke ga ha o skekethe u ba nngwe no sanje so re motho a botimo o lebetse mphatse kere a re ke tsa se maroma se tsa nga ke le gombe ya no ene le motho ka nnete re tla dula re mohopola re le basebetsi mo le ena jale sebeletso ena ya bofifi e tla tshwarelwa dipapuseng tsa gaso Bloemfontein mang le mang ya lakatsang hore a beteng ngwane so o amohetswe ho sane ka labone ka hora ya pele ho fitlhela horeng ya bone ere kusie kapina ya Robbie Malinga tsa Malekele Khumalo Sobabili.

0: mampara week e ya pelatsong me bo hloka re tshelte ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama wa bohlale kwela le hore ho le fetse ko e pelatsenya bo rotho ka FNB le pa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla sagatello ena ke tsela ya o fula molemo ba tatinya ha
1: swipe by FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho re khono re ka botho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola din totsohle bona le dipehelo melao na ya putso le dikanyetso ha se ko saleting FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mwa se le tsa tshelete le dikadimo sa molao
2: mokele
3: show me
2: ke go jetsa o a tsaba re kana le simi straight ne ka ke ba le di side sim
3: o ring na
2: hantle tjena
3: wena o dating app ne
2: hai wena engwe ke a data ne engwe ke a holetsa ha engwe le amatsatsi a iqethile
3: yeah bona ha like ha se tepunse di network babes it seems o le fifing
2: hai bo o tshojwang
3: show me MTN ke ona fela simi e o ihlokang
2: o ha ke hloki di side sim
3: ile letho hana drama ya di side sim ho hang
2: Oh,
3: hey motho a re saitsini.
4: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
5: Lesedi FM. Welcome on iqhubukile 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.

0: o ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tadi no mo role thata mo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mo la ka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Moratua, a ko tlise ngwana o kwano.
2: Ke nona he. O apere Huggies Dry Comfort ya hae.
1: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelelonyana ya hae dilae le tshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby. It's a short break, baby.
3: Major League Birthday ya Shoprite. Mere bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hanghang. Disolong tse jolo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Crystal Valley ka 109.99. O rekele di 1 kg tse pedi tsa Clover Vanilla Flavored Custard ka 48 rand fela. Disolo di fumane mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Ditaso masasi a Maria a maghutswanyane mme se o sebolela hore hangata letsa maya le fifing ha e baba khanne ba sa khone ho le bona maphelo a lona aba kotsing aparang di aparo tse mebala e ganyang ka patse bona hatsang khanya e ketsa ka methalo e bona hatsang khanya mekotleng ya lona sekolo mme le sebedise toche ha letsa maya bosiu ha ho khoneha tsa mayang le le sehlopha ho bona hala ha se ghetto fela ke tshireletso ya hao. Bona hala, mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
5: Asimohe mothe motle, hana kwa ka yemetjene mpolela hore tsohle di se di lokile. Ey, ke labraro, labraro la jackpot ya loto, labraro. Ona na monyetla ho hapa jackpot ya loto le kanyetswang ho 21 million rand. Ena ke tjhelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Eh ya bo wena mona ke bua le wena. A ko shebelle ke tswalo ena ha o hulwa dinomoro ka botloloa labraro lona lena. Hana kwelo hora ya borobong mantsibuya. SABC2 busumbona ka hora ya borobonga o ka ba emong wa borradimilione ba latelang kwano Afrika Borwa mona ke bua le wena kere wena lotwana di bapa adi yeng weng todi ngata mona lotonga menyetla e mengata di milioni di ngata. Dibapadi di tlameha ba le motse le shumane metsoro bedi ka pao feta moa. Bapala ka buik. Arabelo. National Lottery. Etsa maitswa ka molao ke Sizikaya. Re metsotso e tsheletseng ngwana jwale hantle fela le sekoto pele ho hora ya pele. Momamedi motle, momamedi eo ke mo ratang. Ke thuso motabeng ya ho dumedisang nanong lena le matala jwale ke nako. Deng tsoro ka jeno ke tswile ke hule emvelo. Sebakeng se setle ka tsela e makatsang. Sebakeng se setle ka tsela e makatsang. Re sebeletsa mono ka jeno le tholana moletsana e sale ya kakata roropa. A le yona teng ka mona ka emvelo. Le nna he mothe motle jwalo fela ke roropa ke le ka emvelo. Ebe o jwang motseng wa heno mono. Mo pilanteng go ya joang ke gola ntsho di yakopana maobane ke le ka bua le monnae mong a ile ngare ba itse o yena hanyane fela a ka loi phumana a ile lapeng ka morago ba re bona wena mona monna ka TikTok ena hao o etsa lerata gobane o e sebedisa ka nako ya mosebetsi ya ba mane moo ba mo kopang ba re ngwena a kompo o ikele gae o ile o dula fela o inagane jale he momamedi monna eno gape le ka jeno o buile le ntaunna nka kgutlela mosebetsing ke re wena monna ema hanyane fela re e ntate kore ga ke tsebile nna motho ke ne ke etsang ka nthweno ya rona ya go rata di-cell phone momamedi e re ko kope ga o ganna tlhokomela cell phone e ka o setisa go romela molaetsa o ntse o ganna o ka o setisa nako nngwe le gona go bua fela o ntse o bua fela o ka fumana ditaba tse seng monate ya ba jwale maikutlo le kelello e ya tswa hohang ya tswa kelello ka koloing ka mona wa ameya kotsing empe hampe ya mmila ka tsela jwalo ke a o kopa tlhompha melao ya tsela o tse o fitlha moo yang teng o bolokegile goreng ya pele re tla balelwa ditaba empa pele ga ke ya ditabeng a ko latele moketa special number 2 ke re mokgotsi e sentse nkisa goreng ya ditaba
6: semanyane letsa kataga ngwana ka fentshantho matsaka lengwe beapoaneng tšhaba di bone

0: Di taba tsena tsa hora ya pele re di feletsa ka ho lekola boemo ba lehodimo le tsa re lena re kala ka province ya Gauteng. Lehodimo le hlakile ho futhumetse. Mpumalanga le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse empa le hlakile ka bophirima. Northwest le hlakile ho futhumetse. Free State lehodimo le hlakile ho futhumetse. Northern Cape le hlakile ho futhumetse empa ho a tjhesa dikarolong tse ding. Western Cape le hlakile ho phodile. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le hlakile ho phodile. Athe KwaZulu-Natal lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. Di taba tsena tsa hora ya pele etse kenyeleditse le boemo ba lehodimo di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bobedi ke tseo tau.
1: A ko leboha moshane sompe hantle metsotsong le shume ebile ke ya ho yona jwale ka morao rena ya bobedi me hana kwa ka ye metsena ke tla be ke ya he ke theoa a letsona. Mo mamedi o motle dumela hleme. Ke kopa hore o be le nna he ke kgona ho jwale ntho tsa ka disedilokile nna le wena re tla tsamaya wa bona ha so le tjena he jwale ke nako hore re tle re tsamaye ke tla a ko mphe bukeno mono mrena jobo wa di hula jwale mshimano wa ka o sa dilukisitse kwano le bo stena moho le bo sia ba se ba ntse mo sebetse motla ke rata ba shimane ha ba sebetsa tjena banna re hopole ntate tellon hlapho wa tswa le tsa mosebitso no motla kana kana ne re opolle hore ka ka pa irobetse ba nna tellon hlapho a o skeketa bophelo ke ntwa e bophelo ke ntwa bophelo ke ntwa be ke ntsane ne re sa tswa patang ra matsoso mokebe me hona jwale e re tlang ho mmoloka o finyana ke ntate skekete wa tswa ka ka pe no ha fihla wena malapantsi ntate skekete o na tswa ka televisioning ene le mothatsi ba michini ya television ya holo ka bo ditabeng ka mane ka bo matshohlong a television o natswa hona teng ka mona a sebetsa le ntate Bolofo o na le monna le nga fihla le yena ba le babedi ba ne ba re ke Bolofo mme ntate Bolofo na theoa matatiele le yena ke le ka utlwa ka ngwana a bore o sa iphumuletse jwale ha o le tjena he ntate Skekete o tla kopana le bona bo Bolofo o tla kopana le bo lelokokwekwe sa tla kopana le bo lelokokwekwe o tla kopana le bo ntate le gotla moleleki o na le ka kapa mo nene re sebetsa le yona monna ntate le gotla moleleki ao he sa tla kopana le bona sa tla kopana le bo Thami wa Moletsana o na le mošhana ne re sebetsa le yena gape metšhining ba re ke Thami Moletsana ke ena elwa a neng a rata go re tlhobola a re tlhobola ba ne ba mmitsa jalo a Skekete robala ka kgotso man robala ka kgotso Skekete robala ka khotso ngwana mme bophelo a bophelo ke ntwa bophelo ke ntwa ha mshane no ana le haufi le nna mona ke ne ke tla re a kenye pina e reng holukile holukile empa ke tla e bapala nna ko ngetla phomola Skekete le bana ba ya barata ngwana e mongwe bile ke doctor o shapile di PhD tsa hae marata thuto Skekete a holo a mamela le sedi FM wo wo wo jolo ka ntse ke ha sa tjena o tla ba romele molaetsa re motaunye ke dutse le wena ere ke tlowe mono he mo mamedi ke kopa o lata pina mona he pina na ke ya Melissa Morgan ke pina ke tla o bapalla yona kwano e tla re hanka mora pina na ke tlo nka mehala yaka ke tlo le nka le babedi le bararo ke batla re thuse monnane ya ileng a tla ho nna ba itseng wena a ka dule hae a phumule a lo inahana le ka jeno o ntitseditsa re ha o tau monna wa tswa ke tsebe ke tse jwang ke dutse mona jwale ka re khone ya ka ha isa tshwara hantle re ke re mothutse fela ke taba ya a cellphone mo sebetseng a TikTok mo sebetseng kana ko a tlamile ngore be o a sebetsa do me baby Melissa Morgan

0: Fund.
1: Mamela he kamo kwa mo kwa lo ka free report a kompe ID number ya hao ribitsetse ID number o ske wa potlaka.
0: Ba ke thuso ID number ke 78 1030
1: Okay.
0: 08
1: Ke kopa o qala hape fatse ngwane so. Ke kopa o qala hape ka 78 tlole tsona. Me ha we bitsa kitse wena o bo re 78 o bo re 10 kore o no phumule jwalo. Nna ke tla thola fela wena o ntse o ibitsa. Ke a leboha qala he 78
0: 1030
1: tsala pele khawile ka bo madimo abe ntate o khawile ka mona ka mo kwallo ho la free report a skitsi ngwane tso pepi pepi o ka nna wa rengolla le WhatsApp nga ya le sedi FM o ka nna wa romela WhatsApp ke tla ofa nomoro ya rona ya WhatsApp ha ke re nke mo mamedi wa bobedi ke tsebe ho ya pineng khotso
2: ntate mteule ga
1: ako kwale phone yana ka mo muluko a re nke mo mamedi mo mamedi dumela
3: ba ra nda ntata u lira
1: ri ra phela ntata le kai
3: a re tenda ntata u bona matsure mjale fa ka mongana mali fa go tenda ntata u
1: o le tsa le kai ntate
3: ke na ma hadi Frankfurt na ma hadi Frankfurt tenda ntata u
1: o le ka mo kana ma hadi e Frankfurt ke o bona motsure na wa na ma hadi ha re utlwe ntate
3: Nathan Daung ke toko pa thuso Nathan Daung ga ga di chalete tsa ngwane e swa o tlokagala 2021 Nathan Daung ke gale re ka go founela ba re tla go bua a u tsuna se leta nga ke se ntla bua nga bua khampani ga di tsho ga bua ona se leta
1: o bo tlo tsaka bua khampani butle pele theola theola moya theola mo skaleka wa bitsa khampani eno ka le bitso ba nna ke le thuso a ke tse bore a u sia ona sebetsa mo ke a le bona ntate
3: Hey, and the Department of Labor. Ke nana ke a provision fund wa ola tsoga hala anza seletsa mone le go sebeditse mono e dilemole.
1: Ha ona hana mona sebetsa o kae province ya Free State ona sebetsa Gauteng mona ona sebetsa KwaZulu Natal mme ona le kae?
3: Ona sebetsa hona ha ile pe mono.
1: Ona fefe to Frankfurt.
3: Frankfurt nda tinde.
1: Mme mosebetsi wa e ne e le wa poraefete kapa wa goformente
3: e ne le wa nkare ne le wa governmente
1: e ne e le mosebetsi wa government o ha e le wa government che ga ona bothata he e re ketle ke etse tjena o mphe ID ya gae ga o bitsa ID ena o seke wa potlaka
3: ke ena 8902
1: Tswela pele
3: 03 07
1: Tswela pele
3: 12086
1: Ke tse re ke bona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lebitso la ausi a o ke mang
3: Ke mama ha matsone mama ha o emedi
1: Mama Hau Emily ke ngotse kwa no mona he masole Mama Hau Emily o a opola ro sebeditse le motse kae motse le shume tse mashuma mabedi
3: ke nexa ho go lenela a project ya bona ine e tsala mo transport re tsa teneng go phela aba a tloka hala ka 2021 ka teng dau
1: tloka tse ka 2021
3: e
1: ntate wa ka masole em

Ako dule mona re bue. O kae? O kae? Microphone wa o kae? Mana ko bone ba tshwana bana ba kae? Eh. Ei ba kae ba kae? Ako ba bitse ba tshwana bana ba. Tsentse ba kopanya ntho tsa bona mona bo malpantso tso re la ke khale ke sa buile yena bana. O teng kwano he mo mamedi chepart la ke qacha. Ke na le yena a kwano mona he. Ke tla ke ke ke mo tswara hanya ne ke bo. Ke bona hore na. Okay. Ke o tsaba. Rumvelo kwa mo ntla ke tshware la ke fela ako ya ako bule ma corona steni o bu kufing ko no ste ako du medise mo re bona ako du bue mo 1 2 2 2 jwale re kutwe 7 8 9 10 oti a malaxena dia hana a ditlwele ngwana me ditlwele a mo mama di ga ditlwele ba tsana ba ka batla dikopane. Ach man, mani! Ke o tsaba, motse re ya metsotsonga mashoma mabedi pele ho hora. Ya bobedi. Ah, go tlotla di lukisa mona hem. Nna kwa ka ho ya ka mo e meng ka teng. Grata o kopa hape jwa le ke di renkeng. Batho di renke mono. Hona jwa le ba tsaba se be di sa di bylaws a holo. Ho batho ba tsamang ba ntsha metsi fela ka dropong ka mona. Wa tla molao ono o matla he ba re o kene ga no ntse o le teng dibakeng tse ngata se ba qadile ka di bylaws re ya kopa direnke mono bontate re ya kopa lukisa matlwana ano abe matle e ba nle batho ba sebetsa matlwana mono ba hlwekisa matlwana e ba nle batho ba hlwekisa matlwana direnkeng hobane ha batho ba lona e le hore molaola sephethephetho a feta kapa maponesa a feta ba fumana ntate ke yane o eme ka thoko mane o ntsha metsi gona jwalehe ke tikete basadi ba llile le bana ba lla ka bontate ha ore ntate o sa eme mona o ntsha metsi fela ntate o sa eme mona ketlele ke yena ke a le kopa direnkeng lukisang matlwana lona hlwekisa matlwana lona e ba nle batho ba hlwekisa matlwana e ba nle batho ba hlwekisa matlwana ke a leboga ke a tseba le tlo etsa jwalo re nke ntse ngata le tlo bala batho ba hlwekisang matlwana a lona tabe nngwe gape kgolo go lona borathepa ke a kopa le sekela lekala lebala ga le na le basebetsi ba tswang ka ntle o Aforika Borwa ba fumaneleng dipampiri tse e nepaetseng mokganni eno a wa tekesi yena yona lukisang koloi ya hao mohlomong o na le motho wa mekaniki ke yena lukisang dikoloi tsa hao ha fumane dipampiri tse nepahetseng mo fumanele pampiri tse nepae ngwana mme o tla patala ba tla etsa mohlala ka wena mme a ke batla gore ba etse mohlala ka wena ba tla o betsa 100,000 rand 100,000 ka khona rutwane le wena ka urata mongathepa ka urata mmathepa hlokomela bothata bo o skere wa ikutswa hore e mona ke a ikutswa ke tsa tsena ha ba no muthiba o tla ba madimabe o tla ba madimabe tsa tsileleng wa kopana le roadblock ena ebe le re kolo ya withijwa ke motho sa mtsebeng lo motsebe fumane ba ba latile bana ba Pretoria ba aparantse ntsho bana ba le teng bana o thweng ke ba transport ba msibi fumane ba kwetse ba thotse ba itse tu ba sa tshele o tshe ba tsama le bana ba taba tsa selehae banke mokganni wa hao banke koloi ba re o tlotlo e lata mana 100,000 Me mna latsi tsi ya o letsi Jale ndate mutawunga wa ukopa akeba tlutwa le hanyane fela le ka le hlanya fela hore ba o tshwere wena mme waka ere ke khutle he ha ke tlo mo ke qeta bua le bembaka mona industry ya di tekesi ke batla ho kopa e mongwa mangaung
e ka ba ntate Vusi kapa ya e ba majoro kapa ya e ba MM municipal manager ba ke batla o banka ba ke batlo palama di taxi tsa Peter Swart ba ke ba lo tsamaya mo di taxi na di tsamante ba bona hore na di taxi di tsamatselentse mpelwa ke batla o nka majoro ke monke ntate Gregory Ntatis ke mo palamise taxi ya Peter Swart ke nke mure ke mo palamise taxi ya Peter Swart ke ra ke re palame muna ke nke ntate Vusi ke re muna ke re palame di taxi tsa Peter Swart ke re lo tsama ka di taxi na o bona hore na di taxi na tsa batho di tsama mo ho leng jwang o lo sheba rona di tsamaya tseleng tse jwa ka ke lepale le ile o sheba fela gore bakganni bana ba kganna mo go leng jwang nnye e batho tsela ditsena di senya kgwebo ya industry ya ka e ke e ratang ya di-taxi hai ha ke ne ke tsamaya ka mo di-taxi a Peter Swart di tsamayang teng ke kgutlhile kolo ena e ntswetsa gore e batla di-shock absorbera tse ntšha ke khutile impolella e bua le nna mo na koloi tsena tse buang re mna tsamaya o di se ape mane ba ile di pompa motho motle ke ya kopa se ke kopile ho ba nna bana ba o ke ba bitseng ka mabitso ba ke ba lo tsama ba palame di taxi ya mbo Peter Swart mohlomong a se Peter Swart fela hona la re mta unga se Peter Swart fela man ke ditsela tsena ka ofela ko ba bitse ba tlo palama tsetsa mang ka midosi motau monyaka.

0: Batho mme wa fiela le bala o dibitse maikutlo a kale ebe bothata kengwa
1: a mohau le ha ka ba o rutse le nna nakwana fela ke a tshebile ke a dumela gore nna le tseba le ke o rutile mekgwa ha e ba mo o tswalwang teng kwa hlwele mebuto
0: banna a ko ntshwarele tlhe mme wa ka dumela tlhe motswadi wa ka na ebe o ntse o phetse gantle mme ntebaleng
1: ha ke sa e fatolle
0: gomme
1: ke etseke e be ba ga ke qeta mono ke e fumane tumediso wena ngwana squad empa a ona o bewa ke mo
0: gaomme theola bogale tlhe motswadi wa ka ke itse ke mpe ke tle fela ke tlo go tlholwa tlhe mme gao ke bone gona o ntse o phela jwang tlhe mme wa ka
1: wa sebakeng ga gona ntho e tsebang go isa motswadi diheleng jalo ka ngwaneno a bitswang mogao o mpone he gata ko seno
0: gao tlhe mme
1: ebe ke na le moetse a tla nthuthele
0: ntle pele tlhe mme o ntshela ka diphele gao tlhe mme se ka fiela matlakala ka go nna
1: tlhemmetloge
0: gao mme mme nte ba leng waka gao mme wa tseba ke wena fela mme le ntate go nna gao
1: wa tseba ke mao wena ke a bona go na le motho o itseng wena nna ke sethotho wa lebala gore mona ke surprise ville ebile surprise ville ga e na sephiri ke mang a sa tsebeng gona jalo go tlaletse ke na ebile o lapile
0: gaomme ebe ka nnete o bua ka eng jale
1: wankutlwa ga a tseba ka o fela go cynthia o phela mane oasis grace wellness mo o tsholwane a beilweng teng akere eya matsatsi le dibeke jale ga gona moo e o tla nneng o tsamayo yeo yena o nne o motlhekefetse o matle tšhelete o matle dijo jale o itse o gotlela mokomong wane wa maloba
0: a o tlhe mme wa ka a ko se kanketsa tjena tlhe mme nte baleng
1: mohau yeye
0: mme
1: na o kile wa mamela mantswe a sesotho a neng a re o seke wa nyala seja dipone gore na o pudufetse jwang he o moputswa ke ne ke o jwetse gore o se tlhole o lebeya lotwena lao le lebatha mona gaka ga ke bapale ga ke o batle pela ka mogaro
0: gaotlhe mme waka ke mpa fela
1: gaore tanke ka ntata wa mabitleng le morena enwa eo re sa tsebe le mo bisa dithokong tsa rona fela he ke na ka tlhong yake ka mamotlhape o nketse di tsa diaparo tsa
0: ditatalaa ke a
1: lebogakgutla ke kena ka tlhong ka moo ke ka o fadijo ga o peta moo o tsweletse tswang
0: e banna mme yanka moela ke a iteboela tlhe mmente faleng ke a iteboela tlhe mme waka
1: wa tseba ke mao
0: eyamme
1: kempa ke sena metsi le sesepa sa o tlatswa gore o seke boa tlhola o bana le madi a sekwati methapong ya gago
0: aotlhe mmente baleng
1: ga ke batle ntho tsena tsa gago le oto di tlo ntshala mogao gape mogao o nkutlwisitse botlhoko go lekane jale ga o keta go ja o tswe ga ka mona o se tlhole o gutla ke a o kopa mogao o se tlhole o lebeya o ya ntetebetsa
0: ga o tlhe mme nte ba le mme waka ke kopa o nkutlwe tlhe mme ga ke a tlela o tlhonka letho la gago tlhe mme ebe ga ona letho le o ko fang lona ee ya tlhe mme ke a tseba ga o tlhoke letho laka empa e re ke sebeletse plate ena o tlompha yona le mosa wa gore ke tlhape tlhe mme mme ya ko bone jaka ke ena e tlhoka go tlhokisiwa morago mane e batla go gothwa e ditshila jwang tlhe mme ga o ka ntumelela fela mme wa ka ka o thusa
1: lebala ke itse mogau jaga o tlhape o tsamaye moeti wa ka o watla o tseleng
0: ao tlhe mme mme nte baleng

0: Baby, wa tseba ka jeno le nene ke sebeletsa mona lapeng. So, ka hobane ke qetile ka pele, ke a decide hore ke reke strawberries and cream. Ke tseba ho tlo ba monate nna le wena. Ha ke re jwalo ka ba ratani today.
1: Oreng ore o hopotse o sebeletsa hae? Ee.
0: Batho nkolwane.
1: Ke eng jwa?
0: E ka re ke louwa wa tseba. Hobaneng ha ntho e nngwe le nngwe pakeng tsa ka le wena e tlameha hore e lue le ntho.
1: Ke lwane mpolokeng empa ke botsa fela gona o gopotse na le gore na ke kena kae mogopolong o wa
0: gaomotlho
1: mongwe ga o ne oreresitse gore ka jeno lenana re tlo jalojalo ka mokgwa wena o batlang ka teng o ne tla ba
0: betegenyaprice ya jetsiwa motho ke ere ke o rerisa surprice jwa
1: wo
0: wa tseba olane dintho ga di a tlamea gore
1: dibeaditlamediejwa
0: di be boima ka tsela e olane ga batho ba ratana ba thagaselana fela ena e ke leng ka gare yone yona a se yone a bothi
1: e leng yona ke efe
0: go tlakile o kene magatong o sa tsebena o batlang bane wa mpotsa
1: oho ke kgole e leng yona ke enana mo nna ke tlang ke tlo gomamangwe leng gao monana ke o goka menwana ya maoto ke o bolelela o ke a leboa ka jeno le nana o ntshwere gantle ee le ya botlhe butle pele ausi ke a tseba gantle nna ke dula ke le motho wa ka mogagogago ke motho wa go qetela monanong wa gago
0: kolane ke wena a bua mantswe ao
1: ke nna ntse bua lwe
0: gore nna ke beya wena qetelelong
1: yes
0: kolane wena motho wa pele eo ke mo naganang ka dinako tsotlhe wa nkutlwa gore na ke re ke beile wena pele dintho tsena tsotlhe ga ke di nagane ga ke naganne ka wena gona jwale tjena ke entse matsapa a gore ke etse gore go tlo ba monate pakeng tsa ka le wena gore re atamelane jalo ka ga o bona gore go na le segeogadi sena se se kana pakeng tsa ka le wena kolwane and wa tseba gore ke o gopotse kolwane jalo ka motho wa ka
1: ande
0: ke o gopotse gagolo but ga nke le tlhogong kolwane
1: ausitsa mo jetsa motheano gago yana a tla laolwa ko wena go mo gopotse nna ke a tsamaya ausi ke a thakeng tsaka dinkemetse bona ke batla gore ntho enaa o e tshwarelele o e tshwarelele dilo ka tlhong ka monana o tlo ithute yone gore next time ga o nka diqeto tsa amang motho e mongwe o tlilokela go bua le motho eno gantle tsenana le direre mmogo for now ka wena nna ke sharp wena
0: hoyametswalelengsia nna
1: ke a tsamayang polokeng ke stont ke a
0: tsamayakolwane botletle kolwane seske wa ntshiyatle ga e ka wa tsama ke pe ke bua le ena jeeo o batanya le mati he o gatlhela le mati ka matlhong aka o sanyane no gantsi be gantle kolwane mesakole re buatle e chebo mpolokeng wa tseba ga ke a tseba go amamelela manyala moradi o mo lobela yaano hai

0: Ko. Ke. Knock, ke.
1: Ke na go tlo go go tega ja o kolota tjena na hle mona. Jesus. O jaba di tsiya ga ipatetse yena. Hey.
0: Ah, o bla mona. Ke ma, ho tsa la mpaka tsa ka lwana mona go lwana mona.
1: A go iketle.
0: Ka ba ga lwana mona.
1: Iketle lwana mo house mona. O me ya ka hle mona. Ke se mamela mpulo ke nga honotla. Like le shintimi ya ka ke mamela wena hle ma go stopela idi. Stopela idi bua. Ka go.
0: Wa tsiba ke ng u bua mfethu ha sa batle go shapela ka. Mara he, a di mfethu. King wena le mpuluke mbele lwanne ne
1: monna e monna
0: ka ke na mfitu
1: ha se joale ke tso ka kena kena mohau ko ke o west wena mohau west lo feta mpuluke ene ke tle monna ke re ke tlo phodisa hlo ya ka ha ba lwane tle motho stress ke go provider o vai o tswe
0: wa tsama ke ke mfitu
1: ke
0: o du utlwa ka dipuo fela wa bana today a bona o matsatsi ntjeng
1: o re
0: ke re di krempe a di botsa o be di mudi
1: wa ndro ka mohau
0: mudi a go wa di bua ne di mana wa tsogeng dula fatsa ka tsale PlayStation mfethu ka pa ba tla chocolate jo le ka di thekini le wena mona
1: ai ai ai re ba pale mona re ba pale
0: e ba tlo go ena mfethu ka pa ba tla khala lengwe
1: ai ngwe lengwe ke yona tlo go ai sharp
0: wa tsogeng go la mfethu nda o botsa something
1: botsa ma botsa
0: wa ntse pisa go ngaula hlowa go botsa
1: o ha mbo tsa wa tshwana fela ha o thibele o thibe ya master mena mo
0: ba
1: bua go tlo gona hore
0: a go ntsha ele fetu ne ha mpolokeng a ka tine ya kwe
1: e
0: o na le plan ye ngwe fetu
1: o re mo
0: ke ha mpolokeng a ka o tlwella o na le plan ya medie ntjana
1: ai khona ntho jo lena be yetsa hala ye ke kolwane nna
0: o na na ho le kolwane wa batseba wa sadi tie wo le kolwane
1: ba hantle jena
0: ye bona ba sadi ba tibi de mfedu
1: a nna ke skotise se ba tibelang ka o sona
0: se okay ke la bona bitse pile
1: ke shoka nna
0: a tla bo
1: eh

0: Pule, ke ile ka thaba ha ke o bona mosadi thapelong ya tsholwane. Empa ke maketse hore o mona e seng ha Mamokwena.
1: Ho no sena tsela eo e ka nfosang ka yona mme. Le mohale o ne a tsheheditse yaka. Empa ho makatsang ke tsela eo mme Mamokwena le Cynthia ba nsolang ka teng.
0: Ba o sola, molato?
1: Ke a bona ke nna Mentebaleng. Ho kgutlelana ha ka le mohale ho entse hore tsholwane a newe matsatsi a 14 petleleng sa Mahlanya.
0: Bo. Ha re bui jwalo, ke wena mohale ha a ne a o kwalletse nane. Re ne re sa dumele hore batho ba nne ba re wa hlanya. Ebile, ba re mona moo principal a leng teng, ho boleng ho feta mane moo wena o neng o nyahladitswe teng.
1: O ntshwarele hle Mentebaleng, ke lampa ka nkuwa ke pelo. Fela le wena Mentebaleng yaba o se nkwatla ka tsona di le jwalo fela.
0: Wa tseba ke Mpuleng, makoko a tla o beya fatshe ngwanaka. Ya thaba.
1: E seng jwalo hle Mentebaleng.
0: Empa ke kopa hore o sekebe wa nyenyefatsa le o tsheha ka bohloko ba e mong. Haholo jwang bohloko ba motho a neng a o tshwere hantle.
1: Ke maswabi hle Mentebaleng, ke a utlwa empa.
0: Butle. Ho na le motho a nkokotang ka moroo ka mane. E se ke lo utlwana ke mang. Kena!

0: asimohe motho e motle ke pale monnate eno ke le bohle ntabiseng mo lwena malindi lindi lindi ere ha ole tsena ke tle ke mabenkeleng a pele ke ya ditabentsa ora ya bobedi ke a tama benke
1: ke ba punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o kaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoro tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app wena le o lefa dikoro tsa engata mona le mane jwale o lefa sekoro tsa seleseng fela ka kgwedi ka se gahla seleseng sa tswala ha le fe di tefelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoro tsa haetse qualifying ebe tefelo le mo fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoro sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso Tetela dintho tsohle. O fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo a semolao.
0: Ona jwale re saletswe fela ke metsotso e ka bang e mmedi ho leba horeng ena ya bobedi. Momomedi na no tseba hore Afrika Borwa mona dithuthuthu tsena tse telefone tse tsamayang hohle ka hare ho Afrika Borwa. Palo ya tsona e kae 65,000 e bile o bonala e ka palo ena e tla nyoloha gobane go se go na le mabenkele a mangata a batlang jwale go telefa se go na le mabenkele a mangata golo jwale a reng a le rona re tla sebetsa jwalo jwalo ka mabenkele ana a di-grocery re isetse batho thepa ya bona re sebedisa dithuthuthu go na go bonala gore lemong tse pedi tse tharo tse tlang re tla be re otla dithuthuthuntse kete tse mashome a robong kapa tse lekgolo ebe re tla tshwana le bo India mo o kopanang le sethuthuthu fela a o potela ka mona ke sethuthuthu a o potela ka mona ke sethuthuthu a o tsamaya le ka mane ka bo Vietnam o kopana le dithuthuthu ka bo Thailand ka mona ke dithuthuthu ebe banna re ya gona teng mo kapa mona Afrika gona mona bo Afrika bo Gambia mane ke dithuthuthu fela dithuthuthu gona jwale tse e leng teng tse e sebetsang go tsamaisa thepa makeišeneng ditoropong 65,000 go na go bolela gore thuthuthu tsena di hirile batho ba 65,000 gobane a di itsamaisa se diroboto mme batho bana ba ameya dikotsing tse ngata ditoropong tsa rona ke rata go ba kopa le bona lona ba dithuthuthu hlomphang melao ya tsela hlomphang melao ya tsela le bangata 65,000 ke palo e hodimo haholo nako ke hora ya bobedi ena ke nako ya roballwe ditaba o lesedi FM mme a tla go balla ditaba tsa ora bobedi o lesedi ke Kenny Modupe.

0: Tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya boraro ke tseo tau.
1: Ke le bo mona Kenny Modupia. Hey what's up mamela ditaba? Ha di balwa o utlwa re ho tshwere morutwana ka kulo ke bana ba rona hape ba batho ba batso. Kore o utlwa bohloko bona bona ke mo he o re kulo ne tswa ho search. Kore o utlwa bohloko o utlwa pe re ho tshwere ba rutwana ba ne ba tshisa tipa ya sekolo. Ke rona hape tshaba sesetso. A tsore makeisheneng mona, di a le moye mona, gotlhe re tlameha go sebetsa ka thata bathong. Gore re bue le bana ba rona ka boitshwaro, re bue le batho ba baholo ka boitshwaro. Ke utlwela le bana ba bashimane botlhoko hampe makeisheneng mona. Maobanyana mona ke ne ke le keisheneng le leng. Abuti a moholo, a moholo, motho a moholo. Wena momamedi ke ha a bua ar a ke tsama le batho mona re mosebetsing re ya sebetsa re tsama le batho he batho bana ba tsabolla ba tsama e mona a ke batle batho ba tsabolla mona ke batla batho fela ba bollotse mona batho ba tsabolla mona ba tsama e re bui le batho ba tsabolla mona e bile ona bua ka puo ya seXhosa. Hey, that's abua momamedi abua kore ke ne ke utlwile bohloko ebile ke swabile ka re ke ena gatello eo bana ba rona ba phelang ka hara yona ka jeno ho na le bana ba sa batleng hore bana ba bang ba kene matlwaneng a dikolo hobane ba re ha ba bolla ba ba hanela ha ba ya ba ilo ithusa ntlwaneng ba ba ntsha ba re a ha le ya bolla le ke la tla ithusa ka ntlwaneng ka mona ha le no kena ka mona ka ntlwaneng ha le banna ntlwaneng ya sekolo mo ngwana hao a tlameng gore a ilo ithusa ho na le ba mo thibelang gore a kene mono ba re ha o monna. Watswa abuti eno ha ntse a bua mono a ntse le rata batho ba baholo ba mokgalema ba bang ba bua le ena ke ne ke swabile ya ba ke a fumana gore ke eng bana bana ba bang ba bashimane o tla utlwa ho thwe he ngwana ke ona o nyametse re ya mmatla he ngwana o sate ngwana ke ona o sa nyametse ke bone gore ke ntho e tsang gore bana bana ba bashimane gape ke utlwile ba betla sa gatello e kana le bana ba sa tlameang gore ba e thabeng ba qetelle ba tsamaile a itse o ya thabeng batswadi ba sa tsebe a bale ke batho ba baholo ba tsamang ba bua ntho jo motho a tsebe le batho ha ba tsebe bontate bana ha ba tsebe ke o ya bua fela ena o ya bua fela hai ya tena apa eng he ya ke le batle mona ke buile banna ba sa ne bolonga ke ba batle ke bua le batho ba na mo mamidi ke potso yaka ka e botsa hona jwale nna no lona lena mo re buang ditaba tsa bohlokwa jwale ke nako bona boitshwaro ba bana ba rona bojwa na ha ile hore motho o tswa thabeng na o tlamehile hore ha o kopana le batho ba duetse hore a se banna tlamehile o ba jwetse gore o ke se bui le bona eng le a bona le ntho tse qalang dintwa makeišene o tlo ba re nyeo ke yane ba se ba mo tlabile nyeo ke yane ba se ba mo thuntse re ya kopa metseng ya rona re ya kopa makeišeneng le gotlhe mona moo go tshwarwang bo mabollo teng ebile wena moloko wa tswa ke batla gore ntho eno jalo kaa ke bua tjena ke a tseba ke bua e le gore bana ba mametse ba ka makoloing ba tswa dikolong bo ntate le bo mme ba tswa ba lata tswa e ka re motho o ka fumana morena tshotetsi kore ntate tshotetsi bathong na go ya dumeletsa gore go ne go bue ntho ke ka go bana ba bashimane ba le ntla sa gatelelwe kana ka baka la dipuo tse buang le ke batho ba baholo mnike afrotraction

ai ngwana ka wa tsama ai lwa ntlunkulu wa tsama o tsona le batho ba modimo ba feeling talent me ngwana no ha bina obina ordentlek ha ba pale o a bina obina ordentlek ha ba pale hlompa talent ya hai rata talent ya hai wa hlompa talent ya hai o hlompa ha hulu o utlwa ha ke na mona tshwara pina or hai hai wa shuwa ka le bona ngwana ka thewa ka mona ka kwa tsolona ta Kuri mo tsoma metso tsoma tsoma mararo ka mora go ra ya bobedi me re ya babatla he ba o sale ba tsama ha e o tloa le sotomane o tloa matatiele o tloa swatini e swatini ba tla ka mona ka bo Gauteng ba tla ka Mpumalanga ba tlileng le sotho ke ba tlileng mesebetsing ka Africa Borwa move pano mo thatsa gotlela ha e ba ba re ya babatla sale a tloa tatse kwa na Western Cape ata motsemolo maboneng khaute mo fela mmeno ba nna teng ba u bana ba pale khauta ai ba pale khauta ai qeta wetsa mosebetsi motho o laola batho ka madaisi ana maholo a bana ana matinya makanaka o tla fumana motho a sututsa madaisi na kongo bila a sututsa madaisi ana ka loto e ral tsaisa 6 mana tlolele u di mara ha ke o bona ka re motho a re ha o tso e fihlile khauta e fihlile khauta e mapane gwele re ya babatla nana lena la re batliseng le teng motho motle mo o ka re letsetsang teng wa bua re na ntate mtaung ke batlana le nye wa rongolla hape mona a Facebook nge kgolohadi ya lesedi FM me Facebook ya le sedi ke 079-758-5066. Ona te mono ha ngo tse he bawo re tso bala moletsa wa hao tso bala moletsa o rutlo rena eno mmatlang o kae Mr. Luther Van Rossa, the power of love.

0: ntshwarele ngwana mme o ka bula ka mono ke tshwere ke ile ka tloa ka pepeta mo ne ke sa tlameha go pepeta teng ke a leboa mošhana latlhomolentse ke pina eo ke tlo go bapalela yona ya Thandiswa Mazwai mme ke ne ke bua ka metseng ya rona mo re phelang teng diterata tse ngata tse neng di tshetswe dikontiri a se ka mekoti mono terata tse ngata di senyeile ya bohloko haholo ntho nngwe gape ke e boneng ga ke tsamaya makeišeneng mona ke potoloa makeišeneng ke pota mo batho ba ipeileng teng dibakeng tsena tsa baipei mekhukhung kwana ga ona ditsela ga ona ditsela batho ba dula mo o senang ditsela ba iketseditse tsona tsela tse ke a ipotsa gorena di-ambulance di kena jwang maponisa a kena jwang ga o ena le bothata bathuso tsena tsa tshoanyetso ba kena jwang kore ke a ipotsa ga ona ditsela mo mamedi go hang ga ona ditsela ga o tsamaya ka koloi wa kena mono wa potela abedi wa potela re koloi ya wae thaere o fedile ka lona ke spikere ke trata ke lebotlolo bohlweki teng a ke sa bua bohlweki a boyo goga ke matlakala ke matlakala a o re wa pota ka mona ke matlakala a o re wa pota ka mona ke matlakala ke ne ke tsamaya le kamane ka bo Freedom Square go na le batho ba neng ba lela Freedom Square ba lela ka disurise ka bo Freedom Square mme ke ile ka bua le ntate More ka re ntate More le ke lenke leeto tlhe banna tloelang go dula diofising mošhaneso le tswe diofising le pote di lo sheba le batho bao le ba hirileng gore ba tle ba sebetse kae fela le kao fela ke bua go tloa maloti a phofung go a tswa kwana ka motlhabo ya lengana tloa ka motlhabo ya lengana go tla fitlha tlase mona kgokong tloa mono go ya kena gona teng northwest batho bao ba hirileng a ko o tse lo sheba rona ba e tsa eng mosebetsi o tsamaya jwang metseng e meng ga e sale o kenywa palo ena ya apolo ha isale kena polo ha iso khantsi le kajeno a ksa tswa ke motsengo feng mo isalo ke ngwa apolo ke 14 years ye me mo apolo ha iso khantsi so le ke le tswe dilo sheba rona ho etsala eng metsenga lona ho etsala eng ma ke tshwantse le etse eng o thusa batho ba wena ka moo ka thaba ntsho e leng wa lefa dikete tse pedi ausi Daphne o nkarabile ke gola o tla thuswa mabenkele
1: go qetile beke go sena motlakase gobane baaisane ba ka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong moradi wa ka ga a kgone go bala bosiu gobane baaisane ba kentse ditshebeletso tse seng molaong tsa etsa gore transformer e imelwe e be e qhome dijo tsa ka di a bola gobane sehatsetsi ga se sebetse baaisane ba ka ba ntse ba reka motlakase go barekisi ba seng molaong mme ba o sebedisa botlhaswa re phela gara bona mme re ba dumelela go senya mafaratlhatlha a botlhokwa a motlakase re tshwanetse go emisa seo tlale ya botlhokotsebe go Eskom go 0800 112 722 kapa SAPS boloka transformer ya gago pholosa maphelo moratuwa a kotlise ngwano kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
3: dumela tle diponkaponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
2: yo kelelonyana ya hai dula le tšhatsi mme ga ena mathata tle mmangwane ke nnepi ya pele kwano Aforika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako e dula e omme neng kapa neng Huggies, we got you baby
0: o a bona o a nthata e seng o a nrata o a nthata jolo ka titšhere ke a lokisa bane ke na le ditefetefe tsa ditukiso ke dumeletswe gore nka lukisa ke tichere me puena se sotho ke puo ya ka ke puo ya morena moshweshwe iseng wan rata wan thata ka sotho se monate se mathimalodi ha rena puo ya se sotho mafaratlatla maranra me ke buile le bana beso ke buile le bana beso ba tharien tshore ha o sa khone gore o bale dipapatso tsa sesotho hlompha sesotho fumana mothimo ngo mokope mme o seke wa tshaba go bua wena gore nna ke a hloleha ha ke tsebe sesotho ha ke mosotho ha ke no bala papatso ena batim banana batabala ha monnate se sotunga rena mapfara tlatla ke tsetswana ke kgolo rena le marandrang ga rena bohloko botsebe botloko tsebe mena bohloko botsebe ai ai ke buile gore ke buile ke buile ke bua le bana beso mme ke gore ho fihlela ke tswa ho le CDI FM ke tla dula ke lwanela se sotho sena ke tla dula ke lwana ke tla dula ke bua go bana ke na le tokelo jwalo ka teacher ke tshwere lengolo la teacher ha ke le pate ke le tshwere le mphang le tokelo ya gore nka etsa ditokiso one tat harere one rata one tatana harere one rata na

0: etsa jwang ho sane tla be re hopola ntate Nhlapho Stene tla be re hopola ntate Nhlapho mane le khoteng la gasola Afrika Borwa ba kopane ba sebetse mo le batho ba ile mba motseba le bana ba dipale ba tla ba teng jalo kana bile a ba hatisa dipaleng tseo tsa bona ba tla be ba kopane mono ba hopola le sole lena le wileng le skekete Nhlapho ah o ne le ntate o rona ka ofela a le bonolo monna re tsama le ena le bona tala kwana monna re le le watle mmane monna re tsama le bo skekete o re tsama ile le ena ka kapa eno le bo waya bo khiba le meleletso koko maditla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Menyetla e mengwe bona e sa tla hole e meng ke menyane e ka ba batho boitiko le thabo ha di kopane di ka fetoha dimakatso e ka ba tshusumetso e sa lebaleheng e mading tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole tshusumetso ena ke ya hao Northwest University it all starts here
0: ke o taba motho motho ke tlo bapalla pina tse pedi jwa le ka reng ya bararo ba bana bana ba kena jwa le ka mona ngwana na uteng top la ma 7 ke mona thabo mokoni le na uteng ke bona le mra chabalala ke bona le mshimanenwa a sibudi le bona ba tsaba le teng kwano me ha ke tsa tsena he jwale ke tla ofa mo re tshono mo natana tlo mo na ba shwan ba ka bo sten mo lelele tsena sten le na na ko ngwa ke mshebile ke bona tlhafutsena ke re ba na ke Lucas Khatebe o motelele jwalo ka ka kapa mo bo Lucas mo na Khatebe o ke ba shwan ba mafike ka bo ba le ba telele ha ka ke tlo fa pina kwa no he mona mothemotle pina na ke ya Antonipo AB crazy ho tlo mo no ke be ko fa intletio engwe ke intletio ke intletio ya AB crazy kamora mo no he kamora intletio ke tabe ko nka ko la tsela ho Abtim Phari a re hlotse Stan iri ke di la tsela mo shaneso DJ Singapore lo sane intseleletsatsi

0: Afternoon Drive Show.
1: Nna ke bothata go wena ntho ya go hlaiswa go marangrang o le boemong bo o sa batleng go hlaiswa go bona. Nna motlhomong phuthego di lokela gore di signise di-form gore tshebeletso tsa rona di alive. Nna wa dumela gore o hlaise kapa kereke e na le tokelo ya gore camera ya rola kereke e qala gore o batla go tlhaa kapa o batla go tlhaa e batle kereke.
2: O se o tlhaa o na le ntho le le timona mono o se oa le bakae ko wena ntse ga bare 8 ga se go sheba mosebetsing ge se go sheba re re jonna o tshola ntse sa
1: iketsebaobae
2: Wa makalo
1: so

0: o ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tadi no morole thata mo la dikitikiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mo la ka mo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mzansi, bohobe ba metsi ba bang ba bobitsa le dombolo. Empa

0: Hala.
1: Utwa monate wa rama kale dombolo. Dombole.
0: Rama yetsa dijotse monate di be ramalisha. Fumana rama tabia hao. Kaje.
2: Durban e malala la utswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe. Ga dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang.

0: tsa dipapadi ho re ya tshella ha re dikale ka tsereng di gau tsa dipapadi tsa Africa Borwa tsa bo le shumela nna le metsurubong di tsamaya ka mokota ba o reng crowned by greatness o kitika dipapadi le katleo ya na ha shebella di gau tsena ka kotloloho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sala mashuma mabedi nna le metsumiraro phato metsutsunya mashuma mararo ka mora hora ya bo super thapama hashtag izinja ze game ha re dikale hema medi ka tsa di atletiki khalala ya di para athletics kwa no na enya Afrika Borwa e leng puseletso mabote o re o ikutlwa a thabile khona wa isale hore be ke e mongwa bathongwa he di gaung tsa SA Sport tseto tswara sometimes na so re ho sona mabote o thontswe mogahlelong wa Sportsman of the Year with disability mo ho bietseng hena le motswalle wa hae ile hantle ibile le mo atlete e wa shebelang wena haholo e leng mpumelelo mhlongo yeo a ile nga hapa medal ho di para Olympics sebapadi se seng se thontswe mogahlelong ono ke Christian Nassari ho thongwa ha mabote ke sesupo sa sebetso entle e wa etsang jwalo ka le sebapadi se sebetsang ka thata ka nnete morao tjena dipapading tsa mabelo e ka setana le mane ho long jump selemong se fetileng fela sa 2025 ke se wa kekeng a se lebala jwalo ka ha a ile a hapa medal wa hae wa pele dipapading tsa matjhaba mane New Delhi naheng ya India lebelong la T6300 meter ho World Athletics World Championships tseneng di le mane naheng ya India. Ha re tswa mono re tshelela o tsa papadi ya bolo mapalahare wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns Marcelo Allende o re ho qala sehla se setjha e se bona ba sireletsang sekola ho ba qobelletse hore ba phahamise dikausu. Allende e o le letswalo la mane naheng ya Chile e sa le a ba le seabo hlopheng sa masandawana o sa se thusitse ho hapa leaki makgetlo a mmalwa ho tloha e sa le a fitlhe ka selemo sa 2022 empa sehleng sena he ke sa hae sa pele se wa se qalang e le hore hlopha sa masandawana a se bompudi jwalo ka e le hore re a tseba hlopha se sireletsang sekolo a kgetlo lena ke sa Orlando Pirates ka morao hapa leaki sehleng se fetileng o re o dumela ha ha jwale mahlo a ba shebile hore ebe ba tla ikarabela ka le renyeng jwalo ka e le mona Mabakhania ba qetile ntho ena e ntle ne ntse ba tla ba etsa le tsena kaofela le ho hapa leaki jwale batho ba batla ho bona rona ebe sehleng sena ba tla sebetsa jwang ho leka ho lokisa diphoso tsa bona sehleng sena sa 2026-2027 ho ka etsahala hore ebe ke sehae sa ho qetela Allende a le hlopheng sa Mamelodi Sundowns mme o tshepisitse hore kannete o tlo bapala ka boitelo ho feta nakong e fetileng ha jwale ha o ka hlokomela tshepo e batlang e le ngata haholo bareng ba lebala e se batla e hlele ho yena jwalo ka e le hore Tebo Mokoena o lemetse ha jwale mme ka o leleng re a tseba hore Jaden Adams o ile a hlokahala Allende o ntse a na le tumelo ya gore Mamelodi Sundowns e na le sehlopha se matla sa dibapadi se ka nnang sa kgona go ba thusa gore ba boele ba hape leaki gape bosimo bona hela ba bapala papadi e ba neng ba lokela gore ba e bapetse ka lapele kgonenyana ya phato ya Betway Premiership mme ba tlo thulana le sehlopha sa Marumo Gallants metsotsong ya mashome a mararo ka morahora ya bosupa. Ha re dikwala re ntse re le ho tsa papadi ya bolo modula stulo wa PSL e leng Dr. Ivan Khoza o tholeditse Kaizer Chiefs le Orlando Pirates ka boitelo bo ba bileng le bona haholo ha likena e ne thakgolwa le ho qalwa semmuso dilemong tse mashome a mararo tse fetileng jwalo ka e le hore selemong sena e kena jwalo selemong sa bo mashome a mararo mme o re dihlopha tsena tse pedi tsa ka bona ka Soweto di ne di itella hore di mpe di se ke tsa fumana tjhelete ena e lefshwang ke batsietsi ho kena mabaleng e le hore e mpe e fuwe dihlopha tsena tse nyane tse ntseng di hola tseo ka nako eo di neng di sena motho o ka re batsietsi ba ditjhelete mme e ne ba tla ehlele bothata hore di kgone ho tswela pele ha dihlopha tsena tsona tsa Soweto ne di shebile fela tjhelete e di fuwang haholo a re tlatabeng ya ditokelo tsa kgaso ya dipapadi tsena mane televisioneng o re ka nako eo se neng se etsa hore papadi ya bolo e ne tswele pele Afrika Borwa ke hore dihlopha ne di dumela hore papadi ya bolo e bapala metsotso e mashome a robong ebile ka mora metsotso e mashome a robong e beela hape e lokela hore e nne e hodiswe ka mokgwa hore ho fumane batsietsi ba ditjhelete ba tlo e tshietsa o re ba ile ba nka qeto le montse o tse ngata tse fetileng tsa hore ba fokotse dihlopha ho tloha ho tse leshome le motso robedi ho ya ho tse leshome le motso tsheletseng e le a ba shebile taba ya ho boloka tjhelete le ho qoba ditjeo mme o hatelletse taba hore he tsohle tse e leng hore di ile tsa fumanwa ho fihlela hakana o tholetsa dihlopha tsohle tse bileng le kabelo ho hodise leaki ka ho fetisisa tsona tsena tsa Soweto ka boitelo ba tsona le ho thusa hore leaki ya rona kwano Afrika Borwa e be maemong ao e leng hona di bile hakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e ne le tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di kankane hora ya bone e tla be e le tsa bobedi le bolithi bos ba hatela pele.
1: Hakule bua holo banks maholo ena tibla mamede kena jalo ka N12 westbound pili fitla jalo Gilolis interchange. Hona nile koloi bile kotsi ya makoloi ka mwono muamedi wana la hama lola tate nga hlekile. Mese pala haba na jana se piti piti. N1 southbound kama nika Atterbury Road mula oka li piole li tuna ukwezi. Kanaka kilo shokwe bango sabidi samila ono hona li lori ee mengkha nene kahare humila. Kira kutuwa kutu na tina tepedi hore ngena muamedi meba nolto di bwana kasa di bwana katuwa kakia tibos underscore mkone at lima 101 x hashtag kratia. Traffic.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: Oh.

0: ene ile Sean Paul tsa majwalo le Keisha Cole ba give it up to me o le CDF FM me tso ke le shumele me tsumela ro ka mara ho rena ya bone ke mogatlhelo mbedi ona wa ratella afternoon drive le TLB ha go le bo ha ho lo gaitsela motho ke bo jalo ka Kenny to tlisa modupi o bala tsinta ba tso tsa hora bone ka bqhetse ke bona ba ha sale are amohela bile re kenya mogatlhelong ona wa bobedi wa lena no momedi wa tsa bahella bra re tsena he ke re kene jalo se khotlelisa gona se bitswa fela ka hore ke
1: hashtag black excellence wednesday fela ka jeno re tla ka black excellence ka tsela e fapaneng mo mamedi jalo ka salu utlwa manane wa fapaneng ho tla o seng hore re ka kwano ka imvelo safari lodge mo teng ke nga hla ka babitsa metswalle ya rona me reng ha rena le ntho mo ke tsana fela ba re tlong kwano le CDFM jole motho a ditse ba ntaba tsena ro baneng re le sebakeng sena se setle bathumbana ba batle bathumbana ba pelotsentle ba imvelo safari lodge re le CDFM re bewa ke mo o teng ka kwano ke mo ka medi wa inland combo e leng mo ding family le CDFM le mema monta motaung o tlo re jwetsa gore re etsang kwa no mamidi rona re jile re robetse mo ho leng otle re jile ha monate fela mema motaung dumela
2: tabo le le budumelang
3: le kae mme
2: ke a phela luna
1: a ka mo ha o re phetse
2: le robetse hantle
3: yo
1: mo ma o tlo se mme re ntse re ka imvelo safari lodge re tloetsang re le sedi FM ho etsa la mo
2: ke le bohathabo le wena le bu ku dumedise mo mamedi ho hle mo mametseng tsebeletsena ya le sedi o le hona teng wa tseba bophelong o tlameile wena motho ka bo wena o itekole o go shebe hore na ana ke ntse ke tsamaya hantle ke setlo etsala empa re ke ka le mona o buile ka imvelo tshebedisano mo le ho bopa setswalle ke tsona tse etsang hore re be mo ka jeno ha ine ba re ne re sa bopa setswalle le bo ka medi ba imvelo e ka be ba hare mona mme ha ke na mantswe a lekaneng ho leboha setswalle seo hobane nako dimpe ho hobe mo mamedi ha tsebe ntho seo ebile ha ke tlo di bua empa maemo ao re leng ho ona jwalo ka lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ha re na le setswalle se tjena mo mamedi o qetella sa tsebe le o tseba hore helang ka morao ka moo ho na le mathata a tjelepo jale re ke rata ho leboha ntate Dasheka le batsamaisi mona imvelo safari lodge ka sena seo ba dulang ba re etsetsa sona selemo se se neng kapa neng mamati a bona a dula a butswe jale ke kgutlele tabeng ena eo ke le mona ka yona ke ne ke le bua ka hore bophelong ha o sa iphe nako ya ho itekola hore ebe mona moo kileng ke ntse ke etsa dintho hantle na ke ntse ke kgotsofatsa mo mamedi na ebe ke ntse ke kgema le dinako na mathata a ka ke tlo a rarolla jwang ke seo re tlo se etsa gona jwale ebile re se re qadile re bile re shebile gore re itshorise ha o itekola ke re wa bona gore mona ke ntse ke tsamaya hantle mona e ka re ke ntse jale re bitsitse le ditsebi tse tlo re bontsha gore ke nnete le re lena le bamamedi ba bakana empa ha le ne le ka etsa tjena le tjena le tjena le tjena le ne le tla feta le moo mme phepetso e nngwe e kgolo e re tobileng jwalo ka lesedi gona jwale le ditshebeletso tse ding le lekgotla la kgaso la Afrika Borwa ke bothata ba gore maemo a moruo a fetoile momamedi ha o mosheba ka jeno ha a sa tshwana le maobane o se a ena le kgetho e phatlaletseng ya gore ka nako yaka nna ke a tseba ha e re hora ya boraro ke tlo mamela Thabo le lebu kapa e mong a re nna ka nako yaka ke a tseba ke lo boha setshwantsho se itseng kapa ka nako yaka ke lo mamela mmino o itseng jwale ntho tseo kaofela ke diphetogo momamedi o sana lekgetho ena ya gore ae ka tšhelete ya ka ke tla lefella hona nke ke ka etsa hona ke maemo a re tobileng ho ya pele
3: o tsho batla wa rabile potsone ke batla ngwe botsa e latelang mme o ya rabile jalo ka mokamedi wa lesedi ke batla go botsa hape jalo ka e mong wa ba tsa maisi SABC ka kakaretso nthwana ya strategic summit ha se programming summit ha se ya lesedi fela re re bone ditshebeletso ka ofela tsa SABC selemo le selemo go etsiwa mosebetsi o ka ngona mo teng ditshebeletso tse fapaneng di tshwara programming summit gobaneng programming summit e le botlhokwa e ne re kopaneng ka yona ka jene se re sa buele yena ya lesedi fela re buelela SABC ka kakaretso
2: Thabo ka go fela ga rona re na le boikarabelo a ke re le tlabelentse le re tlameile re rute setšhaba re ba thabise re ntho tseo tse tharo tseo tsa metlaena empa dintho tseo o tlameile o tsebe gore di batla tšhelete di tlhoka gore motho a o utlwisise o le Thabo ntho eo e buang o seka bua ka godima gae o bue le ena jole boitekolo bona bo thusa gore re tlo bona gore lekgotla la gaso la Aforika Borwa le re file monyetla wa gore re be le dihora tse tharo go bua le momamedi e be ke dintho difeng tse tla re fitlhisa maemong ana a fetuileng a thekenoloji gore le rona re iphumane moo wa bona hona jwale batho ga ba sa mamela radio fela empa motho o na le gona gore nna ka gora ya boraro ke a theowela ga ke na monyetla wa gore ke mamele Thabo le Lebo ka gona ga ke tšhaisa ka gora ya borobong bosigo ke batla gore ga ke fitlha lapeng ke be le sebaka moo ke tla kgona gore ke mamele gape Thabo le Lebo jalo ka ga e ka ke ne ke mametse motsheare ke dipetuo tse teng tseo re tlameileng re ikamanye le tsona nakong ya jwale jalo ka ga ke bua ka gore momamedi o sana le kgetho mme maemo a gona jwale a thekenoloji a re kgontsha gore re be gotlhe ka nako tsotlhe radio gona jwale bona mo re dutseng teng nakong ya pele re ne re felela ka ofising ka studio gona jwale le a tseba gore le ka tsamaya la lo ga sa strateng sa zone 7 la bua le momamedi le ditlhoko tsa gae le ka gara koloi ena eo re leng ka gara yona radio ga e sa le fela go ba ka gara studio empa e ntse e ka nna ya tlala-tlala ra gasa re fana ka diketsagalo tse etsagalang tse a maphelo a batho ke ka goo mosebetsi o mongwe gape o re lokelang go etsa ke gore re ntlafatse maphelo a batho mme o ntlafatsa bophelo ba motho jwang o sa tsebe ditlhoko tsa motho eo o tlameile o kgone go ba le kamano le motho eno o mmotse mathata a gago ke a fe mme sa e etsa jwang o fumana tšhelete ya gago jwang a o tlhalosetse ngwana o setse le bana beno o ba tlhokomela jwang tsatsi le leng o le dilemo tse lesome le metso meraro o tlameile o be gaufi le bona mme sena seo re tlo se etsa gona jale ke se
0: wa tseba ka ke o mametse gona jwale mme go mameleng gaka gape ke iphumana ke sebele ke sa tsebela ke botse kapa ke etse jwang kapa ke o shebelele fela go ya ka mokgwa o beyang ditaba tsa gago ka teng fela le momamedi ke utlwa gore mo a teng o utlwisisa seo ga re dutse kwano station e sena se re leng go sona sa basotho momamedi se tsamaiso jwalo ke basadi mme re kgweding ya basadi mme itse ga o bala diphitlhelelo tsa station ka jeno ke laba ka tsamaowa ke o gommona ke utlwa gore ga o bonolo o qeta o bua ka gore momamedi gona jalo sena le dikgetho tse phatlaletseng empa ka gare o dikgetho tsena tse phatlaletseng re fumana station se ntse se nka karolo mme se ntse se ipabola ka magabane o ka reng go ebile ga re sa re basotho fela goba re station se diverse ona jalo re mamelwa ke moaforika o ka reng go maaforika e leng gore a kgetha go mamela station sena le go tshetsa station sena ga se tlaa ga se re helang re na le gona mme re etsa gona e be ba ntse ba tla ba matha ba re ntsha tšhelete e ba lesedi le re le ya moreaya o ka reng go bona
2: Lebo ntate Mandela o kile a bua mantswe a matla gagolo gore ga o bua le motho ka puo ya gae wa tseba o mo fihlela botibong ba pelo ntha pele e golo ke hore re hasa ka puo ya

0: studio se secha batho ba o lebeletseng gore ba tlameile batle ba tlo bontsha magabane ao a gore bomme ke bana ka mora dilemo tse 40 batswetse pele ba ntse ba ntshetsa puo ya Sesotho pele ha o etsagale empa ga o tlhaa nthonyana fela e sa reng letho eo ebileng rona jalo ka botsamaisi re kgonang gore re sebetsane le yona go thotse o itse tu empa nakong ya jalo go phatlalela dintho tseo empa hoo ga o re di moya gobane wa tseba ntho e ntle ga ona motlhang e kekeng ya e tla kwalwa ke ntho e mpe ntho e ntle e tla dula e le ntho e ntle re na le studio se setšha se e tlong ka dilemo tse ding gape tseo e tlabeng re ntse re bua ka studio seo mme ke batla gore go momamedi re le bomme re ntse re kopana le diphepetso tseo tse ngata-ngata tse ka nako tse dingwe o bo ikutlwe ka o keke wa tla mosebetsing empa ha se se o itlametseng sone ga o le mookamedi o tlameile o tsebe gore le maemong ao o eme ba bone sefatlhego se edileng se batlang go ntshetsa sepheo le morero wa radio pele mme ga wena o le mookamedi o ka latlha ke tla re thaole letloetsa jwang ke ka hona ka nako tsotlhe ga re bua re le ntho e le nngwe ke na le mme manini ke na le mme jabulile re bua re le ntho e le nngwe gobane re tseba melao re tseba meralo ya lekgotla la gaso la aforika borwa re ke ke ra bua jalo ka batho ba sa tsebeng le thomane strateng re tlameile re bontshe gore rona tsela re a e tseba ka go etsa jalo le lona le shebile gore he bomme ga re ba bone ba tharalela ba etsang ka nako tsotlhe ebile e ke re dikonyana fela empa ga se gore botlhoko bona re a butlwa
1: lwana tswang go mme mamontha mobeleng tse re le jalo go ratela afternoon drive le TLB mme re ho Black Excellence Wednesday mme ke batla ganyane ke o ntshe ka kantorong gona jale ga ke re tswe ganyane ka kantorong ke yono he Ausinta o dutse o tshitse Ausinta o rata go etsa eng keng se goreng ke rata go se etsa ga ke se kantoro gobane gona jale go na le mme a mametseng a re mosadi ona go kgona jwantleng o le ga o bua motho o utlwa gore o phela radio fela ntle le radio mme ke eng se o se etsang ga o na le nako
2: o stress
0: naebe lebo ntho dingata tseo ke di ratang e nngwe e kgolo ke motho a ratang pheha gagolo mme ga ke pheile ga ke batho bana ba o tla utlwa re nna ga ke pheile ga ke batle o dija dijo tseo ke motho a phehang ebile ke a dija gagologolo ke rata go baka ke ka motsotso fela ke dubile ledombolo ke se ke bile ke entse di-scones ka motsotso fela ga ore ke makwenya ke pheile jale ke motho a ratang go pheha ka tsela e kgetheileng mme gape ntho nngwe ke motho a ratang go ipha nako ya go dula ke inagane e botlhokwa ntho eo gobane re sebetsa gagolo nna ke mona ga ore ke ile mahikeng ntho tseo kao fela kelelo o tlameile e shifte e tswe ka ofising ya lesedi e shebane le ofisi ya motsweding ga se papa ya dintho tseo nako ya gore ke iphe le bana ba ka ba tseba gore ga ke itse ena ke nako yaka ke tla dula ke mamela mmino ke sona nto ga ke batle o bua tse di
2: mme mamotaung re motlotlo agolo mme re ntho ena ya programming summit re le dibohodi e re ruta ntho tse ngata e re bula matlho ka ntho tse ngata mme nako nngwe ga motho o ntse o dutse o mametse o tloseng o ba le nthona ya gore tse dingwe tsa di-information chela ga e le tsa ka tlong e ne ka re mo mamedi ana ka ditseba gobane re phela le

0: fatseng la di-assumption mme ntho tse ngata ga re di tsebe ga re tsebe di-facts tsa tsone ke gona ka jeno re utlwang ga o bapalwa ka di-numbers gore di-numbers di tsamaya jwang ke gona ka jeno re utlwang megegetho ya di-email tse le dingolang ke gona re utlwang dintho fela ke ne ke re a leboa re shebile o ne o bua o seng ga o ne o bula programming summit o bua ka dikatlego tsa tshebeletso ena nakong e khutshwane mo le neng le sebetsa mme motho jalo ka sebohodi tshebeletsong ena le sa DFM rona re bone dintho tse ngata tse neng di le negative ka station empa ka jeno ga re dula re sheba botsamaisi ba SABC ka kakaretso bo bua ka dikatlego tsa SABC tsa lesedi FM motho wa tshoa gore banna kante re entse ntho tse ka maeto a le wa rekisitseng memamtaung le bommejabo le bommemanini a mafatshe ka ntle ka beke tse pedi fela ga re sheba studio sa rona ka jeno mme ntho tseo rona jalo ka basebetsi re nana re bobebe ha ho bobebe ke ka gona go leng botlhokwa gore summit tsa mofuta o tse programming summit e ka re re ka ba le summit tse ga ke tsebe ka tsela e jwang di ye go momamedi gobane di ngata dintho tse momamedi wa rona a ka ithutang tsona tse a sa di tsebeng tse a naganang gore e ka ditse ga tshe a di jwalo ka rona
1: o bua nnete Thabo wa tseba ntho e nngwe e ke bonang e tlo lematsa radio mmogo le batho ba sebetsang radiong ke social media. Social media e o fa monyetla wa gore motho a o apese mosi o lekane mme bohloko ke gore re batho ba fapaneng go na le motho a imatlafatsang ka pelenyana e mong wa moya ga o qala gore go yena a wena Thabo jena o sa wile moya jale re fapana jalo re le batho empa ntho e kgolo jalo ka rona re le bookamedi tshebedisano mmogo le go tshwarana ke ntho eo re e lakatsang gore e thusa gore go se ka nna ga kena wa tseba go na le dintho tse ka thoko tse ka le sitisang o bomaka le gore ao bathong ka nnete batho ba gobaneng ba sa shebe dintle tsena tse teng gobane re a tsamaya Thabo rona le tlo sala mme le tlameile le be le motheo oo e be lona ba fetisang motheo oo le o fetisetsa baneng ditlogolong tsaka ba tle ba tsebe go rata radio jwalo ka le lona le ile la rata radio jale dingata dintho tse ntle empa re sitiswa ke batho ba buang fela ba bua fela wa tseba ba bua fela social media e ba file monyetla oo banka diqeto tse ba di nkang ka maphelo a batho ba sa bone gore na ba senya ntho jale ga rona re tsitsitse re le bookamedi ga ona mannya re thetsang o tla bapalela moo o felele moo re itholetse re itse tu re etsa mosebetsi o re ofueng a ke re nna ke nna ke saineng kontraka ke le mong go ne ke sa tla le motho ke a tseba gore ke itlamme gore jalo ka re tlile go tlo itekola gona jale re tlo utlwa gore na mananeo ana a lona a tlo thusa jwang gore lekgotla la gaso le kgone go etsa tšhelete le be le kgone gore re kgeme le dinako ke re tlo utlwa go lona mme moo e bang re bona gore bofoko di boteng ge lefe gore ga o etswe tjena go etswa tjena mme goo ga o bolele gore le tlameile le re ae le latlhe wa tseba e be le latlhelwa ke tshepo le tlameile le re lo itukisa goba ba eme bontate ka mane ba batla go utlwa gore e mong le e mong le e mong ga e le mona tšhelete e gaelela re tlo thusa jwang ka mananeo ana gore tšhelete e bete o tlameile jwale e be wena ya reng nna go na le ena mme ke shebile company ena le ena le ena gore di tle di tlo tsetela ka gara lenaneo len e se ka ba fela ntho ya gore le etsa dintho e be tšhelete ga e kene ga e sa le boikarabelo ba lekgotla la gaso la Aforika Borwa fela lona jalo ka ga re se re sebedisa ntho yane ya gore ke o lefa bokae Thabo gore o be dihora tse tharo wena ke eng se o se tlisang digoreng tseo se tharo jale ke ntho e batlang boitekolo bo bogologadi mme re ntse re shebile go sebedisa yona puo ena ya Sesotho le go bitsa batho ba batjha hore batho ba batsha ba tsebe motheo wa lesedi hore lesedi ho sebetswa tjena le tjena ba se ke ba fefulwa ke moya fela motho a tle a re ho tlameile go betjena ha tsebe milao ntwa pele e ka hara le gotlala ga South Africa bona e o lesedi le lokelang ho ilatela
0: bana ba ba batla
1: Thabo re likile ka hohle hohle re likile ka hohle hohle hore wa tseba le maemong ao di wa tseba nthunyana le ha ile nyane le wa tseba le ntwe nngwe ya hore ha motho a sebeditse hantle o bore ke a leboa o entse hantle ntwe o ke ntwe kgolo ho ba ni chelete re batla ka ho fela hona jwale maemona a batla chelete impa ha ile siyo o leka magobontiti ohle a hore ke na le motswalle mane yeo e ka reng ha kere wa tseba bana baka ba hloka dieta a ko nthekele paratse kana ba hlahelle ba le batle ke se o re sentse ngwana bona le batle jwang ba tlo re bona hantle santsong se tlo hlahella hore re entse eng le maemong ana a bududu
2: ta motaung re le buile ha holo ka nete ka nako ya hao lo arulana le moamedi ditaba tseno go tshwaretsona di botlhokwa ha holo mme mme ka nete re tshwara jwalo ha o tsofa le ngwana na mosehlala ka nete ntso le fela jwalo le moamedi o utlwa re ntsile le a le fetwe ho hang re tshwara jwalo mme o tshwere ka bohale
0: kona re kopa o ska tsamaya re tla tsamaya beke tla
1: o le batla o dula imvele hanyane ke ntwe ntla ke re letleletse be go tlalatlala le bone maplasing batho ba maplasing gore na ba phela jwang nka thaba jwang le nkile venee le kene plasing ya Mr. Van der Merwe le batla go utlwa gore na mathata a batho bao ke a feng ena ya botle moleboheng o sebetsa ka thata wa tseba dintho tse dintse o senang maatla godima tsona go di fetola ha o ipha moya wa go amohela ke engwe ntheng thusitseng gore ke be tjena ke be seo ke leng sona ga o ne o yaka motho tlameile e be ke sothele ke a leboga
0: motsotsoaleboanta jale mme a kere o tla e lokisa ya gore ga re sa tsamaya bosimo
2: Mamedi sa mele fela jalo pisana rona le motapele wa Inland Combo e bo jalo ka me wa Montha Motaung me re tofetela na konya dipapadi le Bongzito Chabalala mshengo.

0: tsa dipapadi go riatella le bongane tshabalala.
1: Ke le buile a holo bana beso le moetapele mme mamontha mamedi wa lesedi tsena ke tsa bobedi ha re ditlale jwalo ka tsa papadi ya tennis re lebe mane na hentse kopaneng tsa America tlhodisanong ya Cincinnati Open re shebe lehlakore la basadi hore ebe dibapadi di bapetse jwang le hore ke difeng tse seng di fetetse mokgatlhelong o latelang. Mpodi wa mehleng hona tlhodisanong eno e leng Coco Golf wa mane America o hlotse le ho ntsha sebapadi se tswang mane seo e leng bile letswalla la hona mono America ba tswana henye le nngwe ke N Lee ya mohlotseng jwalo ka sekoro sa 6-1 le 7-5 le o ngodisa maemo a hae papading tsa di-quarter final. Seteng ya pele Golf ha ka thulana le bothata bo bokalokalo jwalo ka gonne o e hapa ka metsotso e 30 fela, empa ya bobedi ile ya batla e mothatafalla jwalo ka ha di mona a ile a qobelleya gore a ba e hape jwalo ho tie break. Papading ye nngwe ha re sheba hona tlhodisanong eno se re fumana gore sebapadi se maemong a bohlano ho ya ka dipalopalo tsa tlhodisano eo e leng Mira Andreeva o fetetse di-quarter final le yena hem ka mora gore yena a hlole jwalo Janice Chen ka sekoro sa 6-1 le 7-6. Andreeva eo le mosireletsi wa sekolo a tlhodisanong ya French Open o ile a laola papadi ho tloha e thakgoa. Sebapadi se seng se phunyeditseng bakeng sa mokgatlhelo wa di-quarter final ke Madison Keys ya hlotseng le ho ntsha Katrina Siniakova. Ha Elina Svitolina yena ile a qobelleya gore a tle a itokolle tlhodisanong eo jwalo ka sebapadi se neng se le maemong a borobedi ho ya ka dipalopalo tsa yona ka lebaka la temalo. Ha re tswa tseno re fumana tse reng dikgau tsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bo 19 di tsamaya ka mmokotaba o reng crowned by greatness ho keteka dipapadi le katleho ya naha. Shebella dikgau tsena ka kotoloho Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka Sontaha sena sa la 23 kgweding ya Phato metsotsong ya 30 ka mora hora ya bosupa thapama. Hashtag Izinja the game. Ho tsa papadi ya kolofo Afrika Borwa kwano sebapadi se ntseng se hola e leng Christian Maas o thabile haholo jwalo ka e le mona a thontswe he metlotlo sena he ebile tlotlo e kgolo ho yena mme ntate wa hae Dr Christopher Maas o tholeditse sena ka le reng ke ntho e kgolo haholo hore mora wa hae o thontswe ka mora tshebetso ya hae e ntle papading ya kolofo ho fihlela kana sebapadi sena se dilemo tse 23 se e leng hore ha jwale se se se dula mane naheng tse kopaneng tsa America ka lebaka la tshebetso hona papading ya kolofo o thontswe jwalo mokgatlhelong wa Sportsman of the Year mo a thontswe mmoho le sesesi se ntseng se hola e leng Peter Kotsia e ka setsana jwalo le sebapadi sa papadi ya ditebele e leng Kevin Lorena. Me dikgaung tsena tse tlameng di le ka mona ka Sontaha ka Sun City ka mabaka a kekeng a qojwa sebapadi sena se keke sa kgona ho ya empa ntate wa hae e tla be le yena ya mo emetseng mono he e le ha a tlo tshepa le ona o dumela gore mora wa hae o tla hapa gau ena e kgolohadi eo a dumelang gore e mo tshwanetse ho latela tshebetso ya hae e ntle haholo jwalo ka e le gore selemong se fetileng o ile a thusa sehlopha sa Afrika Borwa ho hapa tlhodisano e kgolo ya papadi ya kolofo ya Eisenhower e leng gore ke tlhodisano e ntseng e batlile tshwana fela le ya mohopo wa lefatshe go dibapadi tse ntseng di hola. Ela ke tla bona gore naebe o tlatle a fuwe gau kapa e tla hatswa ke moatlete e mongwe, empa he o thongwa gagae fela ke ntho e kgolo haholo ebile go bontsha gore o ntsa le ka bolhlakore le letle mme o ntsa hata ka leoto le letle ga re sheba tshebetsong ya gae papading ya kolofo. Ga ke dikwala ka tsa papadi ya bolo Forose Abubakar Nasir o tlile setlhopheng sa Mamelodi Sundowns mme o khutletse naheng ya habo ya Ethiopia mo a le o bapalela tlhopha sa Mitchell SC mo a tekenneng dikontraka ya dilemo tse pedi kaofela. Sebapadi sena sa dilemo tse 26 se fihlile tlhopheng sa Masandawana mo se sakang sa bapala hakalo ka lebaka la gore o ne a tshwenywa haholo ke ditemalo mme o bapetse fela makgetlo a ka bang a 17 o khutlela lapeng mo e leng gore ka setlha sa 2020-2021 o ile a sebetsa hantle haholo ha tla kgatlha tlhopha sa Mamelodi Sundowns mo e leng gore o ile a kgona go tlhaba dintlha tse 29 dipapading tse 24 tseo a di bapetseng. Re tla bona ha o re nabe kgetlho le na o tla kgona go qala mo a qeteletseng teng ka pa dintlo dintlo ditlatsa majwang ka mola hore hlopeng sa mamelo Sundowns a tshwenya haholo ke taba ya ditemalo dibile ha kalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi tsa bobedi dimetsotsunye eng ka hlakare tsa o qetela etsena le letsa bobedi tsa o qetela dimetsotsunye mashuma mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale le bo ditibos ba hatela pele ka lena ne ola re ya thella bana beso
0: Otsoa kamatsi o fitla le ine

yang kabi gaza sa malibig dulo baka siya si Zoli po leserye pe mahanto di matro hora kia bashan kia basa kia bashan di balo kisi buhudi mo siwa tuyo

0: Omrikijo a celebration ba re moya moghetho ba tsama jalo le Andy Sombantsa ele moedi wa rona ka jeno kwa no ho gospel hour momedi handiswa wa mutlo lwena me o tla o tlele setlablana sa ha ka jeno se se tsha tla re fela ha re khutla dipapading e be re sense go neletsa sona ka jeno jalo ka ha o tlwa ke boletse kare re ka mana ka Imvelo Safari Lodge mo ile ng hore ile se di FM le ha se ga kotlolo le le hona teng ke ka ho di ntho di setsa ha leng ka tselo di tloetseng ka yona empa ha jalo ke na kwa di pali di bongs
1: atadi papadi horiatella libongani chabalala

0: Aritalajolokata Paparia Bolomari Walisedi Mapalahare Wabeseng wa Shopasana Haya France Patrick Vieira Ushwa uwe joloka mwkwetli se mwcha wa sotopasana haya Senegal. Me mwneno he ki mwkwetli si adili mwze mashuma masano ewe lungu rekatu alo hantante osa wana mwono na he ya Senegal mane Dakar. Me uke nidi etenza mwkwetli si yale le kweng kamara ose sebeze hanika wa sotopasana haenu tulisa nungu ya mwhopo alfazi bapaletu mane North America pijana silimonsena ele nga pap tiao. Kile kato lapi le Vieira kwetli sa sotopasana ha kamara ukwetli sa nisopanyana zemmalo mane England, France le naheng ya Italy mo wa qetetseng ho kwetlisa teng ho ella mafelong a selemo sa 2025. Di gautsa di papadi tsa Afrika Borwa tsa bo le shubelela le motsoro bong di tsamaya ka mmokotaba o reng crowned by greatness o kitika di papadi le katleho ya naha shubelela di gautsena ka kotloho ho SABC 1 jolo ka ditlabe di tshwaretswe ka mona ka Sun City Super Bowl sometimes sena se reng ho sona sala mashuma mabedi yana le metso meraro kgweding ya phato metsotsonye mashuma mararo ka mora hora ya bosupa thapama hashtag izinja the game. Ho tsadi atletiki khalala ya di Paralympic kwa no Afrika Borwa e leng puseletso mabote o re o ikutlwa thabile bona ba esale gore be o thontswe he di gaungwe tsa SA Sports mabote o thontswe jwalo mogahlelong wa Sportsman of the Year with Disability mo abetseng a thontswe moho le moatlete e wa shebelang wena haholo ibile le mpudi wa di Paralympic e leng Mpumelelo Mhlongo se babadi se seng se thontsweng hona mogahlelong ono ke Christian Sari o thongwa ha bote ke se supo sa tshebetso ya hae e thata morao tjena ha o sheba mabelong a fapaneng jwalo ka e le re selemo se fitileng o ile a sebetsa ka bokgabane bona ba esale le o hapa metal wa hae wa pele papading tsa matšhaba lebelong la T6300 meter ho World Championship tseneng di le mane New Delhi naheng ya India. Ha re di kwala jwalo mamedi ka tsa papadi ya tennis re fumana hore mane o Cincinnati Open mpudi wa mehleng a Coco Gauff wa mane America o hlotse le ho ntsha sebapadi se seng se tswang hona mono America e leng N Lee ka skoro sa 6-1 le 7-5 ho ngodisa maemo a hae mokgahlelong wa dikota final seteng ya pele. Gauff ha ka thulana le bothata jwalo ka ha kgonne o iphethela ka mora metsotso e 30 fela empa dintho tsa batla di mo thatafalla seteng ya bobedi e wa ileng a e hapa jwalo ho tie break. Papading e nngwe sebapadi se maemong a bahlano ho ya ka dipalopalo tlhodisanong eno e leng Mira Andreeva o fetetse ho dikota finale ka morao hlola Janice Chen ka skoro sa 6-1 7-6. Andreeva eo le mosireletsi wa sekolo a mane tlhodisanong ya French Open o ile a laola papadi ho tloha e qala. Sebapadi se seng se phunyeleditseng bakeng sa mokgahlelo wa dikota finale ke Madison Keys ya hlotseng le ho ntsha Katrina Siniakova ha Elina Svitolina ya maemong a borobedi ho ya ka dipalopalo tsa tlhodisano eo yena e kgutsi ka lebaka la temalo. Dibile ya kalo mamaditseo keneng ko tshwaretse tsona tsa papadi ka jeno kwano re a thella elelwa rona no la dipapadi le felletseng le tlatla wena ka sibili molefe a tsa majwalo le mohlaisi Thabiso Motlong bakeng tsa hore ya bosupa le hora ya borobedi bosimbo na ho sano se Malaxen o tla hlahella nano la thagwa ka dinthlagolo tsa dipapadi bana beso kitse
1: Victoria Tswane le se fetwe ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molefe.

0: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tseba ho ithuta ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta Ikitele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
1: Sedi FM.

0: fela ke molelo.
1: Oh yeah, le sedie FM ke molelo. 0863084 mamidi rupu tshe wena wa re hopola. A re ke reng ke mo mamidi top la 7 rutle. Mamidi mo eng khotso.
2: Hello Thabo le lebo.
1: Hello, hi, le kae?
2: Ho sa po jwang hleng?
1: Re monate hle gaitse daka.
2: Jo wa bona hleng, ke mabetse puisano ya lona mo e monate ka ka le ausi mo bona fela ntse ke re modimo
3: wa re sheba a re tsamaya re rapela
2: modimo. Ha mna ke ja le go di bua le mtsinisi mo go tsaka sane ka la ho tsebeng ke pheya ke di soka mona ke bina.
3: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ke mtsinisi a re utlwe mong hape. Mamiri o moeng dumela.
2: Hello hi. Hello Lebza.
3: Hello mogati o ja.
2: Ente ke re lo bonjite. Bona. Sere amon bona. Bona, fix me ke area le rata batho le ke tsoga mmati le memo ka music wa yo monate. Ke tsoga ke tsuba tsoga ke. Bona, ke palisa mogele ka fiki malalane. Ke a le rata
3: nge. Ke tsoga pali ha tsoga ke sifuba kolane joang ga le bo.
2: Thank you baby. Bye. Tsapo
3: mogatu wa bye.
1: Le bile ho le fela pali. A re tlo mong hape mamira sa bala tsala sa di mo yeng dumela ke ratela.
4: Eh, le ka ke botas. Lele goma wela ka mo. Tete. Eh tiwa tats o bua le ntate le badi ka mona ka Rustenburg.
1: Tate le badi.
4: Tsumi a e kholo ya e ya la go pala le ntli mane.
1: Yelang.
4: Eh. Ke ga se le ye ka mona go kopa go bula. De ke na le na foto mo e mo te ke na le na foto.
3: Eh,
4: ke
3: ntate.
4: La hora de que hago bana de que traga este peque por aquí le entli que lo van a le bole le tivo se cabe que van a tivo se le DJ Lavas
1: Rupo la ancha me sao no bata hulo
4: go bata hulo go bana se cabe se ne gile go sona ke kwa mutshiso mo kana kana ka se ne ke mo
1: fela ke tshabetse o bona ntate ka lentli ka mo re a le bong.
4: Ke a lewa ka nnete ke se ke le mametse ona jale ka nnete le mmeno no a binang ga monnate ga kalo a binang ga monnate e ke rata mmino a etlhe
1: re a le bontate
4: a lewa ke a lewa thuo thashe ba ke TLB
1: wa itse be ga ka pele bele nkge ka morago
4: ngwana motho o banna
1: e la wena
4: Ke ta tele ba di wa kwana sa sa thaba modumong. Le we ha mo kana mo tsagapane.
1: Re le bontate. Thank
2: you. Ke na fonte. Ke tsatsi le lepo.
1: Yai!
2: Ke po ke kwa.
1: A ba na po ke koso ba nna di jotsa sonta.
2: Ai, ba ke le kholo kholo ka le tsala tsa mo nyaka ke tsina ba go tsitse tsetsa.
3: Le
2: ya la ona ke u tuma enwa ke u tsa.
3: Ke le mpo.
2: Re go phetela ona ke tshepe ke ntshwa ba re ke le gologolo mang ka le tswala phomanyetsa. Ke sina ma 14 tshepe ke tsa. Kwa u tswa dilo le gologolo sa mo.
3: Danko po ikika.
2: Tangi.
1: A re go phetela re kwa le nthwena. Mamidi mo eng khotso.
2: Ke ba tsile lebo.
1: Hello. Eh, mala ntate.
2: O re a di wan ke ba tsile lebo ga mo.
1: Amnate.
2: Ke ga tsela ke ga tsile puisa la nna le mme mo ne. Ke nna yo mo nate ke ba tsime ke tswale pen ke mo la. Ke ba.
3: Ah, ntate Max. Ga le bua hle.
2: Le di me ka tete bongane ga mo ga mo.
3: Ga da mlo be di sa tete bongane ga mo ga mo na ntate wa ke.
2: Thank you mami.
3: Thank you Daddy Max.
1: A re kwetse a re tsamae lebo ke bona pina mona hona le maemo re tlotswa ka yona monnate jwa le re tswa ka hona le maemo re kwala nthwena re khutlela ka mane ka summiting ngwana ka re ithuta re tla tsama mona bo la bohlano mona Imvelo Safari Lodge ku tshwere jwa jo tsama mamedi ku tshwere jwa o qeta o ja nthutso sa ditlwaela mo jo
3: ke fetsa ka Pele mo me di ke tsepa go natifetse ka nete ke ra tsela afternoon drive tshele ha le hore ha ra tsa makatsela o itloetseng ka yona empa he wa tsepa go ha re le ka ntle ha re etse dinthoka tsela re di etsang ha re le ka ro studio tsela tsa bana ba go se fetse ke tso go tshwengtsona hape ho sane ele fake friday wa ra tolelo bye du.

mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya botselela mehetso na ga di phethele ka tsamanang le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane o potolo ha le na ha re qala jola ka province ya Gauteng le Northwest lo dumela tla hlaka me ho futhumale a le province ya Mpumalanga lo dumela tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka botshabela ntle bona le tla hlaka me ho futhumale Free State teng lo dumela tla hlaka me ho futhumale a thiala Northern Cape tla hlaka me ho futhumale fela o phole ho yella ka le bopong Profinsing ya Western Cape ho tla lala phoka ho senga dikagolong tse ka le boya botshabela ntle bona le dumela tla hlaka fela ho kwaela ka ho kgetha dibaka ho yella ka bogwa ka go le ka botshabela province ya Western Cape le dumela tla kwaela ho senga ntle le mona o tla kwaela ka ho kgetha dibaka me ho phole re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla lala phoka dikagolong tse ka botshabela le tse bohareng ntle le mona le dumela tla hlaka me ho kwaela ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a dumaka le bopong mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke gotlela wena ke di bone ha mmoho le moifo.

0: pelang Ntate Mazlanga, ke bua ka Charles Kafin, Mercy Charles Kafin, Advocate Charles Kafin. Re bona e le taba tsena tse re reng ka puo ena ya baeti ba tswang Europa kwa, ba reng this was a threat and this is a threat to national security ngwaneso, hobane ha re tsebe hore go gong go ba ile ba go etsa pele ke eng. Sentse re bua re ikamaganya le puo ya gae ya di-weapon, nthwena e re bitsang arms trafficking. Re bona go tletse di-AK-47 tse ngata mo Aforika Borwa le dithunya tse re sa tsebeng di tswa kae. Go tseba mang gore go na le mekgatlho e meng e etsang se tshwanang le se Ntate Chakalakana se beya ka pela Ntate Mazlanga.
1: Ha re phethela puisano ya rona ka pele ho commission ya Mazlanga, re bone dipuisano ya paki ya kajeno Fadiel Adams le emenya mekgatlo ya ditaba e sebediswa kgahlanong le bopaki ba hae. Na commission e ne e hloka tumello ya mokgatlo wa ditaba ho sebedisa kgatiso eo kgahlanong le Adams?
0: Hobane mekgatlo le batho ba bangata ba tlamehile ba hlahelle ka pela Ntate Mazlanga le commission le di-commissionara tse ding tsa hae, ba bona hore e ya harola, e tshwana le sebatana se kotsi-kotsi commission e. Ka mokgwa oo ngwanetso, dikgatiso tse e leng gore re bone jwalo ka na hlalosa Ntate Mkhanazi, you delete, we retrieve. Re bone hore bopaki bo ila ba bopaki bo sebedisitsweng ho tlisa di-success ditholo, ha ke bua ka puo ya Sesotho, kgahlanong le bao ba ne ba etsa ntho tsa bokebekwa, ba sebedisa social media, ba sebedisa mekgatlo ya ditaba. Ee, gore wena ke di bone ntho tsa gao tle di o tsamaele hantle, o tlamehile o fumane tumello, gobane ba tla o bolelela gore kgatiso eo ke intellectual property ya rona. Ha o ka e sebedisa o sa fumana tumello, ba tla o isa lekgotleng la dinyewe, ba re o violatile intellectual property rights tsa bone, ngwaneso, IP rights tsa bone.
1: O bala eng ka bopaki bona bo tekilweng ke ADMC ka jeko?
0: Ngwaneso, gona jwale ne ke mo mametse letshare le kaofela a bala statement sa hae or evidence in chief ka puo ena ya boramolao. Mo ne ntse re utlwa gore o na ntse a kenyeletsa le tse leng siko statementeng sa hae, evidence in chief ya hae, ngwaneso, o na ntse a kenya lebitso la Ntate Ntantla Mkhwanazi, ke gore o hloile Mkhwanazi ka pelo ya hae kaofela le baki ya hae. Re bona a tsoka a re hlalosetsa letho la bohlokwa, ho ileng hwang kama maikutlo ke hore o na sebedisana le ba bang bao ba nang le bothata, ho ya ka analysis ya ka kgahlano le bontate Mkhwanazi. Re utlwa a re o na fumana lesedinyana, intelligence information, ho tswa ho yana a sa beile meja fatshe, Andre Lincoln, General Andre Lincoln. Nna le wena re a tseba gore go ntse o na le phisano go di-general tse ding tse sa utlwisiseng general e nngwe ga e ka sebetsa hantle. Ntho eo ke itseba o tswantse ke le Gauteng mo ke sebedisana le Sponisa, wena ngwaneso, ke le modulasetulo wa boto ya Sponisa mo Gauteng. Ke tseba hantle gore go na le ba bang, wena ngwaneso, ba e leng gore ga o etsa mosebetsi wa gago ba tla o hloya. Jwale gore Ntate Andre Lincoln yena sa dutse fatshe,
1: Ntate Mashaile, ka lebaka fela la nako, mohlomphehi, re lebetse nako ya go ka buisana le rona tsatsing la kajeno ho fihlella nakong e tlang. Mohlomphehi, mo mamedi eno re buisana le ena ke setsibi sa molao, yena ke Ntate Mahlomola Mashaile. Mme puisana ena e re beya hantle mo re lokelang ho fetela moketi monyobo, re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: try something amazing.
1: Onale mohala o lefelwang o tswang sitseng sa tlhabollo ya batshwaru. Ho amohela mohala ona. Tobetsa 1.
2: Exe mame, ha ke na nako eng a? Mona bophelo bo buile. Letsatsi le leng le leng ke ntwa. Ntwa ya ho lwanela ho phela. Nne ke ya dumela hore a ikentse mphotse ding ha ke motlotlo ka tsona. Empa ena ke ne ke tshetso le rap. Mpolelle he. Ha e ba mola o sonkile ka eto ka bokamoso ba hao. Wena o ne o tla etsa eng?
1: Mohala wa hao o khauhile.
3: Shebela umthetho ho Netflix fela.
4: Mukele,
5: show me.
4: Ke go jwetse. O a tsaba re kana le semi straight ne? Ka ke ba le di side sim.
5: O ring na,
4: hantle tjena.
5: Wena o dating app ne?
4: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amasatsi a iqethile.
5: Yeah. Bona hala ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
4: Hai bo, o tsho jwang?
5: Show me. MTN ke ona fela sim e o e hlokang.
4: O ya ke hloki di side sim.
5: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
6: Oh.
5: Hey, motho a re saitsini.
7: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepehi. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
8: Ke metsotso e robong re ya re lebile hore nya bosupa. Channel Govan ha re phethela puisano ya rona. Letsolo lena la Chanela le sele fihletse dipheto dife Free City ho tloha ha leqala.
9: Re direka le sebetse haholo empa he boholo bana go rona ho le sheba ka beke e mo le mo rona ke fumana re ntse di arrest ke ka ke tsore batho ba bakae. Jolo ka beke fitile province yo tle re ho mo tshwara ho tlasikiki. Ditulo tsa melao tse fapaneng. Jwale, beke e nngwe le nngwe re ba le gore na re bokanya seo re se ntseng. Goba ke letsholo le tla tswela pele go fitlhelela re thijwa gote motlhomong go tla ba le leng le letšhang tsa tswela pele. Empa beke le beke re ba le gore na go ikala gore na re sebedisa kae. Jalo ka kiso beke e fetileng. Ke se kidi ka ofela sa batshwari ya dilimi le bona ra batshwari.
8: Sepolesa se sebetsa jwang le setšhaba go lwantsha thekiso ya dithethefatsi?
9: Ge dira ka ntho e ke gopolang gore e golo e kae e setšhaba se ka re tsang sone gore ga ba bona diketsalo tsena ba di tlalegele gore ka letlhonono bogolo ba nako ke dintse ke fumana ditlalego ka gore dinomoro tsaka di dula di le teng gotlhe mo nako ba kgonang go kena teng bararang. Empa e le police station ya haufinyana wa kgona gore o etsa tlale gore o tseba eng kapa o bone eng. Re na le ntho re e bitsang my SAPS app ke moo teng o ka re tlhabang malotsana kapa wa re fa lesedi le ga o sa re tlhalosetsa gore na o ma re tla le latela o tla tseba gore na ebe se sebeditse jwang mono o re romme teng.
8: Channel Govani re lebetse nako ya gao ka o buisana le rona tsatsing la kajeno.
9: Ga dira ka o le bane.
8: Mo mamedi ne re buisana le ena ke mmoelo wa sepolesa Free State ena ke Channel Thabo Govani mme sena se re beha ntle metsotsong e supileng re ya re lebile gore nnyane ya bosupa. Re atela pele ka ditaba tsa rona mme re fumana gore inflation e theohetse maemong a tlase ka go fetisisa kgweding tse tlhano ka lebaka la go theoha ga ditheko tsa dijo le mafura. Dipalopalo tse sa tswa phatlhalatswa ke Stats SA di bontsha gore ditheko tsa dijo le dino tse senang tahi di theohetse maemong a tlase ka go fetisisa go tloga ka selemo sa 2010. Setsibise ka setlhong sa dipalopalo tsa dipatlisiso ho Stats SA, Joan Pierre, o re ho theoha ha ditheko tsa mafura le hona ho bile le kabelo ho theoweng hona ha inflation. Ho tloga ho loka sena re buisana le setsibise ikemetseng sa mahlale moruo maano le politiki Jacobo Motaung. Tate Motaung, kgotso ha re o amohele mo matshohlo sebeletsong ya Lesedi FM.
10: A o se ke di bona ka go dumedise hle ke dumedise mo iform mo le ba mamedi ba sia le moya sa le Lesedi FM.
8: Inflation e theohetse maemong a tlase ka go fetisisa dikgweding tse tlhano se se bolela eng ka puo e bonolo?
10: Ga e dira ka jalo ka o setse e supile mme ebile le bana ba setsetse ba setse ba ntse dipalopalo gore nnete fela lenane la theko la bareki le theohile ka diperesente tse ka fitlhang tsane go tse 4.3 go tloga peresenteng tsane tse 5.0 mme sena se bolela gore se tlo etsala mona ke gore theko ya dijo ke yona re tlo e bona e nyesa ya fatshe mme ntlha bobedi ke ditheo tse lefuwang tsela tse re tsiwang ka gore ke tsa phano tsa dithebeletso e leng metsi le motlakase re tlo bona dinyesa le tsona di ya fatshe mme ntlha ya boraro e tlo e tsagala gore re tlo bona ditheko tsa petrole mmogo le diesel di ya fatshe fela ga re supe ga dira ka gore le gotsa tse tharo tsena dintlha tsena di tlo e tsagala fela tekanyetso yane e neng e beuwe ke banka ya risefe ya diporosente tse tharo go theowa gona ga lenane lena la theko la bareki ntse sa fika diporosenteng tseo tse tharo le gotsa e theowetse diporosenteng tsane tse nne felantharo mme ga ke supe ya korona mabaka-baka setlhogo e leng gore ka nnetenete a se sumeleditse go theowa gona ke ka lebaka la go nyetla ga ditsipano yane e ntse e le pakeng tsa ntwa yane ya USA le Iran ke yone e bakileng gore nnete fela lenane le la theko la bareki le nyetle gobane go rekisiwa a oli yane e tsiwang ka gore ke oli etala ya Brent le yona ile ya nyetla mme ra ipona e le gore e nyetla mane ka utlwa didolareng tse ka ba 95 barele ka kgwedi yane ya Phupjane mme ya ka nyetla ya fitlha didolareng tse ka ba 73 barele maqalong a kgwedi ena ya Phupu mme sena se bolela gore thekiso ya petrole le yona ile ya nyetla mme go nyetla ga thekiso ya petrole le diesel e bolela gore dilori tsena tse tsamaisang dijo baeng ya Aforika Borwa ga di sa sebedisa mafura a mangata sena se bolela gore theko ya dijo ya nyetla le yona e ya fatshe mme e batla e ba boemo bo batlang bo ba bobebe bakeng sa bareki.
8: Na go theowa gona ga inflation go ka susumetsa qeto ya banka ya polokelo mabapi le segatlha sa tswala.
10: E na le kgonagalo ene gaitsedi yaka gore e ka etsa gore banka ya polokelo e leke go nyefisa segatlha sa tswala gaitsedi yaka jalo ka setse ke supile gore go tshwantse go bonagala gore nnete fela lenane la theko la bareki le tlase mme le bolela e re goreng le bolela gore ka mantswe a mangwe go tlo boela go ba le bareki ba bangata ba tlalang go bapala karolo moruong wa naga ya Aforika Borwa mme re tlo bona theko ya dijo e phagama gagolo batho ba reka dijo ka palopalo tse odimo ba se ba sa ikorote kapa se ba sa itekanyetse gagolo ka lebitso la gore lenane le la theko la bareki le nyefile fela ga re supe gaitsedi yaka gore boemo bona bo etsaetseng ga se ba moswelelela mme dipatiso sentse di bontsha gore e batla e le nakwana mme fela re tla ebeya ditlhorona e tla ba boemo bo nyefileng go fitlhelela nakong efeng le gotsa bo nyefile bokeke ba lekangwa le ba le mosane se e fitileng mo e le go lenane le na la theko la bareki le le latlha la nyesa gagolo fela le montse na le gotsa le nyefile ga le ya nyesa ka mokgwa o re ne re lebeletse ga re lekanya le montsane se e fedileng.
8: Na go theowa ga inflation go tla thusa batho ba nang le dikadimo tsa matlo mmogo le dikoloto tse dingwe.
10: Mo nnete ya sala gaitsedi yaka opile kgome le naka sena se bolela gore batho ba nape e leng gore ka nnetenete ba nentse ba patala ditheo tse odimo tsa diporesente bakeng sa matlo le dikoloi tse ba nang le tsona e tla batla e nyetla gobane e wela gana mona lenane lena la go nyetsa ga theko la bareki ka mantswe a mangwe ditshebeletso ka kakaretso di tla nyetsa di ye fatshe le bane ba nentse ba patala godimonyana ba tla bona go nyetsanyetsa go ya fatshe fela ngongoreo ke ya gore na ka nnete e tla ba bakeng sa nako e kae jale ka dipatiso tsentse tse di gore ga e na ba taba ya moswelelela mme re tla boela re beya leitlho bogodinyane ya Pudungwane rena go kapa go ya September rena go ketse ra bona go le boela le phagama kapa le tla boela le nyetla le ya tlasenagaisa fela ga jale bareki ka kakaretso le ba nang le diphatlho tseo ba di lefelelang makoloi le matlho ba tlo boela ba santse ba tla ba le boeng ba gore ba ke ba phomole mme le bana ba kojwa dadimagetleng ba tla bona le bona ba thola monyetla wa gore ba ka kgona go reka ka bogotlholowo mme ba batla ba reka ka tomanyana ka gobane lenane la theko la bareki le nyetlile.
8: Ka bo go tshwane fela maemo a lefatshe a ka majwang ditheko tsa dijo le mafura kwa no Aforika Borwa.
10: Jalo ka ke setse ke sepile sethatong gaitsedi yaka mebaraka ya matlhabatlhaba ke yona gagolo e ya mantlhatsene jalo ka ke bontsha go tsitsipano yane e ntseng e lwana e kupa pakeng tsa naga ya USA le Iran ke yona e neng a ama gobane re a tseba gore mokedikedi ona wa petrole wa oil ena e tala ya Brent o nyoloa gananageng tsena tsa bo Iran mme ne batla e etsa gore kane thekiso di be odimo gagolo mme ga thekiso tsena tsa mokedikedi ona wa Brent oil wa oil e tala bo phagama bo bolela gore petrole ka tsela e fetlwang ka yona e tla fetlwa ka ditheko tse gagolo mme ga petrole diesel ditheko tsa teng di phagama di bolela gore le theko ya dijo ya phagama jalo ka tsetse ke bontse gore dijo tsena di tsamaisiwa ka dilori tse e leng gore le tsona di tlhoka diesel e ditheo di odimo mme le dipolasi mang ditrekere ga di lema di sebedisa di-diesel tse theo di odimo ke mona mo re bonang gore nnete fela ditheo di ketelela di phagama ka lebaka la mebaraka ena ya matšhabatšhaba.
8: Ntate Motaung re lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno.
10: Le ka moso ke boka dikgomo.
8: Mamedine Robisana le ena ke setsebi se ikemetseng sa matlhala moruo maano le dipolotiki Jacobo Motaung mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa go moifo otlhe wa matshotlho segametse moilwa mokete monyobo ka mohelo mbele re balelwa ditaba ke mosiwa tshweu la ka lebitso ke dibone matshela ka sentse re kgotso. Hodima tlo gora ke ya bosupa ho le CDF FM le khotlala ga Sol Africa borwa re balwa ditabatsa hore ena ke mosu wa tshweu.

0: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
1: He, nka le bona joang?
0: Impona jole au ranta e sana matla man.
1: Hai, RIP.
0: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya Recoff.
1: Eh, ha o etse motla ya kiri.
0: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.

0: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
1: Hey, nka le bona joang?
0: Empa ona jole au ranta e sana matla man.
1: Hai, RIP.
0: Fela e sana le matla go gone o ithekela kopi ya Recove.
1: Ha ha wetse motla ya kere.
0: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Khatiso ena, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore o tla thabela ho ba mona.
4: Pretoria Tswan. Le sefeto ke lesedi FM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
5: Nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola, Lady Pehel.

0: matla.
1: Batho, mme, wa fiela le bala o dibitse maikutlo ha kale, ebe bothata keng ba?
0: A mo hao. Le ha ka ba o rutse le nna nakwana. Fela ke a tsebile ke a dumela hore nna ntse ba le. Ke o rutile mekgwa, ha e ba mo tswalwang teng, kwa hlwele.
1: Banna, a ko ntshwarele hle mme wa ka. Dumela hle motswadi wa ka. Na ebe o ntse o phetse hantle mme ntebaleng.
0: Ha ke sa e fatolle.
1: Mme.
0: Ke etseke. Ebe ba ha ke qeta mono ke e fumane tumediso ho wena ngwana Scott. Empa ona o bewa ke mo.
1: Mme, theola bohale hle motswadi wa ka. Ke itse ke mpe ke tle fela ke tlo o hlolwa hle mme. Hao, ke bone rona o ntse o phela jwang hle mme wa ka.
0: Wa tseba keng? Ha hona ntho e tsebang ho isa motswadi diheleng jwalo ka ngwaneno a bitswang mohao. O mpone he, hata ko se.
1: Hao hle mme.
0: Wa tseba keng? Ke be ke na le moetsi a tlang, nsuthele.
1: Ntle pele hle mme, o nthela ka diphele. Hao hle mme, se ka fiella matlakala ka ho nna hle mme.
0: Ke itse o tlohe.
1: Hao mme, mme ntebaleng wa ka. Hao mme, wa tseba ke wena fela mme le ntate ho nna. Hao.
0: Wa tseba ke mao, wena ke bona ho na le motho a itseng wena nna ke sethotho. Wa lebala hore mona ke surprise ville, ebile surprise ville ha ena sephiri. Ke mang a sa tsebeng hona jwanong ho tlametse ke na ebile o lapile.
1: Hao mme, ebe ka nnete o bua ka eng jwale?
0: Wa nkutlwa. Ke a tseba kaofela ho Cynthia o phela mane Oasis Grace Wellness mo o tsholwane a beilweng teng.
1: Eya,
0: matsatsi le dibeke. Jwale ha hona moo o tla nneng o tsamaye yeo yena o nne o mo hlekefetse, o matle tšhelete, o matle dijo. Jwale o itse o kgutlela mokomong wane wa maloba.
1: A o hle mme wa ka, a ko se ka nketsa tjena hle mme ntebaleng.
0: Mohau yeye.
1: Mme.
0: Na o kile wa mamela mantswe a Sesotho a neng a re o seke wa nyala setho. Dipono hore na o pudufetse jwang. He? O moputswa. Ke ne ke o jwetse hore o se hlole o le beya lotwena la o le lebatha mona haka. Ha ke bapale, ha ke o batle pela ka mohau.
1: Ha o hle mme wa ka. Ke mpa fela ha
0: o
1: hle mme.
0: O re tanki ka ntate wa mabitleng. Le morena enwa eo re sa tsebe le mo bitsa dithokong tsa rona. Fela he, ke na ka tlong ya ke ka malohlape. O nketse le tsa diaparo tsa ntate. Bontla.
1: Ke a leboha.
0: Ke tla kgutla, ke kena ka tlong ka moo. Ke tlo o fa dijo, ha o qeta moo o tsweletse tswana.
1: Hei, banna mme a nkamohela. Ke a itebohela hle mme ntebaleng. Ke a itebohela hle mme wa ka.
0: Wa tseba ke mama.
1: Eya mme.
0: Ke mpa ke sena metsi le sesepa sa ho hlatswa. Hore o se ke bo wa hlola o bana le madi a sekwati methabong ya hao.
1: A o hle mme ntebaleng.
0: Ha ke batle ntho tsena tsa hao le oto di tlo ntshala morao hape. Mohau o nkutlwisitse bohloko ho lekane. Jwale ha o qeta ho ja o tswe ha ka mona o se hlole o kgutla. Ke a o kopa mohau o se hlole o le beya o ya ntetebetsa.
1: Ha hle mme ntebaleng mme wa ka, ke kopa o nkutlwe hle mme. Ha ke a tlela o tlhomoka letho la hao hle mme. Ebe ha ona letho le o ko fang lona. Eya hle mme, ke a tseba ha o hloke letho la ka. Empa e re ke sebeletse plate ena o tlompha yona le mosa wa hore ke hlape hle mme. Mme ya ko bone jarate ena e hloka ho hlwekisiwa morao mane e batla ho kgothwa e ditshila jwang hle mme. Ha o ka ntumella fela mme wa ka o thusa hle mme.
0: Lebala ke itse mohau jaha o hlape o tsamaye moetsi wa ka o watla o tseleng.
1: Ha o hle mme, mme ntebaleng.

0: Babe. What's up? Kajeno le nne ke sebeletsa mona lapeng. So, ka ba nke qotile ka pele. Ke decide hore ke reke strawberries and cream. Ke tsebo ho tloba monate nna le wena. Ha ke re jalo ka ba rata ni today.
1: Oreng ore o hopotse o sebeletsa hae.
0: Eh.
1: Ke o ho tsana.
0: Ba tshukula
1: ke injwa.
0: E ka re ke lowa WhatsApp. Ho ba neng ha ntwe ngwe lengwe pakeng tsa ka lwana e tlame ya hore e rile le ntwe. He.
1: Ke lwane mpolokeng ke mpa ke botsa fela gona o hopotse na le gore na ke kena kae mohopolong o wa hao
0: o mogatiwa wa ka o mputang
1: mohlomongwe ga one ore resitse gore ka jeno lenana re tlo jalojalo ka mokgwa ena o batlang ka teng go ne tla ba beterenyana
0: surprise ya jetsiwa motho ke re ke o rerisa surprise jwang
1: wow
0: wa tseba olane dintho ga di a tlameya gore di bejang
1: di tlamediwe jwang
0: di be boima ka tsela e olane ga batho ba ratana ba thaselana fela ena e ke leng ka gare yone yona a se yone a bothi
1: e leng yona ke efe
0: go tlakile o kene magatong o sa tsebena o batlang bane wampotsa
1: oho ke kgole e leng yona ke enana mo nna ke tlang ke tlo gomamangwe e leng ga monana ke o goka menwana ya maoto ke o bolelela go ke a leboa ka jeno le nana o ntshwere gantle ee le a botle botle pele ausi ke a tseba gantle nna ke dula ke le motho wa ka mogagogago ke motho wa o qetela monwanong wa gago
0: kolane ke wena bua mantse yago
1: ke nna ntse bua lwe
0: gore nna ke beya wena qetelelong
1: yes
0: kolane ke wena motho wa pele eo ke mo naganang ka dinako tsotlhe wa kutlwa gorena ke reng ke beile wena pele dintho tsena tsotlhe ga ke di nagane ga ke naganne ka wena gona jwale tjena ke entse matsapa a gore ke etse gore go tlo ba monate pakeng tsa ka le wena gore re atamelane jwalo ka ga o bona gore go na le segeogadi sena se se kana pakeng tsa ka le wena kolwane and what's gore ko gopotse kolwane jwalo ka motho wa ka and-e ko gopotse gagolo but ga onke le tlhogong kolwane
1: ausitsa mojetsa mothano ao yane a tla laolwa ko wena go mogopotse nna ke a tsamaya ausi ke a thakeng tsaka dinkemetse bona ke batla ntho enao o e tshwarelele dilo ka tlhong ka monana o tlo ithute yona gore next time ga onka diqeto tsa amang motho e mongwe o tlilokela o bua le motho eno gantle jenana le direge mmogo for now ka wena nna ke sharp wena
0: hoeaeeke
1: a tsamayang polokeng ke setontke a
0: tsamaya Kulani, ke wantsi ya hle. Ai ka botsa ma kipiki bo lena tse yo. O batanya le mati? He? O khahlela le mati ka mahlonga ka. O sa yene no hantsi be hantle. Kulani! Emi sa kona ri bo hle. Hey! Che bo mpolokeng. Wa tsiba. Ha ke tsiba wa mamela manyala, mradio mo holobela. Ya no. Hai.

0: Koko katlung dumelang hle.
1: Helang. Tena jo wa tla ba motle mosadi le ke itswe thekeng.
0: Mosadi ke le sela mme. Ha o tswa katlung o tlameha o bona hale hore eya. Eno ke ngwana na itsebang hore yena ke mang.
1: Dumela hle puleng. Dula fatshe mona ke o fe seno ba puti.
0: Ke a leboha hle mme. Wena o ntse ya jwang hle? Jo ya tla ya tlhoka ntlo ya gago kore ke rele jarete e tlhophisitswe ka bokgetseke e ka re one o sa fiele one e tswa bonono
1: ke tlhangwanana jalo kga ke se ke tsholo wena ke lesela ke nna ke legae ntlo yaka e bidietsa nna ausa
0: kore ya bonagala
1: eya ke batla ga motho a e supa a re a re hei ya sekwati o tsebile o nyaga tshwara he o nyae kokotso
0: ke a lebogatlhe jolo na bose ba galele haka ke a lebogatlhe mme
1: tshe ga pule tshe utlwe monate o tla bona o mosadi a nyetseng le wena ke ga e tla ka tsatsi le leng o tsoga o elele ore pela e ne tlhoke mogatla ko o romeleng
0: ga o mente bale
1: o tla tlwela o hira batho o tla itshwarela ka nao matsogo
0: wa tsaya lejalo e ka re wa laola mme mane ga ka go a bonagale gore gale ke lesio nako e telele a ke nyatse mosebetsi wa gao le basebetsi ba bangwe botlhe ba fetile moo empa mme ke dumelana le wena gantle
1: ke utlwa gantle ao ebile ke a utlwisisa ke kopa o seka nkena maikutlo a ka tlhogontle
0: gaomentebaleempa
1: ke bua fela obane ke le mosadi le nna

0: Ko. Ke. Knock, ke.
1: Kena go tloloko go tega ja o kolota tsena na hle monna. Jesus. O tlhaba ditse a ga ipatetse yena. Hey.
0: Ah, o bla monna. Ke ma, ho tsa la mpaketsa ka lwana monna go lwana monna.
1: A go iketle.
0: Ka ba ga lwana monna.
1: Iketle lwana mo house monna. O me dia ka hle monna. Ke se tlamamela mpuluke nga honota. Like le shintinya ka ke mamela wena hle ma go stopela idi. Stopela idi bo ka tla kopa.
0: Wa tsa ba ke o bua mfethu a sa batle go shapela ka go. Ma he, a di mfethu monna. Ke wena mpuluke mbele lwana le le.
1: Monna e monna.
0: Ka ke ena mfethu.
1: Ha se jwale ke tseo ka kena. Ke ena mo hau. Ko o west wena mo west lo feta mpulukeng ene ke tle mona ke re ke tlo phodisa hlo ya ka ha ba lwana ke le motho stress ke go provider o vai o tswe
0: wa tsama ke ke mpetu
1: ke
0: o di utlwa ga di puo fela wa bana today a bona o matsatsi ntse
1: o re
0: ke le di krempe a di botsa o be di mudi
1: wa ndro ka mo
0: di mudi a jo wa di bua nete man wa tsama ke dula fatsa ka le PlayStation mfethu ka pa ba tla chocolate jo le ka di thekini le wena mona
1: hai hai hai re ba palem ne re ba pale
0: e ba tlo poe na mfethu ka pa ba tla tla lengwe
1: hai ngwe lengwe ke yona tlo ba ta he sharp
0: wa tswa ke go ba mfethu nda o botsa something
1: na botsa ma botsa
0: o wa ntse pisa go ngaula hlo wa go botsa
1: le o ha mbo tsa wa tswana fela o thibele o thibe ya master wena mo
0: ba
1: bua go tlo rena hore
0: a go ntsha ile fithu le ha mpulukeng a ka tine ya kwe o na le plan ye ngwe fithu
1: o re mo
0: ke ha mpulukeng a ka o tlwella o na le plan ya medie ntjana
1: a khona ntsho jo lena be yetsa hala ye ke kulwane nna
0: o na na ho lokulwane wa batsiba wa sadi tie wena kulwane
1: ba hantle jena
0: ye bona ba sadi ba tibi de mfethu
1: a nna ke skotise se ba tibelang ka o sona
0: okay ke la bona bi tsapile
1: ke shoka nne
0: a ka tla bo
1: eh

0: Pule, ke ile ka thaba ha ke o bona mosadi thapelo ya tsholwane. Empa ke maketse hore o mona e seng ha Mamokwena.
1: Ho no sena tsela eo e ka nfosang ka yona mme. Le mohale o ne a tsheeditse yaka. Empa ho makatsang ke tsela eo mme Mamokwena le Cynthia ba nsolang ka teng.
0: Ba o sola, molato.
1: Ke a bona ke nna Mentebaleng. Ho kgutlelana ha ka le mohale ho entse re tsholwane a newe matsatsi a 14 petleleng sa Mahlanya.
0: Bo. Ha re bui jwalo, ke wena mohale ha a ne a o kwaletse mane. Re ne re sa dumele hore batho ba nne ba re wa
1: hlala.
0: Ba re mona moo principal a leng teng, ho boleng ho feta mane moo wena o neng o nyahladitswe teng.
1: O ntshwarele hle Mentebaleng, ke lampa ka nkuwa ke pelo. Fela le wena Mentebaleng ya ba o se nkotla ka tsona di le jwalo fela.
0: Wa tseba ke Mpuleng, makoko a tla o beya fatshe ngwanaka. Ya thaba
1: e seng jwalo hle Mentebaleng,
0: empa ke kopa gore o sekebe wa nyenyefatsa le o tsheya ka bohloko ba e mong. Ha holo jwang bohloko ba motho a neng a o tshwere hantle?
1: Ke maswabi hle Mentebaleng, ke a utlwa.
0: Empabutle ho na le motho a kokotang ka moroo ka mane e se ke lo utlwana ke mane kana

0: ditaso masatsi a maria a magutshwanyane mme seo se bolela gore hangata le tsamaya lefifing ha e ba bakganni ba sa kgone go le bona maphelo a lona a ba kotsing aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonagatsang kganya eketsa ka methalo e bonagatsang kganya mekotleng ya lona sekolo mme le sebedise toche ha le tsamaya bosiu ha o kgoneha tsamayang le sehlopha go bonagala ha sekgetho fela ke tshireletso ya gago bonagala mme o boloke bophelo ba gago marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
1: Galeng hebal petroleum jelly e tsakile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo. Bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepang magaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi go omelela le mathata a mang a letlalo. Tshepang magaleng hebal petroleum jelly bane e ka bolokela tšhelete ka ga e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo godimo. Gopola ga e se magaleng ga se yona magaleng hebal petroleum jelly.
2: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi dumela hle ke ho madume me bang mametse o le hona teng ke metsotso e le shumele metso robedi ka mora ho hore na ya robedi ke ha sa gele ho le le lapeng ke ka mona ka invelo lodge me re tla igagatha ena taba ho fitlala ho renya le shumele na le metso mbedi metsotso e mashuma mabedi o tlona vale ka mora ho hore na ya robedi ke tlo boela ke fitela ka mane ka mabenkeleng gutla mono he dikale e di lokela o qala kotese o fitlela ho renya le shumele mntsumedi no tontse nne ka ofela e re ke hle ke bone na ke le dipati pavang ho fitela metsotsonyane e mashume a mabedi ka mora ho rena ya brobedi bakeng sa mabenkele ona teng ha ke khutla mono he o tla utlwa hana ntswa kikimang ha nkebe ke ga tokena ka fole ha ke yena ka hari ho dintho o hopole le kgwebo e teng metsotsonyane e mashume a mabedi metsotso e mihlano pele ho hora ya brobong ke na le bane ba Dr. Tantsi Moetlo wa Basotho ebe metsotsong ya leshome le metso mehlano pele o ga borobong ke boela ke kopana le bana ba dikgabane ka moga hoga ya borobong wa tseba ke kopana le ba magona tsotlhe se ga sadisi ke be ka moga mono he ge o tla go riana o fitela o reng ya leshome le metso mbedi ke beke e o ka yona o tla njwetsa go na we mametse o le ho kae go riana bekeng ena e re ke fitele ka mane ka mabenkeleng gaitsedi ya ka mpho bakeng sa mabenkele metsotsong ene mashome a mabedi ka mora hore na ya borobedi ke a bona e tlile le ntshupa mono la motsagapane e re ke gutse
3: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Buma mputi. Ba bela na ntho tse ngata. Ho setlela. Bui kemisetsu Jangello Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18

khaba khaba ni le tloelle molepe wa le hlabula boitselle molepo pota masiu ka hohle go mumuse la moreneng ha ila motsaneng tswaki ho ya go neya aba santsa kena motlokwa mogala motho a matjotjo motho a mafoko tsana o behela ka engwa hola a letse a bela dichachane nna ke motho a maka ibe se fole motho a mogopo di apula motho a se hala se khawile motonotsi ha sa khawantsentse le ho ba motho a makwa mangkhale futa ke setlo ho lo phokeng kwana

0: o tla jiwa ke madi mo mokoni wa Josepha o tlhokomela re nna le dimo le kekebelang ja legale ga ke tsamaya ke a qekotsa wa gabo difule ka moelo motho mamedi metsotsong ena e lesome le metsemetlhano sentse ke kopana le ntate Semanama. Ntate Semanama, dumela ke a omaela tshebeletsong ya lesedi le nanong la re mmo
1: Nakong tsa tlhahelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Kanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswikire le herbal tea di bataolong e thusa le batho ba nang le mathata a ho kwalana ka lebaka la asthma o na le mathata a segamesa masapo ke bua ka arthritis o hloka kanya boemong bono e thusa le batho ba nang le di ulcer le di palsy di le ka hare ka patitsetsi ka ntle le bo mme ha ba ile matsatsing lona ba bona ba kgathatswang ke di period pain o thole motho a sa ikamoile tshobotsi o tloka yona ganya yena e thusa le ba ntale fole ka ntle le ka hare mathata a dipio le senya se sa sebetseng bana le men power mona he bo ntate bulang ditsebe le nkutlwa hantle ke bua ka seleo tse sa dithipa tse nthithi tse mona tse sa tsebeng hoseya sika ila jisa timu fitela boemong bono le na le men power bana le ganya special baby intshatshilana in tsalele ta ngwane le ngwana atletseng ditlapedi le a sa holeng hantle ke o khathatswa ke manyuwa di boele in telebisi ngwane ha khusa yetsa ngwana pele tshoujwang ngwana a fepe ebe propotlwane e di tshobotsitsa masia e seng ha elwe ke phepo bana le sehwasho le se sepasanta beleng di tlosa senyama le o fana ka mahlohonono duka metsi yana ngwana na duka metsi yana moshanyana bana le sesepa sa mabusetsa sona selele ka meleko di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo kena mono motheo pharmacy Thabantsho Bahlabani pharmacy Welkom Lucky Boy Medicine mono le containing etshweu Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics di di shopong tsa BB Cash and Carry ka ofela ka mona ka ferry yena geng e re galo Tuxedo pharmacy Peter Maris Burger makoti muti shop ba letsetse bana ba ganya ho 073-525-3583 bakeng sa kganya herbal remedies men power kganya special baby sehwasho le sesepa sa nthabeleng ha mmoho le sesepa sa mabusetsa 073-525-3583 kganya herbal remedies mamedi ha impe ya ho eme ka emetsotso e supileng pele ho hora ya borobong pele ke tla fika ho gaitsedi ya ka mosi wa tsho go bala ditaba tsa ho ga borobong ke la techa ba sa matedile seeta se a duma se duma ho le imvelo cha cha

0: Mamedi di fela mona di tabazana tsa hora ya borobong a re di ano tsa o qetela tsa letsatsi le ngatsa hora ya le show me khetsi ya motho
1: musi wa tsho o kile bile wa na me ho re nya le show me ga di ena ke
0: ke tla etsa jwalo khetsi ya motho le buile nna
1: kile buile tshe u mamedi kimetsotso emihlano ka mora hore ina ya probo mo khatlelo kwa bobedi mo ho tshebeletso ke lesedi ntswa monga libitso ke bone ke ditsibula bang mo khatlelo mo na bobedi ke latele ka uta special aka

0: ke hopotse metswalle ya ka mosedi ka bohale ba nokaneng mamedi ke nako ya gore ke lokopana le bana ba magona tsohle sega sa disiki magopola batho ke kopane le Dr. Makwa mono go utlwena ba re fupareletse difeng laboragong le na go utlwe tsohle tsa ha bo magona tsohle ka molomo wa Dr. Makwa tshebeletsong ena ya lesedi FM le sedi FM ke molelo ha ba go hona ntse ipotsa ka bao ke ena he ntse ke ke nna mongali bitso re di hula re le hole nyana kwa na bo imvelo kwa na ba keng sa mosebetsi ke metso tshele tshumele mtsimi hlanu ka mora hora ya bogobong mohaleng kwa no sentse ke na le Dr. Makwa ropo
1: Makwana tsohle se ga sa di tsiki nna mpuni wa meriana mogela wa ntse e tlhomme ke le go lwantsha go tlhokola mafura a tlisang la sa tsiki ore moriana o nyolola se sona sao sa mmele o tlhatswa madi o thusa ka masapa a otalogo tlola mesifa moriana ke makwana tsohle se ga sa di tsiki o thusa ona le bothata ba otlalana o fokotsa molotelo le ngata le lesokolla o fodisa mathupa ditshedisa mafu a dikobo o tlhotlha seselenyoko e ka ba sesose se tona sela se kotsi agolo mmeleng wa gago o thusa batho ba nang le bothata ba mofetse tšhausa ka mefuta yotlhe o thusa ka go beya tswekere maebolate tlatsa taolo o thusa ka bothata ba senya diphilo mosese o ikaolang moriana o tlhokola magopa a tswang ka bothong a ka ntlha le a ka gage moriana magona tsotlhe o tlhokola lebanta le o tletseng otlhe le ka ntlhe le le kage le a fola ga ona magona tsotlhe o tlhokola le bothata bona ba methapo ba depression yona gatelelo ya maikutlo moriana ba bontsha malwetse otlhe a teng mmeleng wa gago go tloa molwaneng wa lotho wa tshwatlhe magona tsotlhe o thusa batho ba nang le bothata ba maoto a kang bosoko bo o ka sefubeng magona tsotlhe o thusa le bomme ya dinako gantle o fedisa selumi o thusa batho ba nang le bothata ba stroke o tlhokola sese sa makeba a seng a sa phekoleng magona tsotlhe a thusa bonkgono le bontatemolo ka mekokotso e bosoko digalalo malonyeletso gore ba dile ba phetse antle mmeleng le kelelelong o boeletse o ba thusa gagolo ka bothata ba otloga ba le bosimo wa batlhobaela fela ke boeletse gape ake motshelo moriana wa bitswang magona tsotlhe a icare ke moriana wa matlho ke moriana o o thusang gagolo ga o na le bothata wa matlho o se o sa bone gantle o kgathatswa ke lebaka matlho a rra kono e se se se fetse o se o sa bone gantle a o thusa go bone gantle wa o reka o wekisetse ka matlhong fela ga o robala bosimo ke boetse ke tshwere magona tsotlhe kemoeleke ona ke moriana wa letlalo letlalo lenana go thuletletse disibo wa letletse diswa ga le sa gateya o na le maqeba botshele o motlhagolo bakeng sa mollo maqebana a mollo le maqebana a bakwang ke bothata ba cancer moriana one wa thusa gagolo magona tsotlhe sekemoeledi le tlaneng tsa bo diphalese fela e bapale ya maobane fela ke tshwere ntho se tla botšha ke tshwere moriana o motlhagolo ke tshwere moriana mahlonono mo mamedi ke tshwere ntlona rere ke nako ya gore mathata wa fele ditsio tse di fele o seke wa phela ga bosoko ntho merego a e tsamaye gantle tsotlhe tsenke tsene di boapele ditlhoba di tla tlosa fela ke moriana o bitswang tsone moriana wa tšhelete moriana diketlao le mahlonong moriana one o etsa tsotlhenšhele o wena o gakeke batho botlhe o be le tšhelete o seke wa sokola botlholong business e tsamaye gantle ntlebe ya tlhapa ya itlota le o batla o betsha o bo betsha le o batla gogisa tšhelete gegisa tšhelete batlaong ka ba epatala ka moriana bitswang tsone ke boetse ke tshwele metsai ya mosono metswaile ya ntlobe metswaile e tsang tlhomileng metswaile o ka tlhokang ka bona jageteng metswaile o thusa go be le tšhelete metswaile e tselela mme ya ditshila metswaile ntlobe le a tlhapa metswaile ntlobe le tlosa senyama metswaile ntlobe le tlisa mahlonono metswaile ntlobe le bula masoba a letlalo la gago metswaile ntlobe le phomotsa batho ba tlhokang boroko metswaile ntlobe le fodisa segane sa masato metswaile ntlobe le theola strafe metswaile ntlobe le ya go kgatholla metswaile ntlobe le fodisa bogogosi ba maoto metswaile ntlobe le go thusa o somelele ka pele ga o keta o tlhapa metswaile ntlobe le go thusa o nkga monate ka dinako tsotlhe metswaile ntlobe le lokisa le ka moka ya gago gore e nne nkga monate ke metswaile mosoro metswaile tšhelete metswaile ntlobe nka dinomoro tsa bone o beletsetse dinomoro tsa bone ke 064 982 0967 064 982 0967 ne 064 948
0: Mamedi ire ha ke tloa ho Dr. Makwa bo lo ke la temoeketsi escalator nomorong ya ha ya pele se kopanya di bo.

0: modumelle a o tefele o mobitse maiyoki yoki o mumete habe di phatle mmona o tlo bona ha o bona ntho tsentle he o bona mofutu wa legato ha iso tshwana mantata ke khosi mosotho tshakela ga ha iso hole nka be ke supa moeketsi escalator le yena o la nna fita are se kopanya diboko ka dinga boga go batsona go le jwalo ha ba nyolo wa motho na henya le sotho takatso e takatso motsetse socks e ki e mongwa di buhudi ka mono ka na henya le sotho a re hela ba bona ba le hentswa kana se kopanya diboko mono ka nnete ki ha o ka mpona nang ka be ki o ka ngeka ya ga jwale ena he ya love song yena e bile o re ke pina ya ya legato ya sosotho mm
1: Motswa re ka letheka
0: go o shebe letheka o bo so swa ga tshutsutsene

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabedi metsotso e robong pele ho hora ya leshome ho reng ya leshome kgaitsedi ya ka Mosi wa Tshweu. O tla kabala ditaba tsa go qetela tsa letsatsi be re go hla mogatlhelo wa bogago wa lenaneo lena la re moo ga e ba ke gona bulelang roikati mme wa ngwanana le moshanyana ke tlhalose ke a matle mae ba bana ba motho tshwana ao batho ba dutseng pelong ya ka ka tsela e kgethileng ke ile ka di folela ngwana tshwenyane tlhasi sebatamasene a re ko bona
2: o tsamaya sesotsi ko bone o tsamaya madoda
1: e o re ha ba feta ba thulana ka ditlo o kopanya magutsumela di gangster ga go re mthotseng a ta fela magashia o tseke rata le gozumele mono maguzugutsu ya re la o etsa bang ha e ka u qabanya batho tjena le la kabela futha ke mollo libitswa la hai o la na feta re jwala

tshibaza di tsietsi fela go utlwa e ka ge tla bana nthwana kwana fela ha o hlaphuela ntse di lutsi mona di tsietsi ka fa di tloswa ke bona bana ha ke tsene mpa ke botsa fela ke etsa potso fela ntswa ke mabutsi hle mabutsi ndenzeni ka ka ke le buile hle katola ka kamono ka Brandfort a re ko rata hona ha o lena ha thutebalo fela ga ya le wena mmae ho renyane ya lo shimele nang le metsu emedi o ka gitla ge ya ke mo ge ya le wena teng mo he o se ke ba ba tshwenya ke letho ge dutsi le wena le gona ge dutsi le wena le nna ntse ke tshobola ke re ke dutsi le lune o fitela o reng eno ya le shimele metsu emedi mo ke tla be ke suthela gaitsedi ya ka tsholo lo ka oke lenaneo la re qoba bosibu o tla hla le gele yena ibe he o le beya horeng ya bobedi ho mozwake khatshela e motho moratuwa a lenke lane a ditheole dikalaneng ho tloha horeng ya bobedi o fitlela horeng yane ya bohlano ebe makumane ke nna no le tlalatela o fitlela o thola lane la thagoa thwasa le batho ka le bona ba boetse ba teng tse re le hona mona na hethu na ha thute mona ba o nke ka thagoa o fitlela horeng yane ya bo robong tholwana moletsane le mmaletsatsi sejake le bona he ba latele ka kwano ka lane la itlhabolle 9 to 12 ba o nke he ebe lane la ditaba le tlahle le khuge he mono diphaposing tsa gaso ebe ho reng ya tshumele mtsimi media fiti ka metsotso ye mashumi ma mararo maluma fatla thuso motaung a lenke he ka hona ka mona mo ke le mona ke itse ge re sa hatluwe ke moya ka nnete ke ge ge lo tlosa gatello ya maikutlo ha e ba iteng e motho anketa ge le guzuguzu ke ma guzuguzu e jwale he malume mafahla nke metsotso nge basharo ka mora ra tshumele mtsimeng da o ise go genya boga go thabo mokoni mo lebo he mawela le bona ba unke ka leno la riatella batsa mali kg ha mo le bongane chabalala ba o be ho rinyane ya botshelela mabedi ka bogutshwanyane ka mo he re tla nne ge di tshokele le ona tla ila ka teng ba ke nsa bosiu bone ge ke late pine monati ya lampi ha sa phela le ena ya bona ihletsa tsinye na le ga tompopo mphile bafu boholo ba bona jwale ena ke bapalla masiyono ka ofela bana ba papa maila kolobe siyone wa ha mama bolo

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tlaela mogwampiri o nka dimele ga tompopo gaitse ya ka tshaga o ka le hone go le le ha e mona mwanaka a re butle pele mwana ka se bonna ke go re mpopo a re butle pele mwana ka se bonna Aw lava sa ma lava lava di lavila di mabedi ke na kwenyani e nna le wena ke lokela o re buisana no mo go tsa mogala ke 086 0304084086 0304084086
1: Hello, Ray Raisers.
0: Me, lika e ka tolaka.
1: Re teng ka tsuwa wa tsuba e se mogwa ke mola, wa tsuba ka ntwa tsa le.
0: Mo fuke ngwe, mantho mantho mangupe mantho mangupe.
1: Ala la.
0: E ja re ri bonia ye no ku fila ona ka ofela.
1: Ai, ho bona ke a lebuwa.
0: Thank you phoka.
1: Thank you mutlofa.
0: Ha se mo ire go utle mo mamedi e mo 086 0003 084 ke no mo go mo hala o tla e sebedisa le sedi hala
2: ntsaka na my darling tshwete mo tse
0: jo nna thoka ha o ka bona go ge ntho di ditse mona nefe di ditse mona thora my darling go shota wena fela
2: a mo le mo tshepile ma vaka thata o ba tshwago ba be hantle ntsaka na
0: wa bona ge ja ge ile ke isa 12 o'clock ha ke tlo mona ke lo ka ka la shitting tse tshweu tse mohlope
2: go tshepela mabaka thata
0: tsaka ke le bile my darling
2: thank you my darling
0: thank you tsaka ke tlo e ka mona ka sa solobe ke ke kene mo mamedi e mong 086 0003 084 le se di hi
1: ren tsaki
0: hello
1: Likai.
0: Gete likai o tsebe ha se ke re hallo
1: ke
0: o
1: bua fa. Ke ja le le ka dipete, ga se tsama re se.
0: Ke o na ha, na isingwe ka ebe a pite mmo, no bo etsa hlo ena jene ka ya ngxela.
1: Ha mona tswa.
0: E ja ke pita Marisberg. We ha e fita mo no Marisberg. Ke tle ka mona le sedi. Du melang.
3: Hallo ntwakana.
0: Le kae mme?
3: Ke ne ka mogatua.
0: Ke te nna ke bua le mang ho kae?
3: O bua le mme Mathabang ka mo ka re feng go tso mogatua. Motlanyana phofo le mafene.
0: Ho nna phoka we, phoka we, phoka phoka phofo le botlhajana.
3: E le a tikanyetsa bo phugulwe le bo tengolo.
0: Ya mo faseletsa ke o yetsa ba o jana matsendo nne. Matsoho ya tsa mutlanyana. E ja

0: Hola, Fabián. Bontsha ka ketso papa. A ke na taba le maguo ano a gago o tlo tla sia. Re ketse tsena fela re boele re gutlele mane nomorong tsa mogala tsa 086-000-3084.
1: Re mmoho le Ntswaki Roikat Motsoeng. Ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
2: Dijo ja fatshe mono.
1: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa hao, molelwa wa setšhaba e le metsotso e leshome le metso e robong pele ho hora ya leshome le nang le motso le mo 086-000-3084 ke nomoro o lokelang o e sebedisa ya mogala. Re ke utlwena ke fumana mang tse re dutse le mang o e jagile a le go kae e nako riana goba nna ke e jagile ke le mona imvelo loja 086-000-3084 ke tla ukwa mphosa nna se re na le mo mamedi ka mono ka mogale 086-000-3084 ke gona teng mona nanong la re mmogo ke le naga thute mona. Yes, lesedi dumela.
3: Oi gat.
0: Ntate dumela hle.
3: Le ga maun.
0: Ntate ke teng ha ke tsebe ntate ena o phetsiwa.
3: Ha mo nna tiwa.
0: Ah ntate a gder.
3: Ah twa u tswa nna wa ra o tsiba nna.
0: O tsiba ha ke le hole le ha e jena ke la ola ka hloho.
3: He. Ah bo ye ke a u.
0: Ha ke tlo ke taola ho hang.
3: Eh, no, bua le mali se tsane se lo ga le sutu.
0: Ntate.
3: Eh, am na ke se go le tsike ga ho le ke na ke re ho wa bala ke go le tsimpa ja wa bala.
0: Ku kwa hantle ha na kwe yemi mona.
3: E go lo neta wa.
0: Ntate a khere o e jarile le ho kae le sutu mo.
3: Amma go wala di okono.
0: Aw he. Le sotho e.
3: Yota.
0: Ka ka tempisa ke rata mona. Eh ha ke rata nka na ka teng ka tlotla tempisa.
3: Eh je, yota ba mau. Ka
0: tate a ste.
3: Ai di mama.
0: Ke le wile ntate. Wa ntseba je ke rata o tempisa ha ke rata ibile ke cha ke tlola bogogo ke checha le sedi FM dumela.
4: Re mo tsoka le kae?
0: Re teng le ka o wa mpitsa monna to tsebe le ka madi ka tsohle ke motsoko.
4: Eh ke o ja re motsoko e tso. O bua le nne ka hona ka ke mesti.
0: Mang?
4: Lindiwe ke ja ke le ka mona ka je mesti.
0: A o lindiwe.
4: Ai ha go khutumetse nga go khutumetse nga go fitse go ganya le sumele motsombedi motsoko beso.
0: Ke le buile malindis.
4: Ke le o wa motlokwa.
0: Ai jagwe. E re kutlwe ye mong 086-000-3084. Mama di dumela?
4: Halala.
0: Hala.
4: Hala
0: o. O tsene ha ke lo go bala di shitting tse tshou tsena o sire fetola le mantsoe ba montswa ke motho. Tsaga ha.
4: Hala o.
0: Me di ana ka tebo di mo bona wa tle phua na ina.
4: Hala. Ke ke ha ba ju.
0: O phetse antle.
4: Wa ka kipisi. Kipisi kipisi kipisi shaka. Se fuba ke se ka ba ntse ke se nyela phatse ya ka.
0: Wa tswa ke tsebe na o setse ba ba tswantse o pila ka mo ntse ke ha. Ha ke fetse
4: la mang. Wa ka kitatse. Wa ka kitatse.
0: Ke tsala la ju. Eh ya nompi. Ke ha ke tswa mona ke ke ne fela tla sa medi ya phogo go ithe wa ngudi mo tsena.
4: E ke tsela ke ke tsela mo na bua go. Ke ke fela.
0: Ke tshwara.
4: Ko ba ke.
0: Ke be di tsatsa ka tswe ka tswe so di thawela o sigetla mme mona fela.
4: Wa ba ke ke go. Ba ke tsatsa ke di ntlo.
0: Jo we wa na o tshege nna. Non,
4: tu es un grand stata, mon cousin,
0: grand stata,
4: qu'on fait là,
5: Hello, my darling, wicked. Oh, young Kaiser Yaga. The tense and wicked, you got a paper with Jacky Look, I'm with a dingo.
6: Thank
5: you, Max.
6: Go
5: from Pete, Mosage. Mamma, you could play Baba Bediba Catra Jaikwala, Lissedi.
6: Dumelang?
7: Then for you guys who saga Sahabane.
6: Kitting him, Mamma, Yoka Habani.
5: Ntate Mosebe,
6: Wise man,
7: I guess,
6: Ah, near man, Hala good credits was about wise men.
8: What is the matter? Everybody wants to work out now since all who called the wise who can work out the candidate. You know, I'm
6: Ah, Buddha, kile we let say how to let him to a pizza hand to we jack the cat paper.
8: The government is
6: 9.4 million. Leave for you. Sink your pocket at it. Cooking is happy. Leave for you. What can I tell him? Posa Riquale? Lissadi?
7: Hi, Zodi Amudu.
6: Abutis Poro.
7: How many Nandi against the father?
6: How many cooking look like a song? Come on, I get a set down. No pizante protiamo.
7: I protean like a pizante as a father when I. Tony Matate.
6: I'm not going to get a little bit of a Ijare, we chimenez a cani pagazin, Musa House, our last hail. Ke la bona bo ka fela o tsebeng mathaka ka melamo mpo ke le bona ka tsedi ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo, potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
2: Metsotso e leshumele metsirobong pele ho hora ya leshumele na le metsiombedi leng hora eo nna le wena re tlang ho arohana ka yona. Ke ile ka lephutulla ka nnete le bokoso ya ba ke kopana le Citizen LS a re hohle ke Lesotho, hohle ke Lesedi le basadi ho thunthwena ba e rata. Utlwa o utlwa se ke dipenyama re otla makgele, re otla mashodu. Modimo wena o bo so ntse o bula ditsela le mefero yohle ya rona o iutlwe. Ba re hohle ke Lesotho, hohle ke Lesedi. Frog le yena o la nna feta a re tsela kgopo.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho qadile ka seno se le seng. E mong a ka le dijo. E mong yena a bapala mmino wa nako tsane tse fetileng. Kopanya halifu.
2: Hao pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Let's say it again. Ke molelo.

0: Othe marungwana etsa jang tswaki
1: Sintle ku khutla le marungwana ngwana moshanyana ha tshebetso e hana
0: Ke ne ke shojwa
1: O so tsholo ngwana mogena ngwana mogena ke mogena ke ge
0: E ha ile hantle ngwana mogena ka
1: E ha ntho di hana o se ka di latella chain un itla be o ntso sa bontse bokwala
0: When
1: I'm going
0: to catch
1: Eh, kilo palaba na ba ngi bitswa happy hour.
0: Mona ke bole ka hona le musika palala ke re ke bale.
1: Ho tu be siswe di no ko mona na ke tshwere di phofolo bo mmutlanyana.
0: Butlepele ke tlanyulwa he ngwana mogena.
1: How di la hla lepella ngwana mogena tsebetswe ntle gaitse di aka.
0: Ke le bile ntswaki.
1: Asimo he.
0: Babadiki motsotso hantle botsekeng ka mara gore ya le shemele metsomedi nuggets sola luka o ke ke le bile ho lohle bana ba se di kopantsa hantle ke le bile ntswaki o sa mona ka go riana bana nna le wena re ho reng ya bobedi ha mabedi ke tla o sia matsonga e mo tso moratiwa di lena na o ke la di thewa di kala ne nuggets sola luka o ke ke mga pofu ke gre smart ya ba thu bana hempe yona re ba tla ga burikgweng ke ka mogota ba di ka teng ke la bone ka jeno ha mabedi e baraka ke nye ke tsatsilane la bomme bana tsatsila bomme le na o thekeng ye megapelo ya bomme ke se ke le teng he nna ke mong a phofo tsebele tso ke yona ya
2: le seria pa a ke mo le
0: ho di ntse le yona ya basadi ere ke tshebele ha o funyana fela mona botsabelo Munena ke bra Steve. Mwana di phoko. Stage name ke Samito. Oromo tuna ke matlile wa tseba. Tumela mabedi ke sekile teng nna ke mong a phofu.

0: ke matlile ka nnete ke samito mabene metsotso ke le bula hantle ho ya supileng ka mora hora ya le shume le metso emmeli re tla o jwetsa rona e be re tlo tsamatsa majwang he ka jeno bo mabedi o ska ba tshwenye ho hang ke tla o fa ditaba tseno hona mona tshebeletsong ya le sedi ya ntho di a tsala mo mabedi ka bona re santsa ne re tswile re sa ile ichorisa ne re sa tswile go le ichorisa hona mona invelo mona safari lodge kwa number linting he tsantse re choka choka la ditaba mona re sheba rona mana ne wana re ka sebe sebetsa jwang e le nange ke bule nge ya pane ka mona nge ke bule nge ya pane ka mona nge ke bona ha bo go botla hle bo ntsebe sebeletsi wa ke re sheba fela rona e ho tloa le mong safety le ri le ga nna ga sebe sebetsa ditaba tsa rona jwang re me jwang ho ntshu ya taba tsenga ta mona ke mana neo e ho ntshu ya le taba tsa tiki rona mana ne wa ntsa sebetsa jwang jwa le ka bo mamedi e ka sitana le ka rona nna ne o le kenya chalet ka pa jwa you see pelo ntho di tsama hantle re kopane le ba baholo ba Josima bone Josima bone ho monate monate ho hlehliane mono mamedi ho hlehliane e ho tle tena ho tle mona ho potela ka mona o bana batho ba monate ba sebetsa mono ba mofuthu ya go so bona ga tole jwa le ho phea ba ba ya ho lwala ka dijong ka bana ba ba bi bi bi bi bi kentse ke re ke tsa ho phea ha ikho na tsholo salamo ga ngwana ka e wa phewa mono bana bonye bo brakeni ye brakeni mude mono ke yana ntsalala sa mono a sheba go ntoditsa mahantle ke yana fuwe mono e ke yanda din da sheka mo yanda din da sheka mono ke rona bo makeni simono da tekeni o brakeni e ba tsere mono ga nete ntoditsa mahantle ka nete ga le bua brakeni nato mo galo a ge la ntate a ke o bono ke ga ke sa a ke rua le se ke le motho yo mogolo ntate se ke sheba masimo ke pote ke tlo sheba gaso mono go na ntho ntse di dutse gantle na ke a tla ka mono ke tla o bona o seng ya ge ntate nka thabela o bona ke o seng ke tla fitlha ka mono ka bo 9 o'clock tla fitlha 9 o'clock ko mono ke utlwe go na ntse o reng go e tsala jwa e sen makeris tla o bona ngwana ka o se ka ba tshwenye hei o tle mono ntho di tsama gantle ntho di thušalla fela ha o sokole letho ntho engwe le ngwe ke ena ga o gomola ntho ke ena bona ntho ke e la go potela ka motlhabaneng ka mane go tlhokile go tle ntate ebile o ka banna wa phomophomola ka mone ntho e ka etsang gora tse pedi ka mokgwa o tlhokileng ka teng ka motlhabaneng ka moo ee yaka nnete jale bana beso ba ka mono ke ae salang ke atla salang ke tlatlha ke le bona ke sa tlhafe meng kwana nnanke kile o sheba gona ntho ntse di hulahula jwa jeka nete ke kgotsofetse ntho le lokile go fitlhelela gakana awe sheba metsotso ya mabedi e amana mo ke ratang teng e fitlha re qeleu e leshome ka moragora ya leshome le metsome
1: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke tlhoka dile ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana go kae dile ena?
3: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: E tla ra metso se dule hantle go ye mashome a mabedi a metso e mehlano ka morago ra ena mo mabedi re tlabe re ba tsosa ka nnete re re tswantle le etsang jwang nomora mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 tsapotsapo mano o tla re kena fela gore 079 758 5066 079 758 5066 e o tla tswa fela go a ngola kapa o tabola voice note mono mmule voice note ngwana bo voice note e mmule voice note mono utlwagalo eno a ke skip martin holesedi affair batle ke tshwara ke mokgotlhwaneng yana jena fela ka fitlha kana ntho tse thata go le bana bo dicooperative a stay holesedi affair

0: ena pina mo America ya boror barori siba morena o mo hawa motimo mamere metso so ke le shomele metso ro bang bile sentse ha ba la ya mane ho ya mashomi ya mabedi ka mra hora ya le shomele metso emedi e tla hle wa tla mona ka mra metso tswana e seme ka efela hem ba medi ho tla hle ho be monate ya holo tla utlwa lo wena e kena mano re tle e o nyola di ntwa ka kwana ka mona ntwa di ara handa den tholi wa tla monate ke ba papatso sheba nako e mashomi ya mabedi ka mra hora ya le shomele metso emedi
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Lesedi FM. A ke mole.
0: Ho na le mantswe ao kileng ka bala a ileng a bua ke ntate Kgolihlahla Nelson Mandela ha na bua ka basadi. Na bua ka basadi mona ntate Kgolihlahla Nelson Mandela kgweding ena ya lona hle bomme ore ntate Nelson Mandela o ile a bua mantswe ala ntate Nelson Mandela a re tokoloho ha ya fella e bang fela bomme ba sa lokoloha a re ho hang re ke ra bua ka tokoloho e felletseng e ba motho wa mme e bang bomme ba sa lokoloha lefatshe mona ba tlabe hore ba lokoloha dane re ka bua ka tokoloho ntate Nelson Mandela. Ebile a sa bona gore bomme ba na le bokgoni, bomme le bona ba ka e tshwara ntho ena. E ka ba ka opola ntho bana ba re wathinda bafazi wathinda mbokotho. Wathinda bafazi wathinda mbokotho. O re ho hang re tle re bue ka tokolo e feletse re tlameha re lokologeng ka ofela bomme le bontate. Bomme le bontate. Ona di bea jwalo he ntate Nelson Mandela. Ya ba he ke kopana le mantswe a Angela Davis. Angela A. Davis. Ore na bophelo mona. Ke mme motho yena leno. Ore bophelo mona. Ho na le ntho eo ke ithutileng yona. Hore. Ke itsebe hore. Dintho tseo nke ke nka kgona ho di fetola. Ke se ke ipe kgotso ho tsona. Ho ithuta hore na le dintho bophelo mona tseo ke keng wa kgona ho di fetola. Iphe kgotso ngwana morenaka. A re dintho di teng fela tseo nanka ka di fetolang bophelong baka. A re ke fetole dintho tseo ke keng ka kgona ho di amohela. Hore ha nthwena ke sa ba kgotloa, ha ke batlo e amohela nthwena hore ke mofutsana re eno yona nka e fetola e. Ha ke batlo e amohela hore ha ke tsebe letho, ha re yeo nka e fetola e. Yeo yona. Mme Angela Davis re yeo yona nka e fetola e. Taba hore ha ke ya sekolong nka e fetola ka sekolong. Empa hona le dintho tseo nke ke nka kgona ho di fetola bophelong. E bang tsholo a le motelele a ke ke a re a buke pele ke utlwa ke batla ho e fetola Modimo ke batla ho ba mokgutshwana. Ha ena ho fetola taba eno ngwana morenaka. Mela ntho eo etsahaletse e fetile o hlokahaletse o hlokahaletse ke ke a fetwa ntho ene jwalo ka nnete mo mamedi ka nnete ha ke le mokgutshwane ke mokgutshwane ha ke le motelele ke motelele ha hona hore nka batla mohlomong ke otla 1.8 se ke batla otla nye 100 kapa 800 a hona ho kgonahala tsholo ngwanaka o kgonahale papa Ndela o so batla iphenete ya lo iplay. Ke thutile hore ke amohele dintho tseo nke ke nka kgona ho di fetola. Empa ke fetola dintho tseo nka ka kgona ho di fetola. Tseo tsona nka di fetola di nka fetola dintho. tseo ke sa batleng gore ke tle ke di amohele ya re ke be jwalo ona le ntho tse o nga ka di fetulang tseo ke sa batleng go di amohela se ke ile ka hlalosa ka bofutsana se ke ile ka hlalosa gore motho ena ha ya sekolo e se ke ile ka hla ke ka o lebebile mane motho a gana bohlalo tho bo kope o modimo tla o fa bona ntho tse bonolo ampitse na ntho tse tse o tla di fumana mo mabedi empa tse ding ha di letsa etsa hala di etsa hetse ho tsana ngwaneso la uno onala mofumadi le hlalane o tlo etsa yo ntabeng ka pa o fumana hore ka lapeng ka mona mme ka pantate o entse ngwana ka ntle e etsa etse ntho o tlo e fetula jwa o tlo e reverse jwa go ha ntate ka ne thana ngwana ka ntle ka pa mme ha na ngwana ka ntle e entseng a mo entseng le mama ha o ke go gona e fetula taba eno e fitile wala go ipe hantle e ipe hantle ntate, ipe hantle mme, ipe hantle moholo wa ipe hantle ngwaneso. Ntho ena e etsaetse, e etsaetse. Ipe hantle phomola moyeng, ipe kgotso, sebetsana le yona maikutlong gore o fole. Fola ngwaneso. Tshola ngwaneso. E ga ga opola morutiba ile bana. Tshola ngwaneso. E mfundisi unzwelwa nanze ke le mona
5: mosebetsing lapeng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho lesedi FM
0: ke itse ho wena ha e wotla mona ha o ka ntetsetsa metsotsong ene mashome a mabedi a metso mehlano ka morago ya pele ha ke nke mmamodi wa pele dumela hle
6: leke ya botsolo
0: re phetse mhlomphe wena
6: re monate ke Ramathibane ka mona ka Petsole Petsole
0: ntate Ramathibane
6: ya ha batswe batho ha batswe batho ke tsosa constable shopping ka mona ka Petsole ke be ke tsosa mme monyaganang tsa di-ambulance e leng balekane gona ke re ba sebetse hantle ba be na le bosio bo monate
0: motlhomphei ke lebile a golotlhe ntate Ramathibane
6: ntate kwaka
0: ke nke mong gape dumela tlhe
7: ela mong wa phogo
0: ntate
7: ee ngaka mokwena ka mona ka bolata tabadimatlhwa tabadimo o go rikitso tsa mahaba kwa mane a leng ri ke re se be go kwa mona a e sumane me makwani ile ke re ma tshwa le go se ka le ga tswana tangi mo a popo ka mo gana go ite le ke se bulwe
0: ntate wa ka hle o ntse hantle
7: a ntse ke ke ba ga mona a de taba ditse u mona a e mona ngwana mmela ka na gitse ya mara a e mona le lisi le man dabe
0: o li le la kgethega
7: ee taba tsa nne di tshweungwana mme
0: ke ka gore di tshweu kwa ke kwakwa moo
7: ko ka gona re reng ke thaba dimatlwa
0: ntate kwaka
7: tanki morena
0: ke ngaka dumela tlhe mongaphofu
8: dumela ptitholo
0: ga o se mongaphofu monga feme
8: ptitholo
0: mme waka
8: le kae ptitholo
0: a monate
8: ptitholo ke o bua le Khalemo Letsaka go reporta ke kopa o tlhoba bosiu le mema masimama mane si John Skone e be as Agnes Mohlakwane ka mana ka Constantia Tlufu tatella ka usi wa ka ke Sophie Molefe thank you Tsholo
0: ke le bula o hlengwane so mabedi tumela hle
9: a re tsholo dumela
0: re phetse

0: babuthulo babuthulo ngizelesiya themba ibhalfo ngivusa ubabuthabo ngabinde bese ngivuse ubabuzeni shabalala bese ngiphinde ngivuse ugogo bamahlazi ngithi mavuki bavuki bakulalele baba ngiyabonga babuthulo
1: khile wile hlangwane eso mabe lithumela
2: dade mukwena
1: dade bishop
2: hayi ke bathiri ke bana mremata go nge ke mngadi ga mogomane man kwa kwa tikopisi le mazine ma utenga man ka ga mulu timani ke tekele ka mo go dimala ka mona ka se go tsho ke ga ba tsoe ba tsoe le bua kwena
1: ntate ke le buile dipela hle mo ka feme
3: ke le ntate ke tsholo
1: ba be di dumela hle
4: ke mena ntate tsholo re kae
1: re petsele kae
4: ke phetse ka mahang ke tsholo go le mme go hentemeng ka mana ka tlo le pare.
1: Malebsa ngwana.
4: Ee ntate tsholo. Ntate tsholo e re ke tso se batho bana ba latelang. Ke tso se mapotla kundala sa ka le dikrente. Ke mo fihli sane hona ka mona ka le dikrente. Ke ka tle ka Osman tuka re vonya. Ke ndo bantse ke tsholo se ha mona.
1: Ke le bile a holo hle ngwana morena ka taba ke yena ka mona.
5: Ke mela ntate tsholo. Ke qhoba busibu le mema le bitsa ka semonye Western area. Ke qhoba busibu le mema Simema. Ke qhoba busibu le Khalimu le Feka Roadport. Bana ka fela ba qhoba busibu le nama mogena malo ka semona zone 5 Thabantsho. Tata ntate tsholo ke o rata hle.
1: Mme ke le buile ha holo hle motho ke yena o re o tsosa mme wa hae ke nomzwake kometsi atina kometsi kongo kometsi ba tsoswa ke thandi kometsi. O ka za strong no motho he re ke tle ka mona he tsholo ha rutwe mona rena ntho di tsa majwa ngwana ka rutwe
6: di go mo ndate tsholo khotso
1: ha di hangwe
6: go pa tso sa me ma mora na maloka a simane zone 5 Thabantsho me kere me Maria majwa ka mana ka risk park ka tele ka menti binti bi bona ba tswa ke ndate rampa i zone tsimile kwa no mafeting ha patsa le sotho pela li bodena la fan road
1: mohlomphe ke le bile a ho
7: Era mongapho
1: ntse
7: ka buri go e.
1: Hai le a.
7: Ke mate ho ya batho. Ga se tlo go go bile jo mogana wa kwetse.
1: Ntate.
7: Ai ke tau wa ngo. Nje je ka ba ha. Ke mo ga di ya tume ka tuma ngo. Ke manzwele ka phunya dithaba maso. Be je re ndi zindi zeni ka majo maswi. Ipetela le ka qibinga mane. Ke go menta bise mmale. Ke re go go bela wa ngo.
1: Ndate kwa ka ndate kwa ka khotso
8: Ndate tsholo
1: Ndate
8: Sigile Gauteng kwana fugile Pretoria Mema mthimkhulu Mema mloi Ndate mahlati ka dinwe ke le buile Ndate tsholo
1: Ndate ke ya le wa ke kopa o tsosa mogadimbele o ka vale le rato ramokwatsi le mamokete Felicia Mpou e ba se wetsa Flavius Mareka FET College Sasolberg na ke mohlomphe Malindi o ka Sasolberg e ha ke le bohle mohlomphe wa ka re le bohle mohlomphe wa ka re ke re bone bona rena ona ntho re ka ra itso sa mona re ke ukwe
9: dumela monga phofu
1: ndate
9: ke nna molo e ka ne ka mo Johannesburg ka mo Jeepies Town ba re hesi ke go tsomba thaving ke rata ho tsoba thona ba latela ba bararo ke rata ho tsa Ntwana Molifi Seleke ke tuse de pile Elias Dlamini ke tuse nna ke le nda mo Daniel Musika neng le batho ba bota bi ba you can farm off
1: arisaya mbono mona arisaya mbono ho ha
10: tsa de tracker de tra atsoe ke re le masindle atsoe ke nna se fa se thole ka mona ka Senegal
1: ha ke le boeme ha ona motho a bitswang ka ofela re kutlwe
11: dumela mga phofu dumela hle
1: ndade
11: phofu ko re ke tso se te boeme a ba mtse ba ka tebu ke tso se Gert Scalvey ke ba mtse ba ka malfetsane ke qetelle ka simla machinini bona ba ka mona ka petsana reitsi ba tsosa ke tsikino se motsa mai ka petsana reitsi thank you mga phofu hle
1: ke tsikino
12: khoso mga phofu
1: ndade
12: ha ke tso se bana ba latela ntle mongaka le thebele machacha ke bitsolaka ke ya mana fela re tsena ba iti ke tso se mangana ba ga ipala ke re tso hle mkwena e chaidi ke tso se motlala ga gapu ga binone ke re thank you so tshe molane ka tone vrebo la ndawa tela ba tso se ke le thebele machacha ka ga Stembeke

0: tsuang hle bana beso. Thank you mngapofu.
1: Mohlomphe ke lebile a holo hle ke kopa ho tsosa molekane wa ka ke mamorena mo japelo mora wa ka ke kopana mo japelo le moradi wa ka ke thulala mo japelo. Yena o ka North West University e ke tina mo japelo ka Ventersberg mama Habani. Ha re lebo hle tina re lebile a holo ka nnete re go utlena motho re mona. Monga feme ke.
2: Tumela pitsolo.
1: Ngwaneso.
2: O monga phofu. O se uka. A ke ke tsosa bana ba ba raro ba latela. A ke
1: kwalang
2: di radi si le bana ba latela.
1: Kwalang ka kwana le tsa se.
2: Ke bo si le Dr. Phokoje.
1: O ka fe.
2: Mo le bo hem Phokoje.
1: O ka fe. Mo
2: le bo hem Phokoje. A pitsolo. A fe ho re nya bui.
1: Kwalanse ya le moya le tsa voice note. Ha le tsa voice note le kwalanse ya le moya, mme a le sa sekwale ke a feta.
3: Dumela ntatetsholo, ntatetsholo ntse ko mametse ka SABC Plus app e le mosebetsi mona Fixpay. Ke jolo ka mehla ke di ya umarabane. Ntatetsholo je kopa ho tsosa ntate David ntatakane. Yena o dula plus kolo sa mehopo mo le zonate. Ke tsosa le ba haisane ba ka. Bona ke ntate tsietsi masimo le ntate ntala podisane ke a ba tsoa ba mamele ntate tsholo le bona ba mo le zone iti meqhileng ntate tsholo ha re o re nya bobedi ntate mokwena ntse ke na le wena
1: re ya hona mo
4: khotso khotso ntate tsholo o tumedisang ke tse mosimo kwena ka mona ka dikantorong tsa mmuso Pretoria ke rata o tsosa bana ba latelang ntate tsholo tso santa tebu siu ka mane ka makwane ke tso se thonono fatso mokwena ka mangang kwa kwa ke rona le tsiburo la ka le ntate tsholo ke re pa batso ya batso ya batso ba phatsi me
1: ba tla phatsi
5: ke tsholo phetso phetse ke papi thana ka mogale le masika maro ke ba tso se ke tso se chucks kwa dala ke tso se le itumile ndi theba kwa kwa kwa nana na Jesus sorry papi di thebe ke ba tshana ba ka bana thank you
1: ba tsuwe ba tshana ka mo ba tsuwe ba tshana
6: khotso ntate tsholo khotso o tshwere ke ke maputsi mo kolo fora re fotse ntate tsholo ke kopotsa sa mme wa ka yana ke mapulo mo happy ka mo kolo fora re fotse ke tso se masabata mo happy ba mo tsiba ka mamo khobo ka mo kolo ke batlile mane ntate tsholo ka Gauteng ka mane ke tso se a buti yena ke masusu maphutsi ke re batswe ba phatsime ntate tsholo ke ba usilo ona ke tsholo ntate ke le bontse tsholo
1: ntate wa

0: pina ke monate sebeletsonya le sedi bana ao bana azana never the same pelo mo le keg Franklin ngole sedi FM I smile re dula hantle mesotsinge mehlano botsekeng ka mara hora ya pele mo mamedi le nana o ke la
1: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go lesedi FM.
0: Ha ke re shebetse itlhommeng pele ya mo mabedi motle re kala mona ka ditaba tsa moporesidente wa Afrika Borwa ntate President Cyril Ramaphosa. O kgatlhanong le go kgetho ga mme ha public protector mosireletsi wa setšhaba wa metlheng mme Thuli Matanzela gore a be teng mane komiting ya batho ba ntse ba sebetsana le gore a tle a ntshiwe setulong sa gae ke taba yane ba e bitsa ka gore ke impeachment proceedings. Jale ntate Ramaphosa itlhe ga utlwane le gore tshebetso e tla tlang e tswiwa mono ke mme Thuli Matanzela. Ihle o gahlano le taba eno gahlano le taba eno ka nnete. Number 2 a DJ Waras yana ile nga bolawa ha mo mabedi ho bona hala nyewe nya ha yesenge batla e kadile ihle ntho di tsa mahantle ka mono me ibile hona le motho wa boraro hona le menyenyetsi ya motho wa boraro ya tlang ho tshwaro haufinyana ya amahangwang le polawo ya DJ Waras. Ibarae bazabala haufinyana ho tshwara motho wa boraro ya ileng amahangwa eo menyenyetsi mo amahanyang le polawo ya DJ Waras e ileng ya etsahala hemo mamedi jwale ba sponisa ba tshwere ka thata barae re ka nna rawa ka motho wa ka mo motho wa boraro mare bakanna ba motshwara. Number 3 ile nya ukatela mo commissioner wa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o sa hlia ile a bontsha ra hona le bothata hona le nthotsetsa lang hona le bonukwane hona le buqitelo bo etsa halang di chankaneng tsa rona mo batho ba ka haru di chankane ba ritela nthe thata ha holo ba ritela di tlolo tsa molao ba le ka hara di chankana me o sa ile a bua re le qulwana le lo le ka ra di changana le ntseng le ka hore le tle le kopa kopanye ho sitisa setšhaba go tle ho etsa dintho tse ka thoko ho molao tse sa nepahalang tse sa tshwanelweng ke molao batho ba yolo ba tla tshwara o sa hlokomedise batho ho na le bothata mona di changaneng tsa Afrika Borwa ho na le batho ka hare ka mono ho na le batho ka ba hare ka hare ka mono ba tshwereng ba fetla nthe thata ha holo mintweno e thata e fetlwa mono ke ditlolo tsa molao jwale ke a tseba ha ha se le jena he ba tlahle ba sebetsana le yona ba bona rena ba e hlola jwa ba e fedisa jwa re dula metsotsong e robedi ka mora hora ya pele
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.

0: happy na ke monatia Jocelyn Brown living without your love edula meso singele sheme le mseme raru ka mra hora ya pele gentse re le nanong la re qhoba bo si e re a bo qhoba ke le nanong la ne la batho ba boithatelo bo botle batho ba boithatelo botle kae kae ba ba ba re bona ba leta thojane ke ka mogho ba di biang ka teng he mo mamedi rona re qhoba bo si mo na go le sedi mo ere ke hleketse fiefiela ya sehloho mo mamedi hleketse fiefiela ya sehloho ka nete re bona mabane he pele mo no bile le papadi ya Betway Premiership e neng e tlamebe bile papadi ya pele pakeng tsa Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants empa Sundowns ile ya kopora papadi ya bona ya pele neng e bula liki e tlhopheng tseo tse pedi e tle e tšhetšhetswe morago ka lebaka la sebapadi se ileng sa fumana se tlhokagetse sa Mamelodi Sundowns Jaden Adams mme ba ra ka ebile jala ka nnete re tlo lokisa le taba tsa mapato ba kopa PSL a dumelana le bona re tla e tšhetšhisa fela e re tla e beya ka la 11 kgweding ya Phato go na le mong sena e bapetso ya papadi eno maobane Sundowns e tlotse ka ntlha tse pedi go noto mme Sundowns Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, di dutsi boemong ba pele. Di lekana ka dintlha boemong ba pele. Fela Pirates ka e tlhabile ntlha tse ngata ke yone e dutseng boemong ba pele mo mamedi. Ba bobedi ke Kaizer Chiefs, ba boraro ke Mamelodi Sundowns. Di tsamatsama jwalo he, ba na le ntlha tse supileng kaofela. Di le jwalo. E ba hlotse papadi tse tharo ba lahlelwa ba bapala ka o lekana papading e le nngwe ke ka gore buang ka 7 points. Ba hapile 2 games ya re 6-6 ba bapala ga nngwe ya re 1 ya ba 7 he taba e tlile di tsamatsama jwalo he momamedi ha re ye setlhong sa ditaba ke itse mona ga ke re itshebeng ganyane ke bosiwa ke re batho ba re utlwile bana ba gobetse fela hona le nthonyana e sa o tshwarang ha monate mme le wena ntate e sa o tshwarang ha monate ke potso efe kapa ke maikutlo a feng utlwe fela motho a bua fela ebile a se le potso a fitla a beya taba fela taba ena ya o tena ena taba ena ya o frekanya hangata ha ba e bua ha o le meketeng ya lelapa ha o ile meketeng go na le ntho gore motho a bue ntho e kana fa go na le gore motho a botse potso a o botse potso e o lobolobokanyang tjena ke potso e feng e nang le gore eo tene ga o le meketeng mona fitlhe re e be jwale e na le o makatsa o ipotse utlwa fela o kgathetse maatla fela motho a o botse potso e o lobolobokanyang tjena ga o na le dikopano tsa malapa mme o ba go jwetse gore na tabeng ena kaofela ileng ya e tsagala kapa potsong tsela tse o ileng wa e tsagala kapa motho a bue mantswe fela a taole fela a tswele mona wona o kgonne jwang gore o boloke kgotso ya gago o tla o ipaballe o boloke kgotso ya gago le ga e le mona ba ntse ba bua taba tsena ga e le dikopano tsa malapa e le mo mokete jwalo bo eng bo eng go na le motho ya tla tlang a o botsa potso fela e o tenang tjena e o utlwa fela o kgathaditse maatla gobana motho yo o ntse a reng yo bana ke a gola wang ke utlwa o ntse a reng motho o ntse a reng na le potsonyana tse ding tse tenang tjena bo o ntse o phela o ntse o phela hela a thi o bonang a o ntse o re na ntse ke phela ga o bonang o bona sethotsela go na le dipotsonyanyana tse ding tse tenatenang tjena tse re e beng gantle se ka nna ga ya kwana le kwana se ka nna ga re tse makamakatsang go lokile e ka nna ba di o makamakatsa fela o na le dipotsonyana tse tenaman na nthonyananyana tse tenang tjena dikopanong tsa malapa monaman motho ke ela o te mogaleng dumele nnate ka mogaua
1: eeakatisemakoro ke mo ko human fletter
0: nnate
1: ko mamele nte moilela tsebe
0: Taba ye.
1: Ozo wa re tsholo e tsamame ke timare e seng ka hatalo.
0: Ya ntate yo gautse ntate o tlo tshwarele ka nete e se o pomme. Dumela hle.
2: Tsholo.
0: Ntate.
2: Ga ntate.
0: Telegram re.
2: study going ka mona ka seng re se ntate.
0: Eh.
2: Ha ona putso e ntle nna jo lo ka nna na ha re mo kete mona ga ho bua ntho. Mo fita o bo so putso. Na ile wena monna o tla gona ka pause o mo so mpa o bua fela go bana fela o no batla hlaisa lentse. E ntle nna di putso.
0: Na o tla gona.
2: Na o tla gona ka ba mona o no so bua fela go bana fela o bua o batla hlaisa lentse.
0: Wei.
2: A tsere tlo tla me go ka e botsa motho. A ke re tite ke tinde ke ba temo go bana ke di ka ka gona e tsa ntlo.
0: Ke tsholo. Ba
2: ha o re na ha o re na ke ka gona. Wa ne fela ka pa o no wa ga ba fela wa ne fela o ba ka go hlaisa lentse. A ye ne a tlile ntato.
0: Ke utlwa hantle ntato wa.
2: Thank you ntate.
0: E na nna lo moti. Na motena potsonya na o tla gona ka pa no so hlaisa lentswe fela kana go buile taba buka motho mona hantle to no so hlaisa lentswe fela ka pa o tla gona mona ke a utlwa tswa ntate ke utlwa hantle morenaka ke o mametse o mamela ke utlwa hantle seo se bua na le dipotsonya la mekete mona ka ne thalo kopane mona lelapa mona motho a botse potsonwe tsi go dine bo no ne haga no nzon thekela di jona e ba be e retle ke se ka nna ka wetela pele ke a tsoa ona le dipotso tse batho bana le o botsa tsona tse o tinanje na mekiti mona malapa mo e ga tla mo no bika pele ha ke teke potele ka mona ka mashilishiling te re ha ke khutla re tswela pele ngwana mogenaka
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: The former parliamentarian.

Msaki. Re dula metso senge ba shema ma bidia metso ro bonga mo mamedi ka mra ho ra ya pele motho ke yona hle ro dumela ntate tsola re hey motho ya re ho baneng ha abutuwa ka a fokotse antse o ntse a mmona o fokotse ha monate

0: ara ndati tauga mona kahani gamo
1: iye ndati
0: haigero sotum putum
1: ei
0: tsegojire ka tsega ndati ire vithimo kisuku handle hlosa ha so pin 29 ba ba ho mo thampose ona handle ke fihlane ke tso vetse ke mo ka no mo kwa mo thampotsa na ke fihlane
1: lo fihlane hiwa
2: ha Moga bo vudbela o the.
1: Ndade.
2: Moga rama kuite wa u bidi. Ndade. Ndi ndi kuzeso na dicho faza moto kala ha venga ne tuka moto ha o za ona. Hana wena u wana ma. Hivana. Aje la hausa ze bina je wana ma ngoka ithalo sa ndade zwiro ha je ndade zwiro ro ka uti.
1: Eh.
2: Ai zwiri kwa kwa kwa. Ndi ke tebo hlalo se za wana je ma.
1: Ewe
2: bona mo khala kana le nna mpo za bona hana jo bona ma. Ona le mwana mo ka ka nna go la nna jo bona ma. Le jo go go le tsa dzu.
1: Ale kana le wena ga nna mwana ma.
3: E madume tate tsholo, madume tate tsholo. A ndere tsholo ne ke go lukise mo, na ke mo tlhong sa ga go tlo bua gore di timi tsa Betway di bapetse di game tse 4. Ane di bapetse tse 3 fela, ke di win tse 2 le 2.
1: Eh jwalo. Jwalo ntate wa ka ke a lewa hle mokanaka di wini dipedi jwalo ke ka gore nna le 6 points ke wini tse pedi le draw e le nngwe. Thank you papa, thank you papa, thank you papa. Papa di ditago di a lekana mane kanye
4: lega papa, lega papa
1: re tele ka
4: mothaba o tlo botsa yo o ntse o phela a ngwana o kgone ntse ke phela le wena mose wa phela le wena ntse o phela eya se ngwana o kgone nka botsama go ntse o phetse ke phela ntse o mpona ke bua le wena ke a phelaatlhe batho ba bantlhe ba thusana botlhoko tanki tanki tanki anke lotso
1: ntate a re moutlwi mona mamedi ke itse ga o etsa voice note dutlhe ngwaneso ke a kopa ka lebitso la mokana Jesu o kwale radio, o kwale radio tle ke a kopa kwala radio gobane jale wa hatisa ka mona ke a bua ga ke utlwi go gang ke ka go keitseng ke tla feta ka nnete gobane ga re utlwile mo mamedi o sokola go utlwa gore na o ntse o reng o sokola go utlwa gore na o ntse o reng ga ke bone na motho ena o remola fela ga e re ke tle ka mo ntshwagele ka nnete ga ke bone gantle gona o ngotse mona motlhomphei e re ke tle ke ishebe gantle ndate ngwaneso
5: lo dumela ga o na ntentenang jalo ka motho ya tla o botsa gore he o kgonne jang o eetsa ntho ee ne ke sa kgolo go wena o ka ba wa fitlha boemong bone ha o tlhogo le gona re tla nne re fitlhe ko ka nako eo motho o halala gona
1: ke utlwa gantle mmewa ke re ke leke o bona gorena nka bala sena se ngotsweng kwane mona ya ke utlwa gore motho ena mo nako e ngwe le gape ngwaneso kane dikile ka o sheba
6: eh ndade tsholo
1: ndade
6: ba pita me go gadela masiamo
1: e yana
6: na ndi nanga o fitisa jo o tanyala ne ne o tanyala ne ne bana ba nyetse
1: eh
6: jo ne ndi nanga ndade tsholo tangi
1: motheno re mana re mo nga methe dumela u tle hothe o se o le teng o ne o sa hlokehe o batlang o bar nao no so le tena o no sa tloke nao batla eng ke a hao e be direna ar gre modimo a nthuse ke seke ka ya le maikutlo a motho enwa ke rorisang dikamoreng ka mona ka matatiele elek rorisa ere gut
7: Dumela dumela ka le tsholo
1: ndate
7: ke na maluka ne mo jipisa ono na ona 20 na motho a bona wa pere uniform security u ya msebitsi ha ba botsa ba kena wa bona ya msebitsi ha o tswa msebitsi ha po se ka po motsiaro wa botsa ha o chaisitse ha ona 20 na njolo ka posu ndate tsholo